0: Paula raka de bagenga rumulario cha mutape fundani na tibo skole zwibajini haba ndi vokondre zikubu lipi gorilla man e kapora pore FM ya koperasi ya kasho la Afrika Tshipembe tabaka na chote na dark you know mcebo zikode na mti aitemba 0860002503 gorilla liko jena gai mati liko jena pachikodini cha maminzela ka the stadium of pain Orlando. Abori ba tshitwa pa ba tshitsange ni Durban. Abari team ya Mamelodi Sundowns. Ari do ina rulo vyo skre chi sumba mdinu no kotombwa harwa. Bahange KZT. Sambo di shandu ka zwit. A team ya Orlando Pirates ya bayone no sumbedzwa flag. Iya fo no uno korengi so ne tu. Shambula sasa robusa na merigoroi. Richards no voteta nisiko chimbira munyani na namani te yeah vote bana zwa zwino vho iketanga khole ri kholibonga manda vho vhathu vhana ngavho vhathevhuli ovari ndione ndi pfi dakaro muthevhuli ndi wati na muthevhuli mulidzi wa keyboard hoyo pfi dakaro echidimbine ndi matishereni na yeah lo tshere matshelone kha ri ambe na ugaya vhankume Prince Mwenda, Locha. Ndi macheroni. Zobu dhe ribu sane ngeye. Vako ngu wana mtecherish. Upa ndisa koba wana.
1: Ndi kabinetu eke.
0: Ndi koba wana zino vako ngu wana te. Rikuliko nga mwanda ngani ngeo kalia tele. Ndiyone kezi Zia iti uwezo Auto ita istoko fira pizzer kumera Rado baba aswa pich
2: Ndiyo Hei ndi mkwazi ya angari zani ya paru kukipoto G-Point
0: Domu muza muenda satu sa debene atiri mkwazi
2: Aa ndo ni tanche zandari mcheke ni muenda asfatila owa mani
0: Domu potiela ogabuwa ni adiwa mkwazi
2: Makumba isu mwena uwe G-Point
0: Vanga isa makumba sina ruanje Oi
2: Makumba ndio uwa G-Point asio tazi isa mani
0: Ende usi nabusha na broto
2: Jivwezi una magomba kumbanga maishiri ya salandi Erewani na Rezani Na Angwerani na Rezani Na Fendisera Jivwezi nga mwona tani musiri ya sala chamurungu Jivwezi
0: Ribu nga manda mwazi kalia dhere nga ringeyote
2: Ribu nga manda Jivwezi
0: Likagara gundo Laila Loch Ndi machero ni witani batubofuwa Zwiko chimura miyani na namani tere Kariambe lochera zwezi witani Taifizi wa minezo dhala chote kawara Yabuna
1: Loche G-Voice.
0: Zwa buteribu sana ngei. Ziko chimbira mwenye nina namani tere.
1: Auna zungo loche zungo di G-Voice.
0: Nane fara rusatu fama mwe pezira fama mwe rido founa.
1: Nizoni hai. Ni rabambani bafama siku na magoro.
0: Ndivo rabambani pita pitere.
1: Karita kare G-Voice. Malacha loche G-Voice.
0: Takara zwa buti nga manda pita.
1: Hai arindi wadobia wararu.
0: Ndivaduru wa muaraji. Ndivaliwa piripiri. Ndivasondera.
1: Hai, ndiri wiri wani matimani, ubaka amasa kwa naa. Nda riba funzi mojiri, mwini tsuari, ubaka amasa kwa naa. ndi bende ri na wave vhone mutaka tsindi bapa da ane na ane pa masako na zwoti nga manda aduma chinya kuti je voice
0: ah rikoliwa nga manda tere
1: nda
0: kes ke vha lava tevhuli vha re team ya Orlando Pirates ri ḓo litsha u amba nga hayo vhono rumbela pfarelo vha khou tou humbela vhafhio pfarelo na vhathevhuli yeah, Locha Godfrey Mashudu no vuwa zwi khou tshimbila vhuyani na ṋambani tere u itani mthetshelesi vho vuwa tere ri khou vha pfha u vhavha mani kha vha ḓo ima zwavhuḓi mani
2: ni ḓo ḓigeba
0: ndi khou vha pfha zwavhuḓi nga maanḓa
2: nami G-Voice hafha ndi khou wana tshoke G-Voice ha tou na zwiṅwe ndi miti ndi khangare vha nga fha tshakuma tshitavhaḓulu G-Voice
0: vho khangare vha tshakuma tshitavhaḓulu
2: ya ndi khou wana fha tshakuma tshitavhaḓulu henefho to nga mudhaya vhone nda dzula G-Voice ho wa nga maanḓa vhone nda dzula kuvhundu ko dzuliseyo
0: kuvhundu ko dzula zwavhuḓi nga maanḓa kwangani ndi kha u takaliwe tshakuma nahone man
2: ya a u ḓo takula bahoto a tshakuma vha hafha tshitavha tshi ḓo kuvhuira nga sandoni yo vha zwa Pirates
0: vha khou lila ngani hafho tshitavhaḓulu
2: vha khou lila nga sandoni ndi ri ndi ite mini sandoni
0: i shumisa zwezwiḽa
2: ndi mushumo wayo
0: ri khou livhuwa nga maanḓa kha ipepede
2: ndi khou thoma nga nyelisani mahada u bva nga ngei kha khuma matavha Nabanga fara Eric Mashaja u bva nepa kha khuma tshitavhaḓulu. Nabanga fara Derek Chambaro u bva nepa kha khuma tshitavhaḓulu. Ḓuvha kha ḽi ḽa vhuḓi G Voice.
0: Ḽi ḓo naka u one Saint Kevin. Ano khou rendisi bus ilim. Nga mushumo. Lord.
2: Matshelo na vhuḓi G Voice mukwa madoromba.
0: Ḓuru wa msanda zwi khou tou itani zwi khou tshimbila muyani na ṋamani te. Ai. No mo demuhedza mduru wa msanda lo chane macheroni witan
2: mukwe wa madrumba
0: mduru wa mwaraji mukherte makhale
2: zwekale futhi
0: ngizekala futhi ngifuna ne pelipeli
2: hayi zwethole kwa lubeni
0: hayi nganya ithande malubeni hayi konje ngifuna nani ngifuna ne gologo ngifuna uklepo ngifuna ukhlepula
2: Hayi uzosliphula ugologo zamtshana.
0: Ah kudala sakhulumi mani.
2: Ngikubonile lokhu inye ndawo mani. Angibonile.
0: Noba ndibusenje.
2: Hayi ndavabona hayi vavo digeda mani vonokhumba.
0: Ah mthu watu ita achiebvisa manovo na magogomane mani. Uri zwimbile zwavhuḓi nga maanḓa ḽeḓela ḽa mathole vilite
2: hai na mashaka hafha dunuza ḽolala ndi ḓo vhana hafha dunuza
0: vha dunuza
2: a si vhe na zwiṅwe
0: nga ngeno ha Apollo Light
2: nevelentina Apollo Light hafhaḽa
0: kha ri vha gumise vhaḓulu vha muwaraji omalela nthavheni
2: hai a vha ri ḓi thome hafhaḽa mukumbani hu na muḓulu wanga ndi mphondo wa maziva nḓila
0: u one luwanamelwa vhothugwa
2: ndi dove ndi gidimela nga ingeni ha makushu hayi nahone ndi ra vhaḓulu vhanga nahone ndi sa ḓata vha vhala nga madzina
0: vhathu vha re ha makushu Filotsha ni matsheloni ni takale nga vhomalela nthavheni
2: hayi a vha ri ndi fesele nga mia junior nga ngei ha mangirasi
0: ha mangirasu na mia junior na ri khou livhuwa nga ma Cash. Yeah. Lord Chad Machelon we turn good thing morgan good thing a band.
3: No, Lord Chan.
0: So would there enough your rodanga dongi?
3: Okay, we'll take a number.
0: Who could talk about you were a guy?
3: Who could talk about you were a guy?
0: Very bad guy?
3: I just talk.
0: Kawa, where he was, what would think I'm
3: gay? Hmm, you're
0: Kariba dobe.
3: Ni go tsamela nga nganga ni ndeme cha o ke wa fela dori na se.
0: Mm.
3: Yo to nda vhuya nga fhano ni story sa dia dona story ya ba na nga na o cha se mutshena.
0: Mm.
3: Ni go tsamela nga college ya ni tshwa ni tshwa o nga fha nge.
0: Mm.
3: Ndi sa ba fhano tsamba tsanga tare ke yori ni sa nga.
0: Oh yo balisa.
3: Wa risa ndi nga bora ngori ko dia ya ngori ti ar do kone ka chisi na tete wa ni ni ya ri agir to ya bele
0: saka to ni kone ne ngane po mara ngondi ya uri zwe vhathu vha vha kwa zwe ngo chimbila nga
3: ndi
0: Ya rikuribuwa nga maanda nga ngeyo. Lo, chati macharoni witane wofu wa te.
4: Chau, DJ Voice.
0: Usuko chimura mwiani na namani te.
4: Anona zini.
0: Ya, rikuribuwa.
4: Vuwa la mga mbi.
0: Vuwa. Ay, kaipepe the flag na baduruwa mwarachi.
4: Kufusa, umuwa wani na wea. Jina uishi vumu.
0: Ai,
2: ndiko vusa machudeni wa sekondari ya mta ya Robete Mburungeni inowana rani patengwa pasiato ya chikoro woma chau. Ndidole ndi vuse machudeni wa great health wa sekondari ya mta ya ngi matawea pasiato ya chikoro wodokote la vone parama ii. Ndapi serenga machudeni wa sekondari ya mta ya chikoro ya sekondari ya togani ya po inowana la chiramba po lukini. Ai, ndiko ribote. Ai, kubata mena machudeni wa ngole zavudi. Eriki mtawasi ndi mduro wa msenda wa msivune mtaja ukurindo ribuwa ni mena zavala budi chivoi.
0: Ya tena naba umwalusi vamromo che ya vamra wange batsko diambore ai zote zokwa kwana swingo nani zito chimbura zwa butinga manda none vakonita mura machudu ve wesa na machude ni vanoko mwara milingo hi ya mapero a nwa ya bara zote zokwa kwana risongo vya rapfamangu risongo vya rapfango punda bambiri onwan ya Abo Filopunda, yeah, shot ndibuo, Mamvuka James, na manyi, takaruunga mada ganinge, afindi makushu ndibuo, Nicholas Mpombode, Rokwea G-Voice, ndiko Farabo Bugs, Baloi nabo Gladys Majie, nabo Marubini Mpombode, Richard enakore ndiko Fusa Mubebe, bo Flora Tiva Funu, Vapala Muso The Deep End, Locha Swap Tinga Manda. Rifenga faru kono ferura rikono ferura za rumere katandanda lo chana macharoni witan
2: lo chamukwe
0: isuko chimura myani na namani ter
2: bari vini rone kunga
0: rina fioro danga dungi
2: kwa da chimura nyani ge kure kure ndo wana ndo wapo tera
0: ah shabdi bani nisa rivo vya mini rina malegere
2: buru farera mini
0: malegere ao
2: Ah, wala gare kwa sasa kana midi zake ni Kenya wela hospitala.
0: Ah, dus ah, zina hapo ndio ndo ndakotwa bisi. Nori ni gani midi bage ter?
2: Alero midi bage ya kwa kwei.
0: Ndipo pirwanga ho ndichitsanga e bada ya chivanga yo vera low scope demwe.
2: Ah, ndikota enda, ndikota idea low dia progress da.
0: Aha. Ya chivanga chihuru kechi.
2: Ya chivanga chihuru. Ya feru zake na ya uska unkopa ni
0: Aha Eno doi diwa ifeze ibada
2: Haa wasi yovuna kumbewa
0: Ibada za angaga ngeo Ya kaipepe the flag atere na bara
2: Nari kadere ya Vugari moto suri manu roba bomo zesa Na ukati ya weke Nga weekend
0: Ndi ku bomo zere
2: Ndifi add something Usienu rutenda wala chitanje daya ni
0: Aar kuri wala
2: Ee yawa ndicho ndito bwe mduro wa funzi ya mduro wa msanda wa funzi wa mtanjera ndire kimtawasindi ndire bari bari shina ne andi feste ganga ngama chute ne ote hapo la magirere sakaza hapo la secondary andi kore ba mari za udimuringo man ji boy
0: yes fini mwale za udimuringo wewe yes simbele za budi Hey, ndivo Ivoni. I need somebody. Vana proko konyisa fizi essay. The good die young. Cut charone mapate. Kuyani haya. Uko dane pa chirinende kadiwa onoula. Cut ne mapate. Kini funani cut chero.

0: Mabanga manje o tuturo pano. Hey ndi tshituturo. Tshituturo na mabanga oṱhe.
1: Iya ndi musoro kokodza. Oh ndi pakula linwe la matombo a khwine samane. Ndi bva kha mutsheto wa stage. Nṋe ndi kha ḓivha onula. Khathune mapate. Khatshero te tate. Ndi mufunani khathune mapate. Iya, phine ndi kha ḓivha onula. Khathune mapate. Iya. Lo tshela zwezwo, fi vhuyani hayani. Ro tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa, ro bvanga ro kha fizi. The good die young, Ebony, I need somebody. Zwo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Vha ḓivha maṅwe a mafhungo ro khou ambeswa nga maanḓa. Nda ri khou tshimbila mulovha, ndi tshi khou lavhelesa huṅwe angero vho Soweto, kasi ḽa vhufigo na vho General. Mulovha hanefha nga zwifhinga zwezwi zwa zwa mathabama ḽi tshi khou kovhela, musi ri tshi swika hanefha hayani, ndi ri hai, thoma ndi yo nyolese mulenzhe ndi ḓelenga ngero vho Soweto vho Midlands. Hu na fhethu nda ndi tshi khou tshimbila hone tshifhingani tsha murahu, bada yo i mabenga man. Zwino mulovha ndi tshi yai ndi khou wana iḽa bada yo pangwa zwihaswa, yo pangwa zwihaswa, ho ṅwalwa na madzina a ḽihoro ḽa polotiki ḽine thi nga ḓo ḽi ambavho hafho muyani. Ho ṅwalwa na dzina ḽa ḽihoro ḽa polotiki, ndi sumbedza uri ndi vho riṋe vhe ra ita hedzi dzi pothole. Kha vha lavhelese nga ngero vho ndo faya suka mapepo sala makhadibogisi Midlands. Hu na zwipiḓa zwinzhi zwine nda vhona zwo pangwa zwihaswa mulovha, nahone hafho kha zwihaswa ho to lindelwa zwi tshi oma ha ṅwaliwa dzina ḽa ḽihoro uri hai ndi vho riṋe vhane ro ita izwi. Mbudziso tshi ngavha ya uri ndi ngani hu tshi vho nga mafhungo a tshumelo a ḓa tshifhinga tsha musi ri tshi khou ya kha zwifhinga zwo imaho nga uri, sa tsumbo khetho hedzi dza mivhuso yapo. Kha vha lavhelese na hafha mahayani kana kha vhupo vhune vha khou dzula khao, tshifhinga tshinzhi ha sa tou vha na luvhi kana ha sa tou vha na lufu, zwiṱaraṱa zwi nga si khuriwe kana nḓila yo ya mavhiḓani. Vhanzhi a vha tsha paka na goloi mavhiḓani, vha vho tou paka kule vha tshimbile nga milenzhe ngauri a hu khou tshimbile. Fhedzi hu tshi vha na tshumelo dzi nongedzo wa wana magandakanda a mimasipala a khou ḓibva a khou ḓiḓa a tshi khou khurakhura, kani a vho tou pfha upfhi havho nyu na luvhi kana yo tou vha ndowelo ya uri ri ita zwithu ngauri. Vhathu vha mudzimu, kha ri tendo fara maAfrika Tshipembe nga nḓila ine vhe to vho ri ndi yavhuḓi. Kha ri vha fare nga nḓila ine ra ṱoḓa vha tshi ri fara ngayo ngauri zwi thusa mini u tshimbila u tshi khou gara tsha vhakhethi vha tshi vhusa uri wono ri itela mini, wa ri ndo no ḓisa tshikipa. Lo tshani matsheloni fumi maro fhedzi wa minetse ri khou sia tshoṱhe awara ya vhuṋa zwenezwino ya bomodza muneiba makhelwane hafu hampas gfs mukuwa maḓurumbasi ndo nava zwavhuḓi yani nayo ri ḓamato kudza ipfikei yo vhuisa ri khou vhuyo dzimba tatopota mavilengo tshana tshimaili na tshitifu fhungo ndi ḽitifu fhedzi ḽe ḽa ri mukwei zwenezwino vhalwane vha merito vha tshiimisa tshanḓa nga awara ya vhuṱanu vha kha ḓi vhone vhafunzi vho nj muda ubva god is king ministry hampofu khathi na mitren vho dokotela muima vha no khou ḓi bvela phanḓa no ṱoḓana na mashaka a vha vha no pfhi vho andris mudau a zwi dowi vho dokotela muima vho zwi amba na vhege yo fao vha ri kha vhathetshelesi vha phalaphala fm ano ḓivha mashaka havha vha no pfhi vho mudau andris kana vho mudau a zwi dowi andris kha kwamane na mukwei kana na vhone vhane vho dokotela.

0: ne kuki same tachiraswa prapara FM ndiana nakuri ni do disora hoy no nuri ni do disora auna ne afana naye pedziaye muti muona munwe ava fani vathu zvino zvararo ukori hai nne na totocherwa nga nne ni do disora nga manda ngandana zvo zvomtachiraswa prapara FM raba disora na rimu ndo kuva ka ladies more achiko da chere love is blind fumi marwa minetsa ndo bvana pala ka whatever atirichiko vatanganedza kambe ka mushimi avandirani 69 namusi ngala vuviri mtacheresi lavuviri love dinga manda ndi lafumiraru na mosi mwezi uchika duwa chimedzi giri mbiri fumbiri rati rishkulivwa na vandereseni avothe viva avashko shumane kungandani ya zozoi rina ndio neruta kucheza mvelezi rilo kuyunga fanoni TRT iyo ferera ndi netanga kumba ya mbezi oh ai tere yao na namosi mtichi za para perfemba songo mangaro udo vana rine zezo ajido buya tunozora roi ndio neruta kucheza mtichi za para perfemba duvali nelavori ndi la amaimo antanga manda duvala mtogwa nga manda musi rishkola beresabano baba kamrore wabufumi na vubiri nga uri ndio nevuta kucheza na musi ara ruchi kofi eli dubai ndi lingwe la maduba ene baba mtogwa hai ngondi ya uri erdova nabu mye ni urorvisara kagaro ringa ngondi la mtogwa ushika gai ndi musi rishkwa mba gai emisi hapa noni wa funzo erdova nabu hapa noni vajda vajkuru mzori hapa zuke chimbri sahani nga dana zo mtichiresu wa proper FM riavu ya zune zuno rabar chipenye sera mtichiresu wa shu duba love the elama bebo 072-897-8325
1: Abo, iko pembera mwaya dana na maro ya ukoveka na ndeme ini arukwa marote Upembelela, Abob member rewards iko kobeka na gama dana mararo wa milioni wa ziranda na mirade ya Abob ini ya qualifier. Kama bili mkowe wabunga ujena ka abob.co.za kana badalele davila Abob liretini. Helino furo, liko pera ngala furarunti ila jimizi. Abob ndi batisi bandinda kombo bari na license na wazo mashiri na skoro dobachi office. FSP 20656, unamira yuti wao.
2: Mutu mwe na mwe aneva na mbeleronga kungezilo ya politiki. Kana kasho ya zaketo za politiki inoko uhashwa kama parapare FM. Anga piga mbilero yawe usatu upera maduba matanua kasho iyo na the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. Upiga mbilero yawo, rihumbero riba kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya rutungo ya 012-568-8325.

0: SABC News yo di misaunga yote na one sa GCia. Iba disa na thota mapungo. Kaparapara FM.
1: Ndi macharoni TRT na batechelesi mulingo wa matriki wa na ngwaha wa mapirone ngwaha okutumo ngwali wa na mosi. President wa COSATU Vho Zengiswa Losi waita kwelo ya orehove na vutihi ngomu katanganilo ya mazangano wa bashumi. Wa commission ya matlanga waita kumbelo ya utechelesa vutanzi hatokotila ntandazo sifolo chipirini. Karatanganinga wara ya vusumbe ufama pungonga vudaro.
0: Kudana za shango, mucho wa namusi, kabandirani.
2: Rimo dina baritakcheze nga ulabile safundu la Gauteng, apandune hapona na makore haya zika hadudela. Archipre la fundu la Mpumalanga, na unuvona na makore haya zika hadudela. Fundu la Limpopo, makore haya zika hadudela. Upone na ujudu zika la Pisa, hapa ni msiroje na fundu la Northwest Free State, upone na makore haya zika ya Shasha, hadudela Lishtaba. Unori Northern Cape, upone na ujudu zika haya dudela. Karpire la fundu la Western Cape, upone na ujudu zika, hapa na makore haya dudela. Rishi jana fundu ni la Eastern Cape, radovafuse rajena na pa KwaZulu Natal, unera kukunyele zahone, upone na ujudu zika haya dudela. Kezo mtechile soprapara FM, arumbudhi na baraya rajena kambi, ni zaba tichile esita ujena ndilani.
3: O chati arti vua. Limburu vula mbeka nyamushumu kuru. Mutendasi. Achiri foromani. Uvaka umbrani kisimani wacha mtilikwa. Nda.

0: Chareda Rama ha Shoprite. Huna uvulunga hava wina. Kava uvulunga ushika 40%. Manje.
1: Manje.
0: Kava wane 410 gram ya right brand baked beans. Ngamutengo afasi wa 10 rand. 2 liter ya homegrown oil. Marenga mbiri nga 100 rand. Na mini oven ya 24 liter ya essentials. Nga 800 rand fezi. Zwanala ushika zi 18 za October 2026. Renda Rama, vegan tea fezi. Kama mulunga ushika 40%. Hasho Pride fezi.
2: Yeah.
3: Rilingedza uita nga une ranga kone, richitela vafuno vashu musi richikati chila. Dingani risabasi na chirunzi chau ya hoya. Clientele Funeral Plans ibadela masherini. Badova hapo ba wanachumelo zao renga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na ropulero ropasisa ndi zwavo. Clientele Royalty ibanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ni parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mlayoni na tendelo ya ndinda kombo ya uchiro. Clientele Royalty ndi mbuyelo ipulupeze yao inabai disura nga CBC Rewards Pty Limited. Usina nyengedzezo ya mbadero. Mlayoti wao i online utoshima mbadero zoto wale yao.
4: Mulaedza uyu baudisiranga MEC wa muhasho wa pfunzo Limpopo bomabungulo rule ramakhanya
5: kha vhagudiswa ba mirole yothe nditamo dzhia hechi tshipinga unitamela mashudu kha milingo ya veiwe ya mapelo a ṅwaha ndi adirwa khana na u khwaṱhisedza uri uyu wo vha ṅwaha wa vhuḓi wa pfunzo nahone ri na fulufhelo ḽa uri zwi ḓo vhonala kha mvelelo dza matriki ri khou humbela vhabebi uri vha tikedze vhana vhavho nga u sa vha fhesa mishumo ya hayani na u vha dzhia zwishumisa zwine zwa nga vha ungeledza uri vha si vhale. Vha dzi thekhisi na dzi tavern ri humbela uri vha vhe vho ima kha phosho ya muzika uri vhana vha kone u vhala ho dzika. Kha vhagudiswa vha matriki ri eletshedza uri vha shumise question paper dza kale na dziṅwe tshomedzo dza pfunzo dzino tikedzana na muhasho wa pfunzo dza fhasi. Ri ni tamela mashudu mavhuya. Ṅwaha wa 2026 wo vha ṅwaha wa mveledziso na tshanduko. Ri isa phanḓa na u lavhelela mvelelo dza matriki
6: za queen na chalo cha TRT kha vhandirani kambili za jana ndirani ndi gomiro tamra chikota machikos ra chere rishume rothe apa ntanga na maja mashudu Clifford wa ndirun kala kutama kama kana on street chilikusi wana wasara yalivo wa TRT.

0: Ni rimbo Let's Go Shopping nga Super Freak mtichelezo wa Parapara FM abahoni hapa noni bwana bo Henry Martin bani babori bavapalani Eldorado Park kala Johannesburg ndi bani bani bakudiba papa noni kamungu nuno pezia arara na beresa hapa noni rikoya arawanori hane pala murahu ni gangwa wagira tataye fo maro ndi honi hira arawana e shikore chino ni shishiko vam tichelezo wa Parapara FM hune bahoni hapa noni bavirezi vanga wa Tom Vuma wa Sylvain Chandel bahoni ane paka Risono nene rakwamba ngao ngandani ya soso batoba ombura ngamanga madinga angaho holiday nights lela do van pala ngangwa wa girida tae fumaro tanu rarara beresa na love satisfaction ngangwa wa girida tae fumaro ina ndi zungu zaone hapo risi hangwe na love is on our side afano ni ndio mse na mfumagazi wa vane ama brr Brenda Fassi vahone afano ni kahilino ni ngangwa wa girida tae fumaro rati riri ribo rimbo rafu dinga manda. Ngandani ya zezo, hiri mwadi nambari yeri jene magondoni hafa noni. Uwani, tuwani, urufuno shikobi, locha.
1: Magondoni nga macheroni. Magondoni nga macheroni. Kabandirani.
2: Locha tanga, relocator, locha na wakilisa para prestem nga hafa tuwane. Redoto mafala kariti mapana highway shipembe. Windo tika na vukumande, msuguro hafala kati yoma tinta na hotel hafala kaisi ya mpakile draft. Pretoria North, Richard Beer Street, Vaduva, then Wukongoro, Apandu, Msuburu, Apalaka, Hector Peterson, Arrying Station, Silverton, Arara, Apalaka, Pretoria Road, Windows Tikana, Msuburu, Apalaka, World 2 Road, Pretoria West, WFM, Koma Street, Vaduva, Windows Tikana, Wukuma, Apandu, Apalaka, Transfer Range Road, N1, Chipembe, Sangamisi, Windows Farana, Apandu, Wukata, Brock Fontaine Interchange, na Olfans Fontaine Road, Marawasta, Arwa falaka campus le drive chipembe ndo tikana vukuma fando ya falaka Sturban Street robot zesha zokushuma kama fando atevelao ndo kukata ya drobo Capitola Street na Sulu Street Ekedia azokushuma falaka Sibiko Road na Mandiva Street Tabatwane azokushuma falaka Rojada Estate na Monument Road St. Chiron ndo falaka Trichard na Old Johannesburg Road oto na robot zesha zokushuma hone rumbelo roba zesha msesa chiga yao ima raro na mamwe vangu kwa TMPD 012-358-7095 kana 6 Tuvaliwe la wudi katiarchi na kawatichiri sa Parapara FM ndayanduna.
1: Locha, wandirani, wandirani, ka Parapara FM.
3: Vunji hapa kujiswa mafasi ya motifu wa uri na hulugera na unga mwara mulingo wa mapiru ni amwa. Zino ni songo tenda uchua na nyopo zichini ima panda. Ntu zanyo zote zena ita musini chivara nga udifunga. Zolingana inwi ivani na furu pelo la uri nido shuma zavu uti. Parapara FM itamela wa kujiswa wote mashudu kamulingo wa upeza mwa. Parapara FM.
0: Ya, kezo mtechilezo wa Parapara FM, ndimosi yono dhita fumbiri ine wamine zoro vanfala kawara ayabo sombe. Zuna yuzundi chikuwa mbanga mzika mtechilezo wa Parapara FM, hapaka mzika bado mumbura Chris Brown koyu, ane abori oba shiku angu mwapano ni anaye, ndiye ni Asha Raymond, baka mabepa pano ni bachikodere na mashango ya honga upambana. Ibi zofi R&B tour, ndimosi yori nwa R ine ya kuimera Raymond, nga pano ni B ine ya kuimera Brown. Pezi ya ndimushumu wawo kuchimbira shafu dinga manda bachikoko kunga batunga vanjisa umona na Lola USA mchechereswa Parapara FM zuno pezi yae mafungwa siya budindia uri bepa helo kana mabepa heyo abo sarirai ndi mabepa ene aburuza zuno emisiwa ngangwambu wa uri Chris Brown unamidandwine ya kuti uri aye a theory katuro ya uni kuchimbri sahani hangeni UK ngamra wa msihoya aba na zindwa murahuni hangeni kam unge une haweri wa honi hapa nuni usiku zuno hodovu wadzika katiane fo zuno Chris Brown ayatenda mrandu ngango nendo ya ndaita hezuchi wong ndi ndi newenda ya nda rumu tuzuno zora roi yevone kabaite katoro ya vorebo nori zudo chimbrisa hani zuno ukote yoriba ningei ayo mfauri zoi mangandira depezi ya rambanga Chris Brown mtecheresi ndia nezutu asuweza mchimbira tungo zote mtecheresi kabape ngangwa wa gidimbiri fumbiri mutusi wavo wone vo Maria Avila ndi veva durumu wa ngangwa pala ni mudini wawe zino zora roi ambabambu dinamba vamu farisa bari hai mjia yanu yon ruma ini na unu yon kubaza na wane yoi tori nendi dhwane ndi sishakonu dishumera nemune Tuna ini mperi mashereni, mtechiresi wa Parapara FM ngangoo haiwa kote, uzashinori chikuda pere sayi, una zimilioni zo vizine za kutio rizive zinei, za kutio ya kaheva mutubwa abachi kutusa hapa nuni enduni ya Chris Brown. Zine zwa kwambu rindu mashereni na kutio ya angei, ai, achika diri ayo ndi ayo, nga hafano ni vazhdeva Chris Brown ndi mtanei, unavana zinui, mungwe wahone wabafuma kazi wawe kana wamia vana wawe, ambo diri ee. Na nende kwa tata mashireni. Mashireni ya nende. Kwa nivu onai nini kushuma shuwa mdinga manda hapo kaheyo. R&B tour inena kwe ita na Asha Raymond Zino. Na nende kwa tata vumu kove. Mwananga woyu anena kumunda nga haya mashireni. Nikuwa mirore haya mashireni agonye. Tunobako zubwa na zuwele. Ajene kazu gidinya na zuwa lao. Zino ya zukubia za mchimirira na rutini. Nduru chiri nga hapa wako mnyaga mashireni. Nga hapa wako mnyaga mashireni. Nduru za zino ya. Unabatuba njibani ya babi vanya guru babi vama butu ni awe. O munanga uri ya. Ashkubia shabia shatenda na ruti ifezi yae ndi muna ni urimvu mpusa shabu dinga manda karimufunanga manda na mzika wa weru kadu ufunanga manda pezi ya ngandani ya shesho kabafe makauza koyu ashkudachiri mashireni ya anga but koyu Chris Brown nendi ndi akoranga mbiru uso koto uri mashireni ya anga nenda koto shumela ndi kwini zuzi tundiri mbodiro nambadi zitupe ambo dizula pasi na Asha Raymond Ari nendi kwa zitu upe zitu asha. Ndika sisu kwa nezoto shumera chichava ngo. Ngango wa zitu upe. Zwa zunori chikuwa mba. Una gigimna zote. Zui misu.

0: SABC News yo dimi saunga yote na one sa GC ya. Iba disera thota mapungo ka Parapara FM.
1: Ndi matshiloni khothenda yo tewayo ngo ṋetshedza khaṱulo malugana na khaedu yo swikiswaho nga vha ḽihoro ḽa ANC zwi tshi kwa mafhungo ḽa u ṋetshedza tsheo yayo nga tshihaḓu. Khothe ya madzhisiṱirata wa Randburg ḓoroboni ya Johannesburg i khou lavhelelwa u ṋetshedza khaṱulo malugana na khumbelo ya beiḽi ya tshanḓa tsha kale tsha khomishinara wa mapholisa a lushaka Vho Shadrack Sibiya ṋamusi. Muthanga wa miṅwaha ya 18 o vhulawa kha tshiwo tsha musi vhadzulapo vha tshi vhea mulayo zwanḓani zwavho muvhunduni wa Rockstock Village nda ha Bekesfort vunduni ḽa Limpopo. Kha ri ṱangane nga awara ya 8 u pfha mafhungo nga vhuḓalo.
0: Zwa mitambo kha bandirani.
2: Yeah, kha vhabvi mutetshelesa Parapara FM, hapa ndi musi ri tshi khou takutshedza kha Premier League hune ra khou ya ra wana uri mulovha Coventry City ndi ye ya ḓo kunda Newcastle United nga zwikoro zwina kha tshithihi. Mutambo wa ḓo tambelwa fhaḽa Coventry Building Society Arena. Fhedziha ri na mbere ndavhelese hafhanoni ri dzhene na kha UEFA Champions League. Hafhanoni ndi hune ra khou ya ra wana uri ṋamusi hu ḓo vha na mutambo. Mutetshelesa Parapara FM ndi hune ra khou ya ra wana uri Lens i ḓo vha i tshi khou tamba na Sporting CP. Zwine zwa ḓo itea kotara uri vha kha awara ya vhusumbe. Hunori Sabah i ḓo vha i tshi khou tamba na Slavia Prague nga tshetsho tshifhinga tshithihi tsha kotara uri vha kha awara ya vhusumbe. Fhedzi i tshi tou ita awara ya vhuṱahe ri na Arsenal ne ya ḓo i tshi khou tamba na LASK Lille. Ri tshi fhirela phanḓa ra vhona Atletico Madrid i tshi khou amba na Manchester United nga tshetsho tshifhinga tshithihi. Ha dovha futhi ha vha na muṅwe mutambo nga tshetsho tshifhinga tshithihi. Galatasaray yes i tamba na Barcelona. Hunori Inter Milan i tamba na Club Brugge. Tshetsho tshifhinga tshithihi ra dovha futhi ra vha na RB Leipzig ine ya ḓa i tshi khou ambana na PSV Eindhoven. Hunori Viking i ḓo vha i tshi khou tamba na Bayern Munich. Villarreal yo ambana na Napoli nga awara ya vhuṱahe. Ndi mitambo ine ya ḓa i tshi khou takutshedza nga awara ya vhuṱahe heyo mutetshelesi wa Parapara FM. Ri tshi namba ra fhirela na kha mitambo ya La Liga mutetshelesi ho vha na mutambo wa ḓo tamba mulovha. Zwe zwa ita uri zwikoro zwa hone zwi ime nga heyi nḓila zwi raru nga ngei na zwi raru nga ngei musi Levante i tshi khou ambana na Sevilla. Ndi hezwo zwine ra khou vhona hafhanoni kha mitambo ya La Liga. Ri mbo ḓi namba ri fhirele na nga hafhanoni kha Betway Premiership. Ri vhone madekwana ano i tshi ita hafu ubva kha awara ya vhusumbe. Ri na Durban City ine ya ḓovha i tshi khou ambana na AmaZulu FC zwi khou itea hafhaḽani Chatsworth Stadium. Hunori FNB Stadium ndi hune Kaizer Chiefs ya ḓovha i tshi khou ṱanganedza Stellenbosch FC nga tshetsho tshifhinga tshithihi. Hunori Princess Magogo Stadium ri na Richards Bay ine ya ḓovha i tshi khou ambana na Mamelodi Sundowns. Nga hafhanoni Orlando Pirates ya ombana na TS Galaxy. Ndi hezwo zwine zwa vha hone ri tshi khou lavhelesa mutambo wa ṋamusi. Hoyu ndi mutambo une wa ḓa u tshi khou tambelwa fhaḽa Orlando Amstel Arena. Ndi hezwo nga nnḓa izwo ri mbo ḓi namba dobe ri lavhelese na mbudziso yashu ya ṋamusi ngauri yo swikisiwa fhanoni nga vhone vhoro husalani vha tshi khou dzhena kha rugby. Khe vha vha khou vhudzisa vha ri mutambi wa kale nonothaho wa timu ya lushaka ya rugby ya dzi Springboks hafha ndi musi ri tshi khou amba nga Brian Habana vha ri ono kora tries ngana kha mitambo ya dzi tshaka. Hafha ndi musi ri tshi khou amba mitambo heinoni ya international tries. Zwino o tiwa u vha mutambi wa ḽifhasi kha mitambo ya tshifhuga tsha ḽifhasi nga ṅwaha ufhio. Kha vha bve ndi vha dovholele yone. Hu pfhi mutambi wa kale ononothaho wa timu ya lushaka ya rugby ya dzi Springboks afha ndi ene Brian Habana ono kora dzi tries ngana kha mitambo ya dzitshaka. Heyi ndi mitambo ya international tries. Zwino o tiwa u vha mutambi wa ḽifhasi kha mitambo ya tshifhuga tsha ḽifhasi nga ṅwaha ufhio. 072-897-8325 vhone vha khou rumela mutetshelesi wa Parapara FM ra pfha nga vhone. Locha.
0: Locha, bandirani, bandirani, kha Parapara FM.

0: Hayo yo na mikwa ukoshaya mikwa ganda mi from teachers of para family burning fire na batondi ndivane vori the salary mbora vdinga manda ngandani azwezwe una rimbo fano ndadaba the salary ndi rimbo eronera ko vaka apps and na DKP ba sheri peace surprise kezo yo no drita fumirati wa minetsi kuti vane fala kha wara ya abomaro na rotenda uoni afano ni teachers of para FM rine ritamurie khaye ritome ripirenga afanoni
1: Ori tanganeza haeni hapo. Raba disere mapungo, zingani anda funa pupi.
2: Na uba mpumbusa, nga mitambo, hati hina mosiga.
1: So, denzi, zize ketuli uri vamurafu kana mfupi, vamualuo kana muswa, paka zwililo kana madakaroni, vamurema kana mchena.
2: Vamu kaladi.
1: Kana indiene kana muranga pata. Karine, auna pambano, riali uwa.
2: SIPC.
1: Ipembera upeze mimo ya futa he, ya kasho ya bote wa Afrika Chipembe.
3: Tafula ya mabungo, kama ndirani, zidura kezi.
0: Hai, rine rono vane pa Rotenda, rono vane pa Lochari nambari mtanganeza, ni machiro ni urini?
4: Ndi machiro ni avudi, tangari, avusa, ndi furupeda obuwazo avudi, na relocator, na matachiri sivote wa parapara ete, nendo takara.
0: Hai, ngangeno au na nani, fezi ya kari nambari takucheze, nga urikeba vana ba great warafu kana mroro ya fumi na vubiri, bada abashiko takucheze hapanuni na miringo yabo. Fezi ya rishiko na presa hapanuni funduni la kwa Zol Nadal, rishiko jina hapanuni kachimedo za funzo kama muhasho hununu wa funzo rukwara wanuri. Epo ya ba, disa hapanuni chitengwa kana mushumone wa duba uchi kutodivisu wa tui, kaa hea machudeni anea akungwara miringo hei noni zuruwa nesai huu vona uri mihumburo ya boi yotakara nao ne yorugera karjene kalu enoni
4: ndizo netangani kuri wanga manda fungo nine labana ndeme bukuma musirora beritaba gudiswa wenewa kutoma na mingulingo ya wea matriki na muse une botera watamina mashudu mabuya pezi ya uyangamra dokoro shtubo wezo udifindiri kama washo wazwa funzo kwa Zol Nadal wosiposo muka bara ba bona zwi zwa ndeme u tshedza vhagudi zwa vhana ni tikedzo ya zwa muhumbulo zwi tshi khou bva kha uri huna khaedu nnzhi dzine vha ṱangana nadzo ndi fulufhela uri vhunzhi hashu ri a zwi ḓivha zwa uri ho vha na migwalabo a sikale kha ḽa Afrika Tshipembe hune ro wana huna vhathu vhane vho fariwa vha tshi vha u ya masheleni a vhege yo fhiraho na uri nṋe ri tshi khou sedza kha uri vhathu vha shangoni vha khou lwela mini ri a hangwa humbula uri vhagudiswa vhone vha khou kwamea hani nga zwine zwa khou itea fhedziha vha khou amba uri nga hei mbekanyamushumo ine vha khou tou i thoma kha uno ṅwaha ndine vha fulufhela uri i ḓo thusa uri na mvelelo dzavho dza matriki dzi vhe dzavhuḓi vho sedza u tikedza vhagudi zwa musi mulingo u tshi khou ṅwaliwa na zwenezwo mulingo u tshi ḓo vha u khou swika magumoni ine ndi mbekanyamushumo ine i tshi khou thoma ngaurali vha ri i ḓo vha thusa kha uri vha fhirise kha phesente dza vhuṱahe dzine vho dzi swikela kha ṅwaha wo fhelaho une vha fulufhela uri kha uno ṅwaha vha ri vhagudiswai vha ḓo phasa khwine vho dovha hafhu sedza uri vha vha khou sedza uri vho phasa hani kha khethekanyo ya u thoma na ya vhuvhili ya ṅwaha hune zwa zwino vha khou fulufhela uri havha vhagudiswa vhoṱhe vha ḓo phasa nahone vha na fulufhelo ḽa uri vha ḓo dovha hafhu shumisa heyi noni mbekanyamushumo uri tshifhinga tshoṱhe arali vha na khaedu vha si ofe u vha na ane vha nga kona u amba naye uri vha kone u bvela phanḓa na u tou ri pombe kha pfhunzo dzavho nga u pfhufhifhadza ndi hendo tanga
0: ya ḽi khou fara tshoṱhe fhedzihai nga nnḓa na zwezwo ḽiṅwe kheḽi mane ri lavhelese hafhanoni kha vha muthusa minista vhone vho Namani Dickson Masemola vhene vha vhori vho ya vha ita khumbelo hafhanoni ya uri ha vhathu vhoṱhe vhene vha vhori a vha khou shuma kha tshumelo hedzinoni dzi dza muvhuso zwavhuḓivhuḓi ndi kha sekithara hei noni ya private vha khou ri ḓani ni ri thuse mani hafhanoni nga maanḓesa kha dziṅwe dza dzikhaedu dzine dza khou ri balela
4: fungo ḽinei ḽavha ḽavhuḓi musi ro lavhelesa uri mveledziso ya shango ḽa Afrika Tshipembe aiho zwo ndani zwa muvhuso fhedzi fhedzi ai ndi khwelo nei vho ita kha guvhangano ḽinei ḽa ḽo lavhelesa u khwinifhadzea ha matshilele kha shango ḽa Afrika Tshipembe vha khou zwi amba vho sedzisa nga maanḓa mbekanyamushumo ine ya vha i khou sedza sitiriki zwi khou fu ina ina u mona na mimasipala ya ḽa Afrika Tshipembe ine khayoi vha vha na mbekanyamushumo ine ya vha khou lavhelesa u bveledziwa ha zwitiriki zwenezwo hune vha khou ita khwelo kha vhoramabindu vha khou ita khwelo kha vharangaphanḓa vha zwa lutendo vharangaphanḓa vha zwiimiswa zwo yaho nga u fhambana zwa vhadzulapo uri kha vha vhe ṅanda nthihi na muvhuso zwiṅwe hafhu zwine zwa mangadza ndi zwa uri heḽi fhungo ḽo ri u ṱhala uri muvhuso u khou nyaga thuso uri vha kone u khwinifhadza vhune mimasipala ya khou baleliwa ha vhana vhane vha khou zwi sasaladza uri muvhuso wana une ndi ngana u sa lugise mbuso ya vha yo uri vhoramabindu masheleni vha ita gai ngori vhoramabindu vha ita masheleni kha muvhuso hu na tshumelo dzo yaho nga u fhambana dzine dza dzi ṋetshedza lune u pfha u tshi tendelana na uri roṱhe ri khou tea uri shele mulenzhe kha uri ḽa Afrika Tshipembe ḽi vhe shango ḽa khwine hone ya tshata tsha minista wa muhasho wa zwa mavhusele na zwa sialala vho Dickson Masemola vha tshi ṱahisa heḽi ndi tenda uri vha vho sedza zwenezwo zwa uri muṅwe na muṅwe na vhuyelwa kha ḽa Afrika Tshipembe u tea u sedza kha uri ḽi vhe shango ḽa khwine fhedzi ya vha khou tenda uri ndi zwone khaedu dzo ḓalesa muvhuso nga zwikona woṱhe hune ra fulufhela uri khwelelo yenei vhathu vha ḓo kona u shela mulenzhe u ya nga hanefho hune vha nga kona nga u fana nyanḓadzamafhungo. Nyanḓadzamafhungo nga sivhe tshina na muvhuso a zwi kona dzi ngauri roṱhe ri kho tea u shumisana khori ḽa Afrika Tshipembe ḽi vhe shango ḽa khwine. Fhedzi ya khuelo yavho ndi heyo ine ra fhulufhela uri vha ḓo phalelwa khayo. Mbekanyamushumo ya DDM ine ya vha lavhelesa zwiṱiriki ya nga u fhambana ndi ine vha khou amba uri zwa zwino i khou tshimbila zwavhuḓi nahone vha tenda uri ḽa Afrika Tshipembe ḽi ḓo vha shango ḽa khwine nga kha heyi mbekanyamushumo.
0: Ya, ndo tou funa uri vho tenda mulandu uri zwi hone zwine zwa khou ri balela fhedzi ya idani ri thuse uri rothe ri kone u vha vhathu vhane ra shuma zwavhuḓi hafhanoni. Fhedziha zwezwo ri tshi khou lavhelesa ri tshi khou dzhena huṅwe, vha ḓo muhumbula mugidimulo wa mufumakadzi Elizabeth Tonzo Maselagomu ane a vha uri o ya arisia ndi tshiwo tshe tsha ḓo itea nga hafhalani Kempton Park. Fhedziha hafhanoni ri tshi khou lavhelesa avhanoni vha humbulelwa zwi khou tshimbilisa hani?
4: Vha humbulelwa tanga vho ṋewa beili ya zwigidi zwa 10,000 randa vhuvhili havho vhene vha vha vho Kene, vhene vha vha vho Stephen Mushakwane Sikukune na vho Daniel Anthony Moe. Hala vhavhili vho ṋetshedzwa beili ya zwigidi zwa 10,000 randa muṅwe na muṅwe wavho. Fhedzi ya vho Kenneth Chibuzo lune vha khou hu khou tea thoma khwaṱhisedziwa zwa uri tshiimo tshavho tshi hani kha u vha na tshidzulapo fhano kha ḽa Afrika Tshipembe, ngauri vha tou vha ramabindu ane a vha uri u kha vhengele ḽine ḽa rengisa zwithu zwine zwo no shumisiwa zwine zwa khou tou dovha hafhu rengisiwa hafhu. Fhedzi ai zwi khou pfala mapholisa vha tshi khou tenda uri havha vhathu vhoṱhe vha nga kona u ḓa na vhuṱanzi uri vho itea mini kha mulayo na havhana Elizabeth Tonzo Maselagomu. Une ra fhulufhela uri musi ho no vha na u ṱoḓisa u fhelela wi ri ḓo kona u ḓivha uri hu khou itea mini. Zwihulwanesa ngauri ndi ḓo zwi humbula uri bulayo ḽavho havhanoni mugidini ḽi tshi khou ḓa ho vha hu na mabulayo manzhi na vhori a khou itea. Une u phuletshedza kha hoyu mulandu zwi nga kha ḓi thusa kha uri hu kone u phuletshedza na kha maṅwe mabulayo na vhori o vha hone nga tshifhinga tshenetshi, khamusi na u kona u thivhela vhutshinyi musi ro lavhelesa u lwa na zwiito zwa u tambudziwa ha vhafumakadzi kana vhutshinyi zwi tshi khou ya kha mbeu. Hune ra fhulufhela uri zwene zwi tsengo tshi khou ya phanḓa zwi ḓo bvela khagala. Fhedzi tshi no mangadzedza ndi tsha uri hu khou pfala uri wa tshiya havha muthu mamugidini a i khou rengisiwa na kha Facebook marketplace, zwine zwi amba uri vhunzhi ha vhathu vha tshi renga zwithu vha tea u ḓivhudzisa uri zwi khou bva gai, ngauri tshiṅwe tshifhinga zwi nga kha ḓi vha sia vha khakhathini ngauri o renga hei wa tshi ono wanala nayo zwi swikisa khori a tsivhukuni ha vhuṱanzi. Ndi zwone fhedzi ya ri fulufhela uri hu ḓo vha na u phuletshedza tshihulwanesa uri ri kone u lwa na zwithu zwo tambudziwa havhana na vhafumakadzi nga maanḓa na zwezwi zwa vhutshinyi ro sedza mbeu.
0: Ya, zwi ṱoḓa u farisana na zwino ro tenda. Fhedziha ri lavhelese hafhanoni ri tshi khou dzhena kha ḽa Saudi Arabia hune ra khou ya ra wana uri huṅwe hafhanoni ha vhukavha mabupo hai ho ya ha ṱhaseliwa kana yo ya tshoṱeliwa ngo to ralo. Fhedzi hai ri tshi khou lavhelesa ri khou wana uri na tshumelo yo ima tshoṱhe dzera hafhanoni zwi khou tshimbilisani. Fhedziha ni ri bvisele khagala uri afha u swika zwino.
4: Kila zwino tanga maswa maswa ndi a uri zwa zwino vha khou kona u thivhela zwithuthubi zwine zwa khou livhiswa Saudi Arabia nga kha tshumisano na maṅwe mashango. Ndi ndo ina khou bvela phanḓa kha mashango a mabvaḓuvha kati hune ri tshi khou amba zwa zwino ndi ndwa ine ya khou bvela phanḓa ya Iran na Israel hune roṱhe ri vho zwi ḓivha zwa uri i khou kwama ḽifhasi nga u angaredza. Fhedziha vha tshigwada tsha Houthi vhe navho uri vha khou tikedzana na Iran ndi vha navho uri vha khou bvela phanḓa na uri vhone a vha khou humela murahu. Hone ri tshi khou amba zwa zwino zwithu business zwo no kona u tshilelwa ndi zwo vhala vhukuma. Fhedziha ndi kha airport ya Riyadh fhethu hune ha vha uri ri tshi khou amba zwa zwino zwi khou kwama mashango manzhi vha Gulf na vha Bahrain vho no ḓivhadza uri vhone vha nga kona u bvela phanḓa fhedzi na u shuma mugivhela u ḓaho. Zwi amba uri arali vhone vha tshi vha vha tshi khou tenda kha musi vha tshi haningei kana u ita vhubindudzi nga haningei Saudi Arabia zwa zwino tshiimo a tshi khou vhona zwi tshi tou vha tshavhuḓi. Uri tshi khou amba mututubo hoyunoni wo ri itea maḓuvha asigathi tsho fhelaho ha vha na muthu muthihi na vho uri o ri sia. Fhedzi ri tshi lavhelesa tsireledzo nga u tou angaredza zwa zwino ri khou wana i sa tuvha yavhuḓi. Fhedzi ha vhaṅwe vhathu vhona vho uri vhona uri sia u bva tshine tsha mugivhela ndi vha fumiraru fhedzi ha vhane vha vho uri ndi vha vhudavhidzani haningei Saudi Arabia vha khou bvela phanḓa na uri vhone vha ḓo bvela phanḓa na uri shango ḽavho ḽi vhe ḽo tsireledzeaho na uri vha kone u bvela phanḓa na u shuma ngori tshiṅwe na tshiṅwe tsho ima nga urali zwi khou sia u thivha na u diedzea kha masia manzhi a vhutshilo. Ro lavhelesa mabaduvha kati na maṅwe mashango na vhori a khou kwamea nga indwe na u khou bvela phanḓa.
0: Hai, ḽo pfala tshoṱhe ro tenda. Fhedzi hai muthu u ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi nga haningei yoṱhe ri.
4: Ro livhuesa kha zwi nakele na mani na muyana.
0: Hai, khezwo ri ḓo ṱangana matshelo ro tenda.
4: Khezo
0: sumbi wa minetse ndi u tou livha hanefhaḽa kha awara ya vhumalo muthetshelesa wa Phalaphala FM ri tshi kha ḓivha hanefha nda ri ndi tshi lavhelesa hafhanoni nda vhona luimbo nelwa khou bva kha Tato Hearts Anas Java khathihi na Sean Music vha tshi khou ḓa vha tshi ri ama hem hem ri hanefha locha.

0: Magondo ninga macheloni. Magondo ninga macheloni. Kaba ndirani.
1: Hapa Johannesburg kha gondo la N3 roli vha devula rikho ano ri vhuende vhuko tshimbila nga ongolo wanga nthani ya goloi tshinelaho. Hapa ndi musi vha satu swika hapa kha Heidelberg Road hapo. Hoka mea luta lwa chinda cha monde. Vashisuka na epo kwa wano toko mela vikuma. Matina musiri kadiba nepa Johannesburg. Gondo ni N1 roli wa chipembe. Rikuwa nore hapa buindu kuchimbila nga ongolo wangantani ya kombo. Ini ya vahone musiri wachikopira hapa Kakasfontein Road hapo. Hoka mea luta lwa bukati. Vashisuka hapo kwa wano toko mela vikuma. Matina musiri chibela mrao. Rikuwa hapa Pretoria. Gondo ni N1 roli wa chipembe. Rikuwa nore hapa buindu tisikana. Musiri wachikopira hapa Kalenwood Road. Vashisuka na epo kwa wano vsezi. Karika nilipanda, rikoda hapa Johannesburg, gondo ni N1, roliba debula, rikuwa nore hapa, buindu kuchimbila nga ongolo wangantani ya kombo, ini ya vahone, musiri chikoda hapa, Kawini Mandela Drive, matina musiri chikana nilipanda, rikoda hapa Johannesburg, gondo ni N1, roliba chipembe, rikuwa nore hapa, buindu kuchimbila nga ongolo wangolo izo kudana, musiri chikoda hapa, Kakasfontein Road, hapo, hoka melutola wakati, vashika hapo, kawebe notogo mela bukuma, matina musiri chikana nilipanda, rikadiba hapa Johannesburg, gondo ni N3, roliba chipembe, rikuwa nore hapa, buindu kuchimbila nga ongolo wangantani ya kombo, ini ya vahone, hone musi wachikoda hapa ka ilenz interchange hapo hokuwa mialuta wachanda cha ula vashika na epo kwa wano togo melabu kuma matina musiri kadiba nepa Johannesburg gondo ni N1 roliba chipembe rikuwa nore hapa buindu kuchimbila nga ongolo wa gole chinyala keila yu chinyala musi watatushika hapa ka Beglu interchange vashika na epo kwa wano togo melabu kuma arali una zingo zunia kupona magondoni full1n@sabc.co.za.
2: Ya, kezo mtechile swa parapara FM vumu famvele zuri kaba rumere ka full1n rsabc.co.za ngandani ya suezo mtechile swa parapara FM dana no dhizu sumbezi sapano ni rinavo MEC wa mhasho wa funzo vonevo amavungo le role ramakanya mbeni badhuba mjenu washo hapano ni zunana msi irdhuba rishko labere sa nzu zanyo za mhasho wa funzo hapano ni kafundu la Limpopo rishko seza dhubel noni la utoma la milingo ya murori wa vufumi na vubiri rivo nuri vwa kurugira ngandera dekana kurugira chote chote na na zinu zinu
1: thanks
2: ya
1: wana zungu suzune zichiambiwa musi usko zita kana usichipida chazo wafa uchitota mela wasala madhuba mabili feeds
2: uri
1: kuri vatechelesi wa parapara FM
2: vadiwane
1: vashikoya vadiwane vashikoya rendun
2: yo
1: Tennis,
2: yo
1: Greece,
2: yo
1: na
2: yo
1: Croatia.
2: Yo na zino
1: hey.
2: Ah vatu wa mzimu ndi hey, vatu wa mzimu
1: eh?
2: Na zino udorotama uwe vadawera mani
1: hey.
2: Hey, ndi msi parapara FM yo ofarana zanda apona badarini trip planners. Ya, vorugisa zvokwa kwana. Rari kosoro shimo huwerera richeri kava de varugise dzivisa dzavo nga maduva afiyo. Ngango vachikodida vachikorugisa izvo zvitu. Zvino maduva osvika.
1: Osvika.
2: Ah.
1: Ndi cruise ndikolivona likepe kelia.
2: Nazvi ailo huraro tambarini. Hey.
1: Hey.
2: Hai. Hai. Ka vorugera ho Venice Greece no ya pala Croatia. Rine riko ri otosara awara dzichava gati
1: mani. Ubangala 15.
2: Eh.
1: Kezela. Usika kala fumbili ina.
2: Mba majero.
1: Vane nge. Mba majero.
2: Hey.
1: Hey. Wasalama doa mabili feeds.
2: Yeah. Mba majero.
1: Uko unabwa milenje. Zabukuma. Hivu itiri unabwa milenje. Uko ambwa hezu. Bako dipina.
2: Hey. Hai. Nerdoro tamaro badawera rila.
1: Hey.
2: Nerdoro tamaro badawera.
1: Haripe zane pa studi.
2: Hai. Chani na zunori. Rite zane pa. Renerda riku itazo interview. Richu amba na bagini wa show hapa noni. Snap call you. Ashikori. Oops up. Ndilu imbo nero kwa disera ronu. Vana nepo. Riaviana mungo ye. Vane vayi desa rishikura vresa. Utamrama shudu. Va grade 12 kana. Va mrode wa bufumi na bubiri.

0: vona dzi soapi dzashu u bva nga 5 swika nga 11 mara zwino ri khou humbela uri arali hu sina hune vhana vha vhalela hone vha tshi fanela u dzula henekuma sofani kha ri tende uri hu na u ḓo ita maṅwe maḓuvha ri tshi pfhukiwa nga zwiṱori ri ḓo khetchapa thi ri hu na dzi khetchapu vhana vho ya zwikoloni ri ḓo khetchapa mara kha vha tende kha vhabebi vhane vha bva vhana vho lala vha vhuya vhana vho lala ri khou humbela uri vha tshi vhuya mushumoni vha tshi wana vho eḓela kha vha ri thuse ngo vha vusa ngori tshiṅwe tshifhinga vha ḓivhi uri hathu vhala ende ngori o neta o soko namba o itani o eḓela mara vha vha vusa vha ḓivha uri timetable ri mini ni khou ṅwala nga 9 kana ni khou ṅwala nga 2 na vha kone u vha thusa uri vha kone u guda zwavhuḓi.
1: Aha. Ri tshi khou lavhelesa mulaedza wo fhedza une vha vha nawo ndi ufhio zwihulwanesa vha kaidze hafhanoni na kha mafhungo yanoni a u tswela MEC.
0: Botsaina Oaks. Botsaina yo amba uri a ri nga thusi muṅwe a thi nga tsweli a thi nga iti mini ola angai ndi bambiri hezwi ofara timetable vha tshi vhona tshi dzhena mulingoni nga zwithu zwivhili u dzhena nga timetable a dzhena nga oath a dzhena ofara bar heila oath uri vha ri khou ri kha dzhene ngayo everyday kha tshimbile nayo u swika tshi fhedza mulingo i vhe tshiga tshine tsha muhumbudza kana tshine tsha mu ita uri a vhe away a dzule a awake o phaphama o vuwa uri hezwi a zwi itiwi zwino nṋe ri khou humbela na kha vhadededzi musi vha khou vha funza ri vha ri khou vha vhudza uri vha songo vha gudisa u fhindula nga kufhindulele kuthihi ngauri hezwi u tshi o makiwa ndi hezwi na ḓo pfha u tshi pfhi upfhi vhana vho tswela sa gurupu zwino ri khou humbela kha vhewo vhane matshudeni anga vhananga ri khou tou humbela uri ni songo ḓikhathela future ya vheiwe nga vhukati ri songo ya ra dzhia tshigero ra gera ri tshi vho ḓo dzhigara ri ndi khonani kana ndi muṅwe muthu.
1: Hai, ḽo pfara tshoṱhe MEC zwihulwanesa rine ri nga to livhuwa no khoḓa mushumoni vha khou ita ri tshi ri kha vha farise zwezwo nḓila ndi yeyi hone hai na rine sa tshitshavha ri ḓo bvela phanḓa na u vha tikedza uri zwishume zwavhuḓi hafhanoni kha muhasho wa vhuapfunzo ri khou livhuwa tere.
0: Hai, u khou livhuwa nṋe na tikedzo ndo khou tevhela ndi khou pfha na vhathu vha community vha khou amba ri khou livhuwa nga maanḓa tikedzo ende ndi zwone ri khou livhuwa nga maanḓa dzithabelo mara zwino ro ri zwikoloni a u tshaiwa kha vhatendi vhana vha ṅwali mbingo
1: ya khezwo ro livhuwa nga maanḓa khezwo vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndi musi ro vha ri navo ndi vhone MEC wa muhasho wa pfunzo vhone vho mafhungo ḽi role Ramakhanya ri tshi khou livhuwa nga maanḓa mushumoni vha khou ita hafhanoni tshitshavhani u khou vhonala nga maanḓa ḽo tsha tshinyekeni matsheloni.
2: SABC News yo ḓiimisa u nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
3: Ndi matsheloni vha mbumbano ya madzangano a vhashumi COSATU vho ṱalusa zwe mudzulaphanḓa wa ANC vho Gwede Mantashe vha bva khuvhanganoni Madekwe sa zwithu zwo vhangwaho nga mbekanyamushumo hu si vhuḓifari havho. Dzingu ḽa vhuzhanala ḽo vha na tshivhalo tsha nṱhesa tsha vhonkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vunduni ḽa Northwest. Khothe ya madzhisitirata wa Randburg ḓoroboni ya Johannesburg i khou lavhelwa u ṋetshedza khaṱulo malugana na khumbelo ya bail ya tshanḓa tsha kale tsha khomishinara wa mapholisa a lushaka vho Shadrack Sibiya ṋamusi. Kha ri ṱangane nga awara ya vhuṱahe pfha mafhungo nga vhuṱalo.
2: Zwa mitambo kha bandirana.
1: Raro vhudzisa mutetshelesi wa Phalaphala FM ndi mbudziseni ya khou bva kha vhone vho rusalani vha tshi khou dzhena hafhanoni kha mitambo wa rugby vha ri mutambi wa kale ane ononota hafhanoni kha timu ya lushaka ya rugby ya dzi Springboks ndi musi ri tshi khou amba nga Brian Abana hafhanoni ono kora tries ngana kha mitambo ya dzitshaka hone o tiwa u vha mutambi wa ḽifhasi kha mitambo ya tshipuka tsha ḽifhasi nga ṅwaha ufhio kha vha ri vhudze ḽotsha.
4: Ndi matsheloni kha vha nḓilani mutambi ono khou ambiwa hafho Brian Abana ono kora try dza 150 wa ḓo ḓivhadzwa sena mutambi wa khwine nga ṅwaha wa 2014 ono khou amba hafha ndi tshi vha se welcome by cash u bva tshivhili tshiḓangalala ndo sona u dzhena mulavu wenda
5: enda theri na rilo na ntanga ho ndi manyanya vhutshoshonoi u bva kwa tovhe nthi ya magidi Brenner Banova, Mtembo Lipasinga wa 2007.

0: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fhano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona, kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Tendani Care Clinic, ri vho makone kha u onga zwilonda zwoṱhe u ya nga u fhambana. Hu nga vha zwilonda zwa swigiri, zwa muaro, bed sore, wound ulcer na zwiṅwe zwoṱhe. Vha khou tambudzwa nga zwilonda zwi sa fholi. Tendani Care Clinic, ri a ṱanganedza medical aid dzoṱhe. Ri wanala Ṱhohoyanḓou, Makhado, Polokwane na Giyani. Kha vha ri kwame kha 015-023-1843 kana arali zwo dzhaya, kha vha ri kwame kha 064-515-8597. Tendani Care Clinic.
2: Mulaedza uyu vha u ḓiselwa nga MEC wa Muhasho wa Pfunzo Limpopo, Vho Mavhungulo Rule Ramakhanya.
3: Kha vhagudiswa vha mirole yoṱhe, ndi tama u dzhia hetshi tshifhinga u ni tamela mashudu kha milingo ya vheiwe ya mafhelo a ṅwaha. Ndi a ḓirwa khana na u khwaṱhisedza uri uyu wo vha ṅwaha wavhuḓi wa pfunzo, nahone ri na fulufhelo ḽa uri zwi ḓo vhonala kha mvelelo dza maṱiriki. Ri khou humbela vhabebi uri vha tikedze vhana vhavho nga u sa vha fhesa mishumo ya hayani na u vha dzhiela zwishumiswa zwine zwa nga vha ungeledza uri vha si vhale. Vha dzi thekhisi na dzi thaveni ri humbela uri vha vhe vho ima kha phosho ya muzika uri vhana vha kone u vhala ho dzika. Kha vhagudiswa vha maṱiriki ri eletshedza uri vha shumise question paper dza kale na dziṅwe tshomedzo dza pfunzo dzino tikedzana na muhasho wa pfunzo dza fhasi. Ri ni tamela mashudu mavhuya. Ṅwaha wa 2026 wo vha ṅwaha wa mveledziso na tshanduko. Ri isa phanḓa na u lavhelela mvelelo dza maṱiriki dza Queen.
4: Ndi musi yo no ḓirira fumbiri wa minetse to livhani phala kha awara ya vhuṱahe. Muthetshelesi wa Phalaphala FM e Rwamba ri khe vha vho Ramaphosa mupresidente wa ḽino ḽa Afrika Tshipembe vho ya vha ri hayi, vha ḓivhadza vha ri hayi hafhanoni kha ndowetshimo inoni ya vhulimi vha khou ḓea vha ṋetshedza hekithara dzi swikaho miḽioni 2.5 hafhanoni zwihulwanesa kha vhoramabindu vhaṱuku hafhanoni vha vharema. Zwino nṋe ro tama uri ri pfhe kha vhone muthetshelesi uri vhone vha ri mini, ri tshi khou ḽi lavhelese ḽi fhungo ḽashu ḽa ṋamusi ḽi ḓo shumana hone vhaswa vha ḓo takutshedzana nga vhunzhi. Locha ri nambere vhaṱanganedzi ri pfhevufu havho matsheloni.
5: Locha
4: ah.
5: Ndi matsheloni kha vha nḓilani. Hedzo dzi bulasi dzine na khou pfhini kana muvhuso u khou nyaga u fha vhathu dzi kilomitha ngana dza dzi hekithara, hono pfhi vho Ramaphosa vha dzi khou nyaga u fhiwa vhathu, ha kha vha nambe vha ri khethekanye. Hu vhe na dzo pfhi nomboro i khou fhiwa makhuwa, heyi khou fhiwa vharema, ngori ḓo vuwa zhalinga, ngori ḓo guma ri dzi khou dzhiwa nga vhathu vhane vha nga dzi shumisi. Nṋe ndi khou tenda hezwo, a si apathiki, ndi muvhono wanga, ndi to zwi ḓivha. Kha vhunzhi kha ri fhe vhatshena uri kone ri ḽe ngo lima, ngori vhavho riṋe vha nyaga ho no limiwaho, nahone ho no limiwaho hu vha khou vha konḓela. Vha nyaga fhethu hune vha ya nga u kana, hezwo zwi fanela u thoma fhasi hayi na luthihi. Arali kho tou pfhi fhasi mavu a hone, kho tou pfhi ri kone u wana zwiḽiwa, ri songo sedza uri zwi khou itiwa nga vhonyi, hu khou fhiwa vhonyi mavu manzhi. Nṋe ndi khou ri zwa ndimo, vharema vha hone, ti khou hana, vha hone nga maanḓa, ndi nga ḓivha ḓivhe vhaṅwe. Mara kha u fhiwe makhuwa, ri kone ri ḽe. Ndaa.
6: Locha kha uno muṱa wa vhanḓilani, ndi nga dzhena kha fhungo. Fhungo ḽa vhulimi, vhulimi ndi zwiṅwe zwithu zwa vhuṱhogwa nga maanḓa, ndi zwithu zwine wa ḓirimela iwe muṋe wa kona u ḓiwanela zwiḽiwa zwo leluwa. Zwine zwa vhone ndi zwa uri vhaswa a si vhanzhi vhane vha pfhesesa mafhungo a vhulimi, a si vhanzhi vhane vha pfhesesa u ḓola mashika, ende muvhuso wa sedzesa vhaswa u tshi ṱoḓa vha maanḓafhadza, ende a si vhanzhi vhaswa vhane hezwo zwithu zwa u ḓola mashika vha khou zwi funa, vhathu vhane vha vho pfhesesa vhunzhi havho vhane vha pfhesesa ndi vhathu vhane a vha tsha vha vhaswa ende muvhuso avho vha sedzi ri tshi ḓa kha vha maanḓafhadza ndi tshi dzhena kha vhametiriki ndi khou tamela vhagudiswa vhoṱhe mashuduri vha ṅwale zwavhuḓi tshifhinga ndi tshone tshithu tsha vhuṱhogwesa a ri cross night ri tshi vhala a ri shumisi zwiṅwe zwithu zwine zwi ambiwa hafha nnḓa uri na shumisa hezwi ni avhana na energy na shumisa hezwi noni khofhea dzini fare hai a ri vhalenga vho rine vhaṋe ri yo ṅwala zwavhuḓi tshifhinga a ri ṱhogomele tshifhinga na vhabebi a ri vhe na tshiṅwe tsho sedza phemithi dza vhana vhashu uri ri ite ri tshi vha humbudza uri abe matshiri ni khou dzhena ṅwananga ni khou dzhena nga tshifhinga tsho imaho ngauri kha community na iyo a i fhungudze u lidza magreme ri ṱhonifhe exam fana na musi ri tshi ṱhonifha mirundu a
7: ndandandanda loja trti vha vha khou amba na beletalifulwane u bva tshendelo tsha mbodzi na kholomo kha u tenga mushumo. Kha fhungo ḽa vho Ramaphosa ḽa u ṋetshedza mavu a muvhuso kha uri vhathu vha kone u ita vhulimi, TRT ḽi nga si ri shumele kha vho riṋe vhathu vhatswu. Ee, mavu kha vhaṋekedze vhakhuwa, kha vhaṋekedze makhuwa, makhuwa ndi vhone vhane vha nga kona u ita vhulimi ngauri riṋe vhathu vhatswu kharali ndo rali nda fhiwa mavu zwino, nda fhiwa funding zwino ya uri ndi kone u ita vhulimi. Oh, nṋe ndi khou thoma ngo renga goloi, nda vha na nnḓu, nda fhedza ndi songo tsha bvela phanḓa na vhulimi. Zwi vha zwi si zwavhuḓi TRT. Nda sedzesa zwithu zwinzhi zwine zwa khou itea kha tshifhinga tsha zwino, zwi khou koneswa nga vhakhuwa. Vhunga na kale nda sedza zwithu zwa zwi itwa nga makhuwa zwi tshi vha zwithu zwo khwaṱhaho. Nda sedza bada itwa nga tshifhinga tsha makhuwa, ndi ḓo zwi vhona na vhiwa uri a dzi fani na bada dzi khou itiwa nga vhathu vha zwino, vhathu vhatswu. Vhathu vhatswu vha vha khou gidimedza tshelede u fhirisa u ita mushumo wo khwaṱhaho kana wa quality. Zwino ndi a zwi vhona uri na vhathu vhatswu arali na nga vhafha tshelede zwine ari kha vha ite vhulimi, ha vha nga si vha ita vhulimi. Arali maṱamaṱisi vha tshi khou tea u lima maṱamaṱisi, vha ḓo lima zwiṱamaṱisi zwiḽa zwa vhukudzungu zwiḽa zwiṱukuṱuku, ende u tshi khou ṱoḓea maṱamaṱisi ane anga kona u ṱuwaya kha makete. Nda TRT.
8: Tsha TRT aisanga misi no ṱangana na vhuhloni maratevheni u bva nga hafha rodibodo fhungo ḽi khou ambiwa nga mupresidennde washu vho Ramaphosa ri khou ḽiva fhedzi ane ndi khou sedza ndo wana uri mavu ane vha ḓo fha vha vhathu vha ḓa wana gai a sanipo matshelo vha si tsha ḓo fha vhathu mavu ayane vha khou vha tembisa one vhathu vha ḓo fhedza vha tshi ri a vha ambi ngona. Ndi vhona ungari ndi khwine vha ambe zwithu zwine vha ḓo zwi kona vha litshi amba zwine vha ḓo zwine zwa ḓo vha balela. Ngori mavu ane vha khou amba ndi dzi hekithara nnzhi nga maanḓa lune a thi khou kona u ḓivha uri vha ḓo wana kha thungo lufhio, ngori u swika zwa zwine vhathu vha khou ḓi ṱoḓa mavu a u dzula a hu khou kona u mavu o dzula vhathu a huna, zwino a u lima a thi khou kona u ḓivha uri vha ḓo wana gai. A na u vho muhumbulo wavhuḓi mara thaidzo ndi mavu fhedzi uri vha ḓo a wana gai ngori hao fhethu ho ḓala. A ndi khou livhuwa TRT.
9: Alo cha TRT. Nṋe ndi pfhi Tipu Riwe, ndi dzula Tshivhilwi, ndi hono mutipedzi. Nṋe ndi khou tamela mashudu matshudeni vha no khou ṅwala milingo uri hezwi vha tshi ya milingoni yavho ṅwala ḓuvha na ḓuvha kha vha thome vha rangise mudzimu phanḓa. Ndi zwinzhi zwithu zwino itea.
10: Enda locha TRT tangzo rilo ya ndi khou lujana kha heḽi fhungo heḽi ḽa o nekedzwa mavu tshipfhu o nekedzwa vhathu mavu uri vha ite zwa vhulimi. No ya nga nṋe ndi vhona unga zwi nga si to shuma ngori havha vhathu vha khou nekedzwa mavu a vho ngo pfhumbudziwa, a vha na dzitshomedzo. Vhulimi vhu nyanga zwithu zwinzhi mani, vhu nyanga muthu ane a vha na nḓivho ya vhulimi, muthu ane a vha na tshomedzo. Ndi tshomedzo dzone dzi a ḓura, ndi khou tou vhona maḓi hafho fhethu o sheledza zwezwo zwine vha ḓo vha zwo ṱavhiwa hanefho. Zwino vhaswa vha fhano Afrika Tshipembe zwa vhulimi nga maanḓesa vha vharema a uri na vha to dzhiela nṱha nga maanḓa. Zwino ndi vhona unga zwi nga si shume ngori hu na vhathu vhanzhi vha vharema marangaphanḓa ane vhahulwane vha sipolitiki vha fhiwa mavu murahu hapfhi vha khou ita vhulimi, a vha na na zwe vha ita zwone. Dzikhavhishi dza hone dzi khou sokou fa, dzinguluvhe nkhwana dzi khou fa, si tsha ṱhogomeliwa. Zwino no ya nga nṋe zwi nga si shume man, ndavho ndo wona ndi Mamelodi ya fhano ṱangana muḓuru wavho 00 nda TRT.
11: Locha ndi matsheloni TRT tanga na relocator. Mumbulo wa vhuḓinga maanḓa hoyo vho Ramaphosa ndi mumbulo wa vhuḓinga maanḓa, ngavhe vhavhe hoyo mumbulo vho ita kale no thoma wono thoma mumbulo wavho hoyo hu tshi vho thoma u vha na u bveledza zwiḽiwa na mini na zwoṱhe, na vhaswa vha ḓo kona u wana mushumo. Nṋe ndi khou vhona zwi zwavhuḓi nga maanḓa, ndi zwi rela zwanḓa hezwo. Nda ndi vho raura vhubvafha Jimistan nga mushumo hayani ndi mdzhiedzi.
12: Nda Locha ndi Vimene mbili nga vhudzulo. Uri ni ṱangana relocate muphuresidennde washu vha na mihumbulo ya vhuḓi nga maanḓa. Thaidzo i hafha fhasi hune ra ḓa ri khou ṋewa mabulasi, hu ḓo vha hu khou ṋewa hu khou sedza upfhi ni ṅwana wa nnyi ni nnyi ni a ḓivhiwana. Ndi hone zwithu zwine zwa khou khakhea zwone. Hu ḓo pfhi kha ri apply mara riṋe vhaṅwe ri sa ḓivhehoi a ri nga wani tshithu. Ndi zwone zwine ha mabulasi ono dzula a na vhane vhao a u khou ṋewa upfhi ni na vhukoni na na vhaṅwe. Thaidzo ndi uri vhunzhi hashu ri ḓo vha ri khou fhelekedza vhathu havha vhane vha khou dzhia mabulasi, lune ndi zwone zwine zwa khou bora. Thaidzo ndi administration ya vhathu vha no khou shuma na vho Ramaphosa. Vho Ramaphosa mihumbulo yavho ndi yavhuḓi nga maanḓa, ri khou i ṱanganedza.
4: Okay.
12: Naho ri tshi zwiḓivha zwa uri ri nga ḽi hu ḓo ḓi ḽa hanevha vhane vha ḓivhiwa. Ndi yone thaidzo sa khulwane. Ndi ro wana vhanevho vho ri khamusi vha ḓo wana ndi vhaṱukuṱuku, havha vhaṅwe hai tshiḓivhano. Thaidzo ndi tshiḓivhano tshine khou swingisa heḽi shango maṱo. Nda
4: hai zwililo zwavho zwo pfala nga maanḓa. Ndo to takalela mutshetshesi wa amba fhungo ḽa dzingudo uri ni fha hani muthu kha musi mavu ane hana nḓivho hana tshenzhemo naho uri ndi a shumisa hani. Ndi vhona ungari hezwo ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa. Locha,
0: ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
13: Swaipani ni wane tshikhala tshanga wina mukovhe wa dzi B-Rewards dza 3 million a Boxer. Rengani Best Cook Noodles 5 pakete tharu nga 45 rand. Albany Slice Brown Bread 700 gram tharu nga 39 rand. 191 gig data mahala nga Boxercom ha Boxer pedzi.
14: Mufaro na ropiwa na thengwe
15: ndi vhona i bva u dzhene i bva u tshi dzhena hafha mushumoni wanga. Vhanna na vhafumakadzi vho malaho na vho malwaho na vhana vhaṱuku hafha vha tshi khou ḓa hafha kha nḓune dza vhulalo ndi ya zwithupha zwa mushumoni.
16: Mafhungo ane vhone vha ḓivha nga nkhani ha mushumo a guma kha vhone henefho, so vha ḓo tea vha ḓo thoma wavho mushumo kani. Hune hune ha vha na muthu wa tswiwa, muthu u khou tshapiwa, muthu a na muthu wawe huṅwe na huṅwe ofisini dzoṱhe na matafule vho kona u shanduka mibete mavili ni haningei mamavele ono shanduka madarafu vhona zwi a vhonwa.
14: Mufaro na ropiwa na thengwe kha Phalaphala FM.
4: Okay, hai lo fara tshoṱhe fhedzi hai hu khou bva tshigwada tsha TRT ha dzhena vhafumakadzi vha mufaro
17: bva u dzhena ndi bva u dzhene na nefa
4: hai mara kha zwashu hu si hezwi zwa mavheleni rufuwa lini hai
17: ovuwa
4: ndo vuwa ndi vhusene
17: ndo vuwa zwavhuḓi kuli wesa tanga relocator vhatshilesi vha Phalaphala FM ndi Labuili na musi ri sa phanḓa na mivhigo ya mutambo wa cricket vhukati ha Proteas na Australia hapa la stadium tsha Kingsmead na Dzamuluma ndi Isaac Mbitsi u ḓo vha khou ri ḓisela mivhigo yeneyo. Hu no ri hu na mafhungo khea ane ngoni Labuili na musi ri ḓo a ḓo ratela hangei kha mutakalo wa muhumbulo mushumoni vha ḓo vha hone vhafunzi vha Ronald Mpepu ri bvisela khagala kha fhungo heli. Ri khou vhudzisa uri zwenezwi tshifhinga na mashumele zwi tshi khou shanduka ndi vhuḓifhinduleli ha mutholi na kana mushumi u ḓibveledzisa. Zwithu zwi khou shanduka dzi thekinoḽodzhi na mini zwino zwo ralo zwi khou shanduka ngaurali ndi vhuḓifhinduleli ha mutholi na kana ha mutholiwa u ḓi khwinifhadza kana u ḓibveledzisa. Vha ḓo ri bvisela khagala vhafunzi vho Ronald Mpepu na muzika munzhi wa Labuili
4: mara kha zwithome nga iwe mune Eh kha zwithu menga iwe mune rofiwa mutholi ndi ane u ḓo ḓi tou ḓa vha u thusa thusa ngauri tshi ndo ḓi wana huṅwe kanzhi hafha mishumoni vha ya vha na masheleni aya uri ri khou ni isa zwikoloni mara ini muṋe ni sa funi ni nga zwi apply zwila
17: zwithu nga si apply
4: zwino u khou zwi vhona
17: na vhaṅwe vhane a vha qualify aneyo masheleni ane ri khou a amba a mushumoni zwi amba uri u funa u tou rwa tshikwama
4: Eish, zwino u khou zwi vhona ndori zwi ṱoḓa roṱhe
17: uri u khwinifhadzeye ngori tsiri zwino ḓovha sa khou itela mushumoni uyo fhedzi ḽiṅwe ḓuvha uwa ya kha muṅwe mushumo
4: hai ndi fhungo ḽa vhuḓi nga maanḓa
17: ya
4: khezwo vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndi musi vha tshi ta vha navho vhafumakadzi vha mufaro kha mufaro vho fara khezwo u bva fanoni rine na rine raro vha vhudzisa fanoni ndi mbudziso ya vha i tshi khou bva kha vhone vhurusa rani muthetshelesi vha tshi khou dzhena fanoni kha mutambo wa rugby Keva vha ri mutambo wa kale ono notaho hafhanoni kha timu ya lushaka ya rugby ya dzi Proteas ane Brian Habana ono kona u kora hafhanoni ndi tries ngana kha mitambo ya dzi tshaka hone o tiwo vha mutambi wa ḽifhasi kha mitambo ya tshipuka tsha ḽifhasi nga ṅwaha ufhio zwino ho Brian ane ra khou amba ngaye ndi we a ḓo kona u kora dzi tries dza 47 kha mitambo ya dzi tshaka nahone ono tiwa u vha mutambi wa ḽifhasi kha mutambo wa tshipuka tsha ḽifhasi nga ṅwaha wa 2007 Kevo vho ro usalani vhozi kwa kwanisa zwavhuḓi nga maanḓa ri dobe ri livhuwe se na vhathetshelesi vhoṱhe vhe vha vha tshipiḓa tsha mbege ya mushumo ya vhanḓilani ndi dobe ndi lavhelesa na nga hafhanoni kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook ngori ndi khou vha vhona ndi vhanzhi nga maanḓa ndi tshi lavhelesa nga hafha ndi khou vhona vhone vho Nkhensani Doris Baloyi vha ri vha bva hafhaḽani Makonde Shadani vha ri nanwi mesi yoṱhe vho Mashudu Mesh Munyai vha ri ndi u bva hafhaḽani Pretoria Montana nga mushumo vha ri hayani ndi ya Dumasi Block 5 vha ri hayi Roswika Kheva vha ri ndi nṋe vho Langanda Mpho vha ri nanwi vho Mphophophi Bongwe vha ri nanwi mesi yoṱhe ndi u bva hafhaḽani Soweto Middlelands Zone 6 ndi u fire ndi tshi fhirela nga hafhanoni vha ri vha bva hanefha Alexander hayani ndi Tsianda ndi vhone vho Twin Twin S ndou vha ri nanwi mesi yoṱhe vho uhone Nemukwevo Solomon vha ri vha bva hafhaḽani Tshikunda mafunzo a ini Tshifahoni Kevo ndi tshi fhirela nga hafha nda vhona na ene mu Nicholas Mpumbude a rote rotika dzhena nga hafha noni tsha rova khumbe fhasi ya makete vhane vha khou ri rothe ndi tshilo Chigzo Mawenya ndi wa Mawenya tsiri ndi tshi fhirela nga hafha noni nda vhona ndove dzogo Rosa Boy Magoro nda fhira nga hafha noni nda vhona vho Ravuravu nda vhona Livhuwani Tshilova rothe u bva hafhaḽani Mulima Tshitale ndi tshi lavhelesa hafha noni nda vhona Funani Dzivani u bva Tshivhulani ndi tshi lavhelesa nga hafha noni nda vhona na Rowan Sedzani Matamba ndi u bva hafhaḽani Harambani Thondoni ndi tshi fhirela na nga hafha nda vhona Goodman Bedigo apfi ndi khou wanala nga hafha noni Ngovhela Tshidini Hararushayo vha ri rothe ndi livhuwa vhathu vhoṱhe vho kona u swikisa milaedza yavho muthetshelesi wa Phalaphala FM fhedzi a ri ṱangana matshelo ri vhona uri zwa ḽavhuraru ndi zwifhio nahone zwo ri farela mini ndi tshi khou sedza hafha noni ndi khou vhona luimbo khulu ndi lune lwa khou bva kha The Late Mabrr upfi no no senior ḓuvha ḽavhuḓi ḽo tsha u bva kha tshigwara TRT

0: Faro na Ropiwana Thengwe kha Parapara FM.
1: Ndi tshifhinga tsha Redarama ha Shoprite, hune u vhulunga ha vha wina. Kha vha vhulunga u swika 40% manzhe. Kha vha wane dzi Kellogg's noodles ṱhanu kha pakete nga 25 rand. 400 gram ya zwiḽai zwa cheese ya Parmalat ndi 50 rand zwino. Na spider folding chair ya Bush Baby nga 180 rand fhedzi. Zwi wanala u swika dzi 18 dza October 2026. Redarama vhege nthihi fhedzi. Kha vha vhulunga u swika 40% ha Shoprite fhedzi.
2: Kha vhaendanga nayo, ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni, arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
3: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada. Ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
4: Vha na mbilaelo ya ripholisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, honeha vha na miraḓo ya muṱana ine vha ṱoḓa i khavara. RFA funeral cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand ubva kha 35 rand pedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA kha 43366 kana vha ri WhatsApp kha 0615148872. RFA funeral cover, havha ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni nahone vha tshi ofisi.

0: Ari, I love you. I love you. I love you, darling. You are the only one that I love. Bado bangwa hani nga madinga tomorrow. It's forever madinga nanga me and my little Andy madinga nanga love is like a butterfly. I'll always love you lia dengalela biku rosab di chote nga Whitney Elizabeth Houston alita dzina la muitera dzina nga Manda Jeline nimangu ya madinga abo just because I am a woman nimangu madinga abo Dolly Rebecca Rebecca Parton but chile siba pra pra FM ndi msazi wavane askarekade borisia borisia nga dvala Britannia language wa tangu lever chilisi ba para para FM oh no rindu banekeza dinga labo you are the only one bo Tammy Wynett na bone bo norisia bo risia kare nge nga mwa 1998 wa dashitari ba stand by your man clothes are ndia dara kwa dazi wanga uyo anembulia we ya mufuna hoyo anembulia we ya mtakale na ndimu sarikota kucheza na beke ya mshima ya mfaro na musi nga machironi ala bubili unaradabaroto skashitori awarafuna Nobili nga masiyari. Ndi firopi uwa chelisi wa Parapara FM. Karibu rote kai nubeke ya mshumo. Una zinji nga manda. Zera bafarira zon. Chabunduro digeda. Babea ndebe. Badipina. Suka ishtor awarafu nobili nga masiyari. Panda msindishi wa buzori. Ruba farira mene zingwe. Karigide rinumad. Pezi ya richibu yonu wa madhe. Rutubu ya nae. Zamruuma. Ndi Isaac Mbeziari buzori. Nge kamutambo wazi Proteus. Na Australia kuchimbla ngandila de na musi.
1: Ndi chipinga cha Reda Rama ha Shoprite. Huna uvulunga hava wina. Kava vulunga ushika 40%. Manje. Kava wane 900 gram ya Bokomo Weetbix. Nga 50 rand. 500 gram ya spaghetti na macaroni a right brand. Barenga zwena zwino zwiraru. Nga 30 rand. Na manual microwave wa 20 liter wa essentials. Nga 700 rand fezi. Zwana la ushika zi 18 za October 2026. Reda Rama. Vegan TV. Kapamurungoshika 40%. Shoprite fedzi.
2: Riringedzo itanga une ranga kone richitela vafuno vashu musi richika dzichira. Ndingani risavasina chirunzi chauya hoya. Clientele funeral plans ibadela mashereni. Vadova hapo vha wana tshumelo dza u renga zwiliwa, uendedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza mathakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele funeral plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: FM, yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
0: Ndi fumbili mbili mineto vakawara ya vutai Phalaphala FM ya koporasi ya kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misi yote. Ngandani ha Isaac Mbedzi rina mapungo hapa musi zwene zwisusu kwa shanduka mishumonu kwa shanduka zwino na zwila vachilisi ndi budipindolele hanyu dhibelezisa kamtoli na mtoli wabadorubuza bafunzi bo Ronald Mpepuka chine wacha mtakara wa mumburo mushumonu pezi ya rilipange Kings Med za zwino. Uhone, ono tiyelela, zamuru umo, disa utibuzo ya vudiburu unwe mroba, aku itila machudini wa mrole wa mfumina ubili kutakucheza ho na milingo yabo na mosi. Zamuru umo.
4: Robiwa.
0: Witani.
4: Ndi hone nufuani.
0: Nufuwa shabudi.
4: Hai, ndi akoro uono utakuwa mlingo. Ati utamanga wa repta, kana sosha nduka.
0: Utamani ngeinga wa repta.
4: Hai, ndi akoro wabu jena rasu nguchua, basi upasia msiko. Ne kuri wa rofiwa mutejerese wa Phalaphala FM izo zwa machudeni vane ri akorobo jena vasi ofasi ya msiko fezi Afrika Tshipembe na musika duba line la vala ofisela iko jena ipasi ha musiko muhulwane vhukuma une wo vhei wanga vhasuwa na vhashango la Australia. Ngani mutejerese wa Phalaphala FM na musirika duba la vhutanu mulovha ri tshi yo eḓela Afrika Tshipembe ro guma ḽi tshi kho

0: a singo vhuya ḽa mbilu ngori afha mbiluni yanga tshidulo ndi tshawe ya yeṱhe, o ḓi geḓa sofani afha yeṱhe, a huna muṅwe mbiluni yanga, hu na ene a yeṱhe, Master MJ muimbi ana ene muṋe YB u hone. Ri khou mbo ḓi livha hangei Kingsmead hune u hone dza muluma. Ri pfhe uri mutambo wa cricket vhukati ha dzi Proteas na Australia zwa zwino u khou tshimbila nga nḓila ḓe dza muluma.
1: Ndi khou livhuwa Rofhiwa, vhathetshelesi vha Phalaphala FM, wo mbo ḓi takuwa nga hafu u bva kha awara ya vhuṱahe. Muthetshelesi wa Phalaphala FM, zwa zwino ndi tshi khou amba Afrika Tshipembe ḽi khou ṱoḓa fhedzi migidimo ya 300 na migidimo ya ṱahe. Musiwana ane a vha ene Eden Makram o to salelwa nga mugidimo muthihi uri a swikise half century kana migidimo ya fuṱahe kha bola dza 25, ngeno o ita migidimo mina lwa sumbe nga khathihi. Musiwana ane a vha ene Vian Mildra, muthetshelesi wa Phalaphala FM, ndi musiwana ane unga ngomu na musiwana ane a vha ene Aiden Makram, muthetshelesi wa Phalaphala FM. Mildram zwa zwino ndi tshi khou amba o ita migidimo ine ya vha ya 10 kha bola dza 4-5, muthetshelesi wa Phalaphala FM. Zwa to sia zwi tshi khou amba uri Afrika Tshipembe zwa zwino zwine vha khou fanela u ḓiwana vha tshi khou ita, vha khou fanela u khwaṱhisa run rate yavho ngauri zwa zwino i khou ri 2.5. Muthetshelesi wa Phalaphala FM, arali vha nga ḓiwana vha tshi khou khwaṱhisa run rate yavho, muthetshelesi, ndi hone hune arali vha tshi khou ita zwiḽa zwa uri vha ḓiwane bola dzi khou rwa boundary, vha ite migidimo mina nga khathihi lunzhi, na u rwa bola dzi tshiyowa hangei vhathuni, vha ite migidimo mina ya rating lunzhi, ngauri kha Aiden Makram na musiwana Vian Mildra a huna muthu ono rwaho migidimo ya 6 nga khathihi. Ila zwine ro fuwa bola ya betiwa ya wa vhathuni, Musona Mildra o to ita migidimo mina luvhili, muthetshelesi wa Phalaphala FM. Ukore zwa zwori mabolele a vhasiwana vha shango ḽa Australia a khou konḓisela Afrika Tshipembe, unga ḓiwana vha tshi khou gidima migidimo minzhi. Ovara heinoni yo fhiraho, muthetshelesi wa Phalaphala FM, ndi ovara ine ho vha hu khou bowla musiwana Michel Stark a i ngo vha na mugidimo na muthihi, ro fhiwa na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Zwa to sumba uri kubolele hukunoni kwa vhasiwana vha shango ḽa Australia ndi kubolele kune ku khou ita uri vhatambi vha Afrika Tshipembe vha singo ḓiwana vha tshi khou kona u betha dzibola nga nḓila ine yavhuḓi. Ri tshi khou wana ovara ine ra khou bva khayo robowa na mugidimo na muthihi a hu ngo vha hone, i kha ḓivha migidimo ya 12 wa wikete na kha Afrika Tshipembe. Ovara dzo no ṱuwaho, muthetshelesi wa Phalaphala FM, ndi ovara dzine dza vha uri ndi dza 4-5, muthetshelesi wa Phalaphala FM. Fhedzi yone Australia i kha ḓi ṱoḓa fhedzi uri havha vhatambi vho salaho vha rathi i vha bvise vhoṱhe, i vhe yo kunda mutambo. Afrika Tshipembe i khou ṱoḓa ine migidimo ine ya vha uri ndi minzhi vhukuma ya 300 uri i ḓiwane i khou kunda Australia. Fhedzi a vha engedze migidimo yavho vhasiwana vha Afrika Tshipembe, ro fhiwa khathihi na vhathetshelesi wa Phalaphala FM. Ndi mutambo wa ndingo, ri kha ḓuvha ḽa vhuṱanu ḽine ḽa vha ḽa u fhedzisela. Ndingo ya vhuvhili i khou ḓa, muthetshelesi wa Phalaphala FM, u bva nga ḽa 18 u swika ḽa 22 ngei Qabega. Ha tevhela ine ya ḓo takuwa nga ḽa 27 u swika ḽa 4 nthihi ngei Cape Town, Newlands, ro fhiwa.
0: Khalivhuesa dza muluma kha ri ṱangane zwenezwino afho sikale.
1: Nda vhuya ndi una.
0: Ndi 13 minete uri vha kha wara ya vhufumi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe, kha ri tori gidi ri nwe maḓi nga u rali. Ndi ḓo vha vhuyela na luimbo nga Mpho Sibina o bikulula dinga ḽa Bomshaka na Erika Badu o ḓa tshiri Lerato. Fhedzi ha ri thoma ra vha humbudza hezwi.
2: Ri farane ri vhe ngata nthihi, ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi. Vho ri ṱanganedza hayani havho, ra vha ḓisela mafhungo dzingane ya ndapfu na pfhupi,
3: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
2: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
3: vha mukhaladi
2: kana indiene kana murangaphanḓa, kha riṋe a huna phambano, ri a livhuwa. SABC i pembela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
4: Nga hono ṅwedzi wa vhuendi, Phalaphala FM yo fara na zwanḓa na HK Wheel and Tyres vha na muṱaṱisano une vhawini vha ḓo gudiswa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi. Ni muṱaṱisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi. U dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 20 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa 4 Tshimedzi 2026. Kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072 897 8325 u bva nga ḽa 7 u swika nga ḽa 14 Tshimedzi nga tshifhinga tsha mbeke ya mushumo ya mufaro. Vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira, nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha. Kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine, a tiri hashtag vhafumakadzi gudani, hashtag ri nanwe misi yoṱhe.
5: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi, SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Kamufaro, kamufaro, wa ri fushi we a livha.

0: over Houston, Texas, United States of America, H-Town. Ya tokchetsa kana tumanga ngwa 1990 hangei nga Maratham Komana Kevin Dino Connor ane onorisia nga ngwa gidimbili raro vathilisi va Pala Pala FM na ho yu Solomon Chizim Connor vaya vatopa khonani yavo Daryl G.I. Jackson vatho vachikwara chine vachividza H-Town va rekhoda nyimbo dza mapakeni thakeni dzi hits dzo swika tharu nga tshifhinga tsha vhukati ya miṅwaha yavo 90 hangei vhathilisi vha Phalaphala FM. Ndo vha nekedza luimbo lwavho hafha vha tshi ri beggars can be choosy nga H-Town. 10 minutes ubva kha awara ya 10 ri nanwi misi yoṱhe 086 000 2503. Zwenezwi tshifhinga kana tshifhinga na mashumele zwi tshi khou shanduka, ndi vhuḓifhinduleli ha mutholi na kana ha mutholiwa u ḓibveledzisa afha kha sia la mushumo. 086 000 2503. Ḓo dovha fararatela nangei kha tshitengwa tshashu tsha mutakalo wa muhumbulo mushumoni, hune vha hone vho Ronald Mphephu. Ri khou lavhelesa fhungo ḽeneḽo fhedzi hafha vhukati ḓo dovha hafhu ra livha ngei stadium tsha Kingsmead, hune u hone Dzemuluma a ri vhudza uri mutambo vhukati ha cricket na dzi Proteas zwi khou tshimbila nga nḓilaḓe. 10 minutes ubva kha awara ya 10 ri nanwi misi yoṱhe 086 000 2503. Ndi matshelo, ndo vha ṱanganedza kha vhege ya mushumo ya mufaro. Ndi matshelo Locha, ndo vha ṱanganedza. Ai, a vha unge no, ndo vha ṱanganedza Locha.
1: Matshelo ni a ntesa vho mene tshangwe na u rini ri na mikhao faro FM vhege ya mushumo na ntesa.
0: Ndi hone FMS ri ni uitani.
1: Africa Tshipembe nga u angaredza vho mene tengwe ni tshi thoma i thoma ya fhungo nga haya maipfi a uri hezwi vho mene tengwe vha tshi vhona rine vharema nga background yashu vhunzhi yashu siani na masheleni i sa teni ya ratela na kha vhana ya ratela na kha vhadulu. Ndi nga nzani hei kho ine vha khou i amba namusi, ndi vhuḓifhinduleli ha muthu ene u mune uri a ḓivhe luambo lwa mugaganyagwama wawe woṱhe. Muvhuso wa ringesa a vha rine vha sumbedzise murahu nyana vho mene tengwe. Muvhuso nga murahu nyana kha miṅwaha ya murahu nyana wo lingedza vha zombola muvhuso u tshi ḓa na iḽa mulayo wa BEE wa vha u tshi lingesa uri vhathu ri ḓi takuse, mara kha rine vharema zwi a konḓa mani. Ndi ngazwo vha tshi vhona vho vharema vhanzhi mishumo i tshi fhela. Ndi nga vha ndo shuma miṅwaha ya furaru fu ina, ndi a nga thi ḓivhi vhuya nda shuma vho mene thengwe nga nḓila ine ri kha ḓi ṱoḓa pfhunzo yo dzhenelelaho kha mafhungo a u eletshedziwa nga zwa masheleni nga u angaredza.
0: Khamusi bo FMS rene vha khou ḓa naḽo, fhedziha ḽe ra vha ri khou tou lavhelesa khaḽo nga maanḓa ndi heḽi fhungo ḽa u ḓibveledzisa mushumoni, u ḓikhwinifhadza. Uri khamusi arali ndo dzhena fha mushumoni ndi na maṱiriki fhedzi, hu tshi vho shanduka zwino na zwiḽa, ndi vhuḓifhinduleli hanyu uri ndi gude khamusi zwiṅwe zwa thekhinolodzhi hanefha mushumoni, ndi ḓikhwinifhadze ndi tshi guda ndi tshi ya phanḓa uri ndi kone u shuma mushumoni nda khou shuma wone. Ro tou lavhelesa heḽo FMS rene.
1: Ndi mafhungo a mushumi ene mune futhi a sa vhuyi a lindela na u tsivhidziwa nga mutholi. Ndi zwezwo vho mene tengwe, nga ri ḓibveledzise nga rine vhana. Mutholi a tshi sala a tshi ḓa nga uyo muhumbulo ayane nne u kale ndi kha heyo mihumbulo.
0: Hai, ḽo pfalesa FMS rene, ro livhuwa zwone.
1: Ḓuvha ḽa ntesa, ndo livhuesa vho mene tengwe.
0: Ḓuvha ḽa vhuḓi, ndi vha ṱanganedza Locha. Hu itani?
2: Rione vhone tengwe. Hai, na nṋe mushumoni ndo dzhena nda tanda kuwa 3 months 2008 vara ku fa 3 months ku vha ku guda ri kho gudisa michini ri vhona uri wani, mara na ndi sina mabambiri nga tshifhinga hetsho. na shuma in 3 months babu sign out nge ku supervisor re mura tamano wana tamano intelligence ndo na kutali abu so bakono njia permanent buru njia permanent nda shuma no di misara da ndo ku hamba ne mune ndo ti ji sale sense na ndo fara N4 ya electrical engineering
0: Boshumesa na basi ngo di amba dzina bo shuma ndi afrupela zwido tutuwedza na vhanwe
2: Nah.
0: Duba la budi, duba tangana iza locha. Ndi macheron.
3: Macheron ya budi, ure ni rotuwa.
0: Ndiyo ne wita ya ni mshabe.
3: Ngeno lola na rotuwa.
0: Ah.
3: Mutu ene mune udi uto di veledi za rotuwa. Mbobi anda wana batuwa njiva chiko perero na mshumu nga ndawe eneyo. Kampani ichi vushumi za maiterori. Ibo dopanga zi kamera, udonya gea batu, wanewa wana space kate ulibako no control nda kamera. Awo batu wawasi inacherede na company sinacherede. Ya vieto tula batu yone ina company vada wanewa wana space kate za esu. Zino mtu ene mumei, utiotore ato di beledisa, angure ali ndela company urimu beledisi. Vaba wasi na mashere ine sosio.
0: Duba la budi mushabi botho bakale ndi batanganetsa locha
4: nda uitani
0: ndio ne uitani
4: ndo takala mkuma ma
0: ah bafunzi
4: kubwa runo kwa kasi ne ndo shuma bwa murauni anangi wo 2089 kubwa chenda shuma ndo di beledi Dipali disi ditongi sanga orini una chinga chino yejino ndo shuma kontraka zi chipela ya nwa jikele zina sindi zi provident fund nga orini wari kutuma lati kontraka ndo jirengela madende wa haya risa ndo jirengela vidozo wa haya risa una ketarini
0: mdi musi hapa bompepu bachikode kunge zera basi ngobadela na peni
4: ndi haitizi no mudindi mafungotori na vhanwe vhadzi vhathu vha dini se vho manage ngwe ngauri zwezwi u tshi khou zwi amba huna vhanwe vhathu vhane vha shuma mara vha sa divi zwa uri mini vha wana zwezwi zwitukutuku zwine vha ngari vha tshi fhambana na ono yo muthu o vha thola ho vha kona u tori vha ditele zwitukutuku zwo ndi khou ṱoḓa uri ndi tutuwedze vhona vhanwe uri
0: a vha tutuwedze vha sa luna wanga mutholi nga ngeno ngori vha tshi vho ita khungedzelo heyo vha singo i badela bomphepo hu vhaisala nne nga ngeno
4: Zonda masi.
0: Pwesir kulipu wapo dibele zisa. Uyu mwana no kwa mwana matiriki ori uko otuwa zwabu dinga macheroni.
4: Otuwa zwabu dinga macheroni. Otu odelugise la chungwe na chingwe. Nato jilana ifati nda mtutuwe jenda. Mwana ngane chisi nga chose jise la ichi nisi ngosho nisi iwa. Tora hili tunurendewe tumbo. Ta mfunzi uri. Mwana wafunzi kula uwa vea ntanene mno dewea nta.
0: Kezo wafunzi roli wazone.
4: Amen.
0: Duba la budi barenge khungedzelo vadona zwichi ita hapa ndo vatanganedza locha.
1: No no rofiro idana.
0: Ndi one mudiri wapo 00.
1: Ai ne ndi afana
0: mandozi. Ufi mwana otakuchedza zvavudo uyo mwana mlingo.
1: Ah ubukoto mama chero rofi, ubukoto mama chero mara ndo diamba nayo bacha mwana vanga madeko ana chero kovala. Ana mutsinga machero ndo amba nayo ndikuti mututoedza rofi. Rokwandi jana kakungo ne ndi mbudi kune ya nga ne mune ta muthu kana ta mushumi

0: 0-0, ḓuvha ḽa vhuḓi ndi vha ṱanganedza Lotsha.
1: Da, nda ro vhoto itani.
0: Ndi hone, wo itani.
1: Hai, o takaliwa, ndi ralugidima tshipuliso muthu wa vhathu tsha Lotsha Bowa.
0: A, tshipuliso.
1: Hai, ndi vhuḓifhinduleli hau iwe muṋe.
0: Mhm.
1: Uri u ḓibveledzise, ndi soko to, ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga ndi tshi khou vhudza muṅwe muthannga wa muzwala wanga. A tshi khou shuma security hangei makhuwani.
0: Mhm.
1: O vha a tshi ḓi tovha na security ya tshimoronjisi fhedzi.
0: Mhm.
1: Nda swika nda to mu foinela ndi kho ḓi vhona ungari tshifhinga tshi khou tandulukana hu khou vha na dzi changes hune a dzula hone.
0: Mm-hmm.
1: Nda mu vhudza uri ini why ni sa engedzi dzi grade dzanu dzi vhe dza nṱha ni ite na tshigidi na.
0: Mm-hmm.
1: Ee, a soko ri ya ni khou amba ngoho nda ri swikwa na dzi ai nga murahu ni dovhe ni ite na license ngori a sina na license.
0: Mm-hmm.
1: Hezwiḽa zwithu hu sathu fhela miṅwedzi no swika miraru a mbo ḓi amba uri ni ya zwino ndo ita na tshigidi zwino ndo no vha right.
0: Mm-hmm.
1: Kale kale ri ai ndo no wana iṅwe khamphani zwino yo no ya i khou ṱoḓa vhathu vha re na tshigidi do tholiwa na tshelede i shapu.
0: A khou tou ḓi itisa nga ene muṋe.
1: Ee, a tshi vho tou ḓi itisa nga ene muṋe.
0: Mm-hmm.
1: Ambri na ṋamusi u tou amba zwori houḽa muhumbulo we na ṋea uri a ndi ḓibveledzise ndi gonyise dzi grade.
0: Mm-hmm.
1: Nda ndi si nawo mara nga ndele ye na mmbudza ngayo ndo zwi pfhesesa lune ndi khou pfa ndo takala nga maanḓa ndi livhuwa nga ana ṋamusi a tshi tou vhuya fhedzi wa ḓi tou ri hai a ndi ḓe ndi wane drink nyana ma
0: zwi amba uri tshipuliso ni khou ḓi khwaṱhisedza ḽeḽi ya uri ndi vhuḓifhinduleli ha mutholiwa u ḓibveledzisa a si vhuḓifhinduleli ha mutholi.
1: Ee, ndi vhuḓifhinduleli hau iwe muṋe.
0: Mm-hmm.
1: Ee.
0: Hai, ḽo pfhalesa tshipuliso ḓuvha ḽa vhuḓi kha ḽela lenge tshaulu tshi ḽa phala. Ah, Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe 20 minutes ubva kha wara ya vhufumi ri tori gidi ri na maḓi ngauri ani thi vhuya ndi khou vhuya naye dzamuluma ri pfha uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe hangei Kingsmead Stadium kha mutambo wa cricket ro bva ngafha.
2: Bvelelaho kana ane a ṱoḓa u bvelela nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni wa thetsheleswa nga lushaka arali zwo ralo muzika u konaho nahone u sasemani ndi une ra ṱoḓa wone kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho vha rumela kha music@parapara.fm.co.za ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio Parapara FM.
0: 20 minutes ubva kha wara ya vhufumi vha ḓo zwihumbula vhathetshelesi ro amba nga uḽa muṱaṱisano wa vhafumakadzi une vha ḓo gudiswa u dzhenisa mathaela na u shumisa dziṅwe thulusi dza goloi ro vha wana vhathu vho swika 20 ra khou ṱoḓa vhafumakadzi vha 20 zwino vha songo tsha rumela mulaedza lini vho no swika vhafumakadzi vha 20 ro livhuwa nga maanḓa mafheloni ya ṅwedzi onoyi ho ḓo mbo ḓivha na mushumo wo vha pfhumbudza nga uralo u hone hafha dzamuluma
3: Roviwa.
0: Ah.
3: Namusi vhataleli vha ri hone kha mutambo. Mhm. Vha fhiruwa nga vhathu vho ḓaho mushumoni.
0: Hey.
3: Endi ngo ya u thoma na luthi a ngo vhuya vhana vhataleli vho no takadza.
0: Mhm.
3: Izo ndi izo Roviwa muthetshelesi wa Parapara FM kha vhari ndi moḓiri Afrika Tshipembe zwa zwino ndi tshi khou amba ḽi khou ṱoḓa migidimo ya maḓana mavhili fumalo ṱahe muthetshelesi wa Parapara FM ḽo no ita migidimo ine ya vha ya maḓana ya ḓana furaru mbili ho wa wikete mbili ndi kha ho wa wikete nṋa o fara zwino ṱuwaho ndi fuṱhanu raru na bola nthihi ndi kha second innings ine ya vha suwana vha Afrika Tshipembe vha ḓo sumbedza uri target kana migidimo ine ya khou fanela u itiwa nga Afrika Tshipembe ndi migidimo ine ya vha uri ndi ya madana mana fumbili nthihi sa vhunga Australia ḽo ita migidimo ḽo kandela phanḓa nga migidimo ya madana mana fumbili muthetshelesi wa Phalaphala FM muswana Eden Makram o no ita migidimo ya fuṱhanu sumbe kha bola dza ḓana fumalo ina na ita migidimo mina lune lwa vha lwa malo hu na muswana Vian Milder o no ita migidimo ya fumbili kha bola dza furathi ṱhanu a ita migidimo mina luvhili no ball yo ḓisa migidimo wa extras miraru ya ḓisa migidimo mivhili ya nga wide ball zwa sia zwi tshi khou amba uri extras ndi migidimo mitano ropiwa khathihi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM u tshi nga amba ropiwa zwa zwino ndi tshi khou amba ri kha ḓuvha ḽa vhuṱanu vhatambi vha shango ḽa Afrika Tshipembe ndi vhone vhane vha khou betha muswana Makram na muswana Emilda vha khou poseliwa bola nga muswana George Hazelwood ane kha ofara henoni ono to ita bola tharu muthetshelesi wa Phalaphala FM dzinezo bola a dzi athu ḓisa mugidimo ropiwa na vhathetshelesi vha Phalaphala FM u ya kona u zwi vhona zwori kubolele kwa vhaswana havhanoni vha shango ḽa Australia ndi kubolele kune kukokondela vhatambi vha Afrika Tshipembe u nga ḓiwana vha tshi khou ita migidimo fhedzi nga zwiṱuku vha khou lingedza uri vha ḓiwane vha tshi khou fhungudza migidimo ino vha khou ṱoḓa yone ndi migidimo ine ya vha ya maḓana mavhili fumalo ṱahe muthetshelesi wa Phalaphala FM migidimo ine no itiwa ndi ḓana furaru mbili howa wikete nṋa ropiwa na vhathetshelesi vha Phalaphala FM.
0: Rikoli Wesa.

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera tota mapungo ka Parapara FM.
1: Mapolisa vha vunduni la Western Cape vha khou ṱoḓisisa mulandu wa bulayo na miraru ya u lingedza u vhulaya. Mapolisa vha vunduni la Eastern Cape vha fara munna wa miṅwaha ya furaru musi zwi tshi kwama bulayo ḽa muofisiri wa pholisa wa miṅwaha ya fuiṋa muvunduni wa Duncan ku Gompo City. Mapolisa vha vunduni la Western Cape vha khou kaidza vhadzulapo nga u renga mishonga yo no fhelelwaho nga tshifhinga kha vharengisi vha zwiṱaraṱani, mafhungo nga vhuḓalo kha vhathetshelese nga wari vhufumithi.
0: Kha mufaro wari fushi u a livha. Vha songo ṱutshela kule, mufaro u tsha wo ḓala.

0: Mufaro na Ropiwana Tengwe kha Parapara FM.
1: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshi wana nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Parapara FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Parapara FM.
2: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Vha na mafuvhalo a khombo ya goloi, u rwiwa, u lunwa nga mmbwa kana u shaya vhulondi ha zwa mutakalo, u thuntshiwa kana u farwa zwi songo tea, kha vha kwame Mphela and Associates, vho ntende vha zwa mulayo. Vha wanala 30A Bordenstein Street fhaḽa Polokwane, vha badela luthihi fhedzi vha vha vho kunda mulandu. Kha vha ri kwame kha 015-010-1176 kana vha rumele mulaedza ḽo na dzina ḽavho kha 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. U ḓo shuma milayo yo tiwaho.
4: Ha RFA ro ḓi imisela u ṱukisa kuhumbulele kwa uri policy dzi a ḓura. Vho vha vho no ḓi ṅwalisa vha muraḓo wa RFA Funeral Cover. Arali vha sathu a vhathu lenga 60 randa fhedzi i kha ḓi ṅwalisa vhone mufarisi wavho na vhana vharathi. Vha nga khavara na vhaṅwe miraḓo ya muṱa u bva kha 35 randa fhedzi yo vha khavara nga 10,000 randa. Ri wanala Ilim, Malamulele, Thohoyandou, Giyani, Tshitandani tsini na Game na Johannesburg Sandton kha Fragment Towers. WhatsApp ndi 061 514 8872. RFA yo ṅwaliswa lwa mulayo.
0: Mupe wa matavhelo, mupe wa matavhelo kha Mufaro.

0: Parapara FM na vafuani, bako mbera babiburi, bato kumirebu mtuku nga machoroni, basa tuya chikoroni. Asizwabu dhubo na wana achiko ya chikoroni na maranga, asangotamba. Vana batagomeli wa mvurani, vatuzue pasi, vatachele surunga nuranga musuru nerwari, upfuka bada, otirereze yao. Womfarise ndi mdede kaziba, ne wazula bachiko udhisa chela, nabana hapa klasini yako. Misi yote bachipezo ufunza, vana babo huwa wana sutu zinjizu, ne batu wabu guda.
1: No vuhani bananga?
0: Vono kora rurume ni sana bana wabu, ni womfarise eni.
2: Rione rumero kabone.
0: Bono kuraro ndi wandeme na mularo, bachi kupindura masha.
1: Vananga, ni akono puka bada no tirelezea. Hona ni opi zigoro imu sizijida.
3: Nituso wapuka bada ngaba school patrol.
0: Ano kwa mba ngawararo ndi wandeme?
3: Ndichi puka bada na koteanga, tamarale wesa matongo teru, kono wano ruko da goro inara, kono puka bada.
1: Musa richishika badani, ritio shumisa mato na ndeve. Ndwa rifunero shumisa mini?
2: Mato na ndeve.
1: Ritio buna gulo izineza kudara, ruwa furakono uzipa nga ndeve zashu.
3: Waku amba zone, ngori muloba radio nukuna mbuzi yoturuo robotu nizatando, isa voni.
4: Natoma, oe radio ya shipa. Otuma radio ya muloba yori mafuba mnyunyu wa wafuma kazi. Oto wana, owana rofa rofa gila mea tendo wa mdauni.
1: Asungu mupelela mbiru mwananga, tamsu doba na mapungu wa shiwa macheru. Urungwana udoba mini macheru wa cheruwa, katomu zugona nepa.
3: Awa muliche, ndido mupira bada nga gulo yanga. Ndido nambeza wakalava sadini manonga wuntembelini na wuchimana.
1: Wananga, zulani pasipti chelisa rungano rwana mwusi.
0: Lingu duwa murambela ni buriba chiku upele chiza mwana wabuburenda chikuruni. Bambo dumusu mbeza ndile yotirelezi ya uyo upuka bada, achi ya chikuruni.
3: Warambile nwa wana wa shifuna mwana wabanga uruwa mpule cheza shikoroni. Nima kazu wangu malukisa, vanoto mkwesa shibake ni chamani.
0: Wufi, bombo dhibusa mwana wavo, urumusiba saatu mfuka bada, bako otea vitamini.
3: Babe, bibajiwa ni chabane wabachi tuwa shikoroni babo, tapasa wapele chezi. Tupali na mwana wamu wa doka, na zudo fisa mtungu. Nendiwa panishitanga na goli nisaidi vio, wangu batufi wanga langa zavana.
0: Gumtuku, lichanu ubizu wanga batuwa guru inusazi dhivi na yakazo.
1: Ni kwamba zone mularo, madhubano shangolo imanga mlenje, lo dhale sabatu basinarufu no kavana.
0: Gwurenda ome dhutalo cheza mea uri, achu kufuka bada, uteola velisa matungo ote, asa kufuka bada.
3: Bongo wano dhubano wasa vipada ni musigoli shkoda. Bongo pariseni, mwere wa doingi za chima na wabofera ni zaba zichikoronya, zichikotodo utraveni ya mapolisa. Tindaroba rofu para mbirunga chanda, richina chima na odofaru wanga mapolisa.
1: Mwote ya mwuru zvonor garigeshi bane kolonya bemera kurenga.

0: ndi minute ya fumi zwa zwino rova kha wara ya fumi na vhuvhili ndi masiari avhuḓi nga maanḓa nga u tou rali ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshiko ri khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo ori fumi na vhuvhili e vha vhalelwa nga Glenn Mashau zwine zwi ni tshi tori hafu ubva kha ori fumi na vhuvhili ḓo vha ri khou ralo yo ṱanganedza ṱhodza mafhungo a wara ya u thoma mbekanyamushumo dzoṱhe ro ḓiphina nga maanḓa ngedzi mbekanyamushumo u tou bva tsha matsheloni hangei na mbekanyamushumo ya mufaro hafha o vho rangaphanḓa Rufhone Thengwe ana mubveledzi tshimangadzo Lizzy Murovhi zwa mbo ḓi tou amba uri ndi nṋe na vhone zwa zwino hafha muthetshelesi ri ḓo vha roṱhe u bva zwino u swika nga wara ya vhuraru ri tshi khou amba ṋamusi nga u tou rali hula vhuvhili a hone ndi manzhi nga maḓa mafhungo ane a khou ita ṱhodza mafhungo nyambedzano dzine ra ḓo dzi fara kha ino mbekanyamushumo na hayo ane vhone vha khou ri haya LGT ro vuwa ngao a khou nyitela ṱhodza mafhungo ngauri a hone ndi manzhi nga maanḓa hayo mafhungo zwihulwane sai zwa ndeme nṋe ri khou livhuwa tshevhe vhone muthetshelesi vha dzhia ya uri ri ḓo vha roṱhe kha hino mbekanyamushumo nṋe nga dzina ndi Lufuno LGT Tshivhase athi ndoṱhe u hone hafha mubveledzi tshililo Donald the Bingeras Canary ri tshi khou ri kha ri vha roṱhe vhathetshelesi kha ino mbekanyamushumo musi ri tshi khou sedza maṅwane a khou ita ṱhoho dza mafhungo ri ḓo fara nyambedzano ro sedza zwine zwa khou bvelela hangei kha Congress ya COSATU vha ḓo zwihumbula zwa uri tshifhingani tsho fhelaho heyi Congress yo vha yo phaladza i songo tsha dovha hafhu ya vha hone fhedzi ya vha na tshifhinga tsha maḓuvha na swika furaru uri vha kha vha ye vho dzudzanya zwithu zwavho vha lugise heyi khuvhangano i dovhe hafhu i ye phanḓa ri tshi khou amba nga u tou rali khou ya phanḓa na zwino vharumelwa vha tshi khou lavhelwa u ḓo khetha vharangaphanḓa vhaswa fhedzi hu tshi ḓivha na zwine zwa khou ralo u bvelela ngauri khevhaḽa vho Gwede Mantashe Mulovha vho mbo ḓi bva vhaṱuwa vha tshi ri ho na khanedzano dza malugana na uri ndi nyane amba phanḓa ndi nyane amba nga murahu ha muṅwe maṅwe mafhungo ane ri ḓo a saukanya na musi na muḓivhi musaukanya mafhungo a zwa polotiki u lavhelesa vho zwine zwa khou bva kha yeneyi Congress ya COSATU vho Shadrack Sevilla ri khou amba vha khothe na musi vha khou bvela phanḓa na khumbelo yavho ya bili ndi kha ḽa milandu ine vha khou holelwa yone ine ya khou katelwa milandu ya u tambudza lwa vhudzekani musidzana wa miṅwaha ya 18 khathihi na zwine ha pfhi ndi milandu ya u gudisa kana u pfhumbudza zwa u vhudzekani kha ṅwana wa miṅwaha ya 16 hedzo khanedzano dzi kha ḓivha hone hangei khothe zwi tshi khou bvela phanḓa sikalekale hafho vho tshi khou ita na u thetsheleswa iṅwe nyambedzano vhukati ha vhaṅwe vhane vha ḓivhea sa vho Sage na havha vhane vha pfhi ndi Mr. M hu tshi kha ḓivha na khanedzano malugana na vhoramulayo vha muhwelelwa vho Shadrack Sevilla vha tshi khou ita khumbelo ya uri vhone vha kha ḓi ṱoḓa u vhudzisesa nga maanḓa havho ṱhanzi ya muvhuso vhe vha ḓo khwaṱhisedza zwauri ndi vho nnyi vho no khou pfhala maipfi avho vha tshi khou amba kha holo luṱingo kana kha nyambedzano yeneyo ndi maṅwe malwa ane ra ḓo a sedza ngeno huri Tsengo hangei kha bulayo ḽa aka ndi Kanan Forbes na khonani yawe Tibelo Tips Motswane i tshi khou bvela phanḓa khothe khulwane ya Durban ri ḓo bvela phanḓa vho na u sedza fhungo ḽine khezwi ri khou amba ṋamusi vhagudiswa vha maṱiriki vho mbo ḓi thoma na mulingo wavho wa mafheloni a ṅwaha heḽi fhungo ri ambesa nga ḽombolo vhanefha ri khou lavhelesa na nzudzanyo na ndugiselo na uri vhone vhaṋe vhagudiswa vha nga vhulugela u swika ngafhi ri tshi khou amba malugana na zwikwamaho mulingo wa mafheloni a ṅwaha haya tovha maṅwe manzhi ane nda na vhone ra ḓo amba ngao khathihi na nyambedzano dzine ra ḓo dzi fara na musika hino mbekanyamushumo heyi ndi mbekanyamushumo ya tshiko ndi tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali ngauri ndi mbekanyamushumo ya nyambedzano nṋe ni vhone vhathetshelesi ri ḓo amba nomboro yashu ndi 086 000 2503 kana vha shumisa email address ya tshivhasa lg@sabc.co.za na siatari ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe.
1: Vha na bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
2: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
1: Chico. Mutsiko na Lufuno Chivase.
2: Zote zvine vhatijeresi vhataisa zvone kha inombekanyamushumo asi zvine Parapara FM yaimanga azvo vhutohuva vhupfiwa hamutejeresi uyo rine sa chitichi ari ndi vhupinga izvo zvobvaho kha mutejeresi uyo Parapara FM.

0: Ndi mini ya fumi rati zvino rova kha wara ya fumi na vhuvhili vha tshirisa mbekanyamushumo ya Chiko 086 000 2503 nena vhone vha tshirisa ri khou amba ri tshi khou lavhelesa haya ravuwanga na musi na ra khou rakwita thuo dza mafhungo zwenezwo ri khou bvela phanḓa na ino mbekanyamushumo u hone hafha Isaac dza Mulumambedzi ane a ḓo ita tshirinatshedzavho mivhigo ya mutambo hoyu wa cricket u bva hafha ḽa Kingsmead Stadium hafha ḽa Durban vhukati Afrika Tshipembe na Australia rote kha mbekanyamushumo ya Chiko ndi masiari nda vha ṱanganedza uri
1: nṋe
0: ndi ndombela ngei
1: arali ba wana la mulanda ngo tizino ari tutoloto divavo uri mulayo ngari mini na mperawo ba wana la bana mulanda uri hela bill no neka dzedze kudigudisa bana ba anwe bana ba bana vuyimo uri mulayo kha mulayo ro thirela edana emkolo
0: Bailey asema fungo out uri muthu dovha kho senga melandu yawe ine kho helwa yone anda arali ho sedzwa mbuno dzothe sa hezwi zwine ra khamba zwikati na khanedzono dza hone khothe aya tunota mana tsengo hune ra nga ri vho waniwa mulandu kana a vho ngo waniwa mulandu hezwo zwi ḓo pfala musi tsengo yo no thoma yo no khunyelela no khunyeledza ri tshi vho pfa kha muhaṱulo ri vha khou ri nga murahu ha makume dzoṱhe u swikiswaho nga vha vhutshutshisi khathihi na nga vhoramulayo vhavho ndi une ya khou pfhi vho sivhia vha ḓo wana mulandu na kana vha si na mulandu zwo zwino ri kha ḓi amba nga mafhungo a khumbelo ya bail
1: ari ḓo ḓi pfha uri mulayo ḓo ḽi dzhia nga nḓila khe ngauri tshine ndi vha khou ḓi amba uri hu thoma a sedzwa zwithu zwinzhi nga tshifhinga ndi khou muthetshelesa mukolo
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa kha lelale ya muranga
1: ndando
0: ḓuvha ḽa vhuḓi ndi masiari urini
2: lufuno tshivhasi
0: urini
2: ndi hone urini
0: nṋe ndi hone ndi vho skipa
2: ya ndi vho skipa
0: vho skipa kha vha maḓiri gagaga
2: last year ḓo ambiwa nga vhaṅwe mufumakadzi vha ya vha tshipiwa vhukati ha ḓorobo Thohoyandou nga vhana no pfhi ndi vhararu lufuno tshivhasi lune tshi kone u pfhesesa arali crime tshi khou itea vhukati ha ḓorobo ya Thohoyandou hune ra tshila hone zwo pita nga maanḓa lufuno ndo guma u tshi khou pfhi mapholisa vha kha ṱhoḓulusa ra nyagulusa vho vhathu zwika zwino ri tshi ro lindela u pfha uri vha khou fariwa na kana u khou itea mini kana vha khou phuletshedza na zwi khou pfhisa nga maanḓa u ya ḓoroboni kana u kovhelelwa ḓoroboni lufuno kale zwo zwithu zwa zwitsho na luthihi zwa zwino ro no tou dzhenelwa lune ri nga si kone u ḓivha uri vhathu vha fanona kana ndi ane vha khaedu vhashuma vhane vho ḓi ṱoḓa vha tshi bva mashangoni lufuna zwi khou ri vha vhanga maanḓa zwathu zwo tea kha vha ḽa mufumakadzi
0: ndi zwithu zwine zwi a vhaisa ndi zwone vho David Sikipa fhedzi ri vha ra sedzana khao ri khou tshila kha shango ḽine ḽi khou ofhisa nga tshino tshifhinga ngauri afho ri khou amba nga vhutshinyi vhune vhu khou itea na masia ri tshi vhangalala a saathu vha mafhungo no pfhi ndi zwithu zwine zwa khou bvelela vhusiku fhedzi kha ri ḓi ḽi sedza ngauri zwenezwo mapholisa vho no phuletshedza vha a ḓivha na vhudavhidzani uri vho fara vhathu
2: ya zwi khou fhisa nga maanḓa lufuno vhathu kha vha ḓi linde ndi tshi tamela mashudu na vhana vha tshikolo vha na khou ṅwala mulingo
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa vho David Sikipa vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi
2: Ndona.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa ri kha ḓivha roṱhe vha thetshelese kha mbekanyamushumo ya Chiko
3: ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya Clientele Funeral Plans i badela masheleni vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa u endedza na u tibula tombo mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i

0: Ndi miniti ya fumbi diti izo, jena rova kawara ya bufumi na bubili, watashira sambika nyamshimo ya chiko. Ndiwa flupesa zorudhe, tashitangane za mibigo ya mutambo huyu wa cricket wakati Afrika Shipembe na Australia, hapa la Kingsmead Stadium, hapa la Durban, nga uone hapa Zamuruma Mbezi. Huita ni Mbezi?
1: Ndiyone karazi yanga huita ni?
0: Ndiyo takaranga manda Isaac.
1: Na Mbezi, diya kurota karanga nifusi.
0: Ngeno lola ala.
1: Ai nangena lorara ndikoribwa rufuno mutejeresiwa parapara FM batambi basuliwani boya zuliwana nepanga kotara uya ka ora yabufumi na bubiri mutejeresi wa parapara FM Africa Tshipembe Richard Zuliwani lotwa lichikotoda migidimo ya madana mabiri futhanu thanu uri lidwane lichikokunda ka uno mutambo mutejeresi muswana ane aba NKL Friene uri utajana nga Ramsey Howe wicket ya muswana ane aba ene Vian Milder NKL Friene ambo dijena apo siri wa bora dzine dza batharu ka bora ine ya buraru ya yo boliwaho nga muswana ane aba ene Matthew Renshaw ya gabwa nga muswana Stephen Smith o bosedwa bora tharu pezi muswana ane aba ene regarding the Kelfrene aba ana mugidimo une waba mutihi ambo the jana kala mutebe kwa muswana Themba Bavuma na muswana Tristan Stubbs na aba ene Kelfrene baneka second innings ya Africa Tshipembe vako bana mugidimo mutihi zwasidoba ne vako buya vachi vasuliwani vadoba vachi ko beta ne munna ane akushuma nga ndira ya vhukuma ane aba na Eden Makram onita migidimo ya furatita kha bora dza madana mabili aita migidimo mina rwatahe una muswana Mako Jansen ane onita migidimo ya sumbe kha bora dza fumi maro aita migidimo mina ruti mutejeresi extras ndi migidimo ya fumi leg by yo disa migidimo mitanu ngeno mutejeresi wa parapara FM no ball ya disa miraru white ball ya disa migidimo mibiri zwazino ndi migidimo ya dhana furatirati ka Afrika Tshipembe huwa wikete za rati ngeno mutejeresi watambua opera za fusumbe rati zatosi ya zuchu kwambori arari yanga wisa wikete na Australia ndi ukunda hayo arari yanga kundairwa Afrika Tshipembe ya ita hii migidimo ya madhana mabiri futanu tanu ziamba uri mutejeresi wa parapara FM Afrika Tshipembe inga kunda arari ndaire batambi wabi ya zuliwane rufuno katiki na batejeresi wa parapara FM pezi kona zio njisa ziko wana razo chinga mera kwa batambi bane baba uri ndi batambi ba Australia rufuno kati na batejeresi wa parapara FM ngauri utadwana niko kusa wikete na asistuzine zato dina rufuno pezi ritobwana zori hudhoite ya mini
0: Nikuribuwa nga manda za mulu umardu dhidu wafuramba. Zene zino musi hui mutambo chidu wafobi ya langa mramsipono vya hangi zhiliwani.
1: Ndawi yandu una.
0: Nikuribuwa nga manda. Kadhibaru tebeta chile sikambi kanyamshumo ya chiko cha mafungo ndibo na vutali. Hune zene zino rishitobu ya pezi hangi toni za mafungo awa raya utoma. Ndi hapo nindadho nikubia na minu wangani kanyambezano ya utoma. Inaradho wakota kuangayo na musika hino mbe kanyamshumo. 086-000-2503 na nabunari kwa mbara kathira berisa ote andra kuri akweta tuwa za mapungo eraf wanga ona msika ni manji nga manda nani paka sila politiki ni manji nga manda badu jumla batisha tuwa zoro husi kari kari hapa mwazuda walara ngala ina arthuwa kwa kitu ni za mibuso ya po di masihari ndabataganeza
2: ndo rufumbira na
0: nendo ndo mberenge urini
2: ndo mami lori ya rufumbira ndo rufumbira zira rufumbira jana kwa ili funga lababa umbrelo yuwa Orayo la mukaka zwange exception pakawa mujidi. Ndiko vhoni tshivho vhitswana bail ya zwili zwa fumi muthi wavho avala vhararu mara ho tshwa mushana vhondo ana Nigeria nga ngomu ngori vha ḓi tshe zwulisa zwambiri za uri na zwingona ni nazwo ri a ḓi fana fhala Afrika Tshipembe. Nṋe lukuno ndo vhona zwo khakhea nga maanḓa zwilazwo. Ngori mulayo wa fhano lukuno u avhalela fundi u fhira muthu o pondiwaho. Ndi kale nga maanḓa ri tshi khou lwela ri tshi ri kha u vhuye tshidogo tsha thambo mara mulayo wa fhano u ḓoḓi. Zana zina wala watu wa isu wala wala mkumakazi thamboni asu ngeita chi wimono uribu wane wana wa isu wa thamboni muna uribu wana zipanel wala wala wakua bei ezo suzi amba minika watu wa mutawa wana wala wako hira za zinoso wala uzo ngano wabu wende wana wana watu ba leven wala wala wala wana wana wama bei wana wala artu divana zoro za zinoso wala watu ndibone kana kone na ende possibility linji zoro ngabu wende wabatu
0: aba muduru wa buzuru zuru nane baba nera kwamba nga havo rikadibona mbuso ya uri ndibone na vaiti bazo kana sibone vaiti bazo na ngori kwamba vachika dzito vha humbulelwa vaka dzito vha humbulelwa ava tinosengiswa kana hava na vhutanzi vhune vako khwatisedza uri vanga vha vhone vaiti bazo
2: ufuno problem ya mulayo wa pandu uri ara muthu o tshinya mwana mupi ndi muhumbulelwa ati vhulaya muthu api ndi muhumbulelwa ndo vhulaya muthu lukuno
0: Zwitshi kwa kwata zwa nga mini. Kha ri ḓamba nga vha vhararu mudulo wa vhuzorozoro. Kha ri ḓamba nga vha vhararu. Ndi mini tshine na khofori tshingavha tshi kwa khwathisedza uri vha nga vha vhone vhaiti vhazwo uri vha songo pfi vha

0: Lelo.
1: Vona vana thumbu dzavo, zvila thumbu dzavo dzi wana gawe ula mufumakadzi.
0: Asi
1: vana ri godo ri vero dzula ri tshi debate ndava yori muthu o fara thumbu dza muthu o fara ngeno na mutoro vhavo, ri tsanda vana na mutoro vhavo. Hola mutoro vhavo na vana vane vho kote dza khaye, una vhudifhinduleli navho uri o vha tshi khou vhudzhia kha vhana vhavo, vhana vho vha khou tori vha ye gawe.
0: Tsengo asi yone ine ya ḓo bvisela khagala uri ambe uri thumbu dza mufu o dzi wana ngafhi.
1: Mara zvinara ngori thumbu dza mufu ane to dzira kha mufana navho ra mudivhi, zwi amba uri la muthu zwiko tsho tsho fiana mulandu nge no uri ndi end. Afa zwe zwi lufuno la muthu ana sene na zwo ndi ene so far o ḓo ḓiri ndo dzira nga gai gai. Ha do vha fhethu tanza vhukuti.
0: U swika havho vhathu vha tshi ḓo waniwa mulandu nga khothe ya mulayo arali vha fhedza vha khou pfa kho waniwa mulandu.
1: Ah lufuno mulayo fhano u ramba ngo hayi a huna muthu mo to amba ngo imela zwigevhenga ari zwi ambe zwori
0: ke sa dalu mo mara wa ntu yemela zwigevhenga lufuno ndi vhona ndi vhona ndi vhona ndi vhona ngari ndi zwa ndeve vhathetshelisa uri haya maitele nga manda manda swika ma maitele a zwa vhulamukanyi kha ri lingedze u a pfesesa maitele a zwa vhulamukanyi na maitele a hone uri zwi tshimbila nga nḓila ḓe u to bva kha musi muthu a tshi fariwa a pfi ndi muhumbulelwa u swika a tshi ya khothe nga ḓuvha ḽa u thoma u swika arali hu tshi khou pfi mulandu u khou fhiriselwa phanḓa uri hu vha u khou itwa mini u swika musi hu tshi khou ambiwa nga mafhungo a khumbelo ya beili arali muthu onoyo a ṋewa beili uri zwi amba mini muthu o ṋewa beili u vhuya u swika kha tsengo u swika henengei phanḓa phanḓa hangei nga murahu ha tsengo hu tshi ḓo vha na u waniwa mulandu kana u sa waniwa mulandu arali hu na u waniwa mulandu ra vha ri khou amba nga mafhungo a u thoma u lavhelesa kha zwikwamaho zwa u ḓo ṋetshedzwa ha tshigwevho haya maitele ndi vhona unga ndi maitele a zwa vhulamukanyane ri a tea uri ri a pfhesese madzuloni a uri zwenezwo muthu o fariwa ri vhe ri tshi khou khunyeledza kha ḽa uri hoyo muthu u na mulandu kana ndi ngani a tshi khou pfhi wa tea uri a ṋewe beili. Ndi mafhungo ane ri a tea uri ri a lavhelese ri a pfhesese vhukuma vhathetshelesi. Nṋe na vhone ri kha ḓivha roṱhe hafha kha mbekanyamushumo ya Tshiko. Zwene zwino ri ḓo vha ndi khou vhuya na mini wanga ndi kha nyambedzano ya u thoma hafha kha mbekanyamushumo ya Tshiko. Ndi Maseri ndo vha ṱanganedza uri ni?
2: Nda, Peter ndi Mukoloni.
0: Nṋe ndi ndo humbela nge.
2: Vhafunzi vho mphethu like vhoroni nge hafha kha CDST.
0: Ah.
2: Ndo wana iṅwe ya DVD ya Tshiko, i tshi khou trend hafha ya. Muṅwe muṅwaleli wa muṅwe wa Limpopo wa wa to ya vhuru beni madachi ndi tshi khou sumbedzisa mafhungo o sasaladza kha musi maṅwe vha vhathu vho itaho maṅwe mahoro maswafha kha tshiṱereke tshinoni tsha Vhembe uri havhaḽa vhathu vha to ḓivhelwa zwa mafhungo o enda vha tshi ṱuṱuwedza vhana zwikoloni vha dielwa na zwanḓa zwino kha vha lavhelese kha zwenezwo ende mbofholo ya vhafuna South Africa ya ri tendela uri na nne ndo rali ku tshi pfuri hu na zwiṅwe zwiṱukuṱu zwi nda nga zwi kona ndi ite mihoro ḽaka zwino ndi pfhesa uri a zwo ngo tou vha zwithu zwo tou takadzaho vhadzulapo zwa zwithu zwe vho ri teni makanye vha vha khou amba zwone ngauri zwe vha vho tea vho amba zwone ndi zwori vha khou yo developa hani kana vha khou yo lavhelesa hani zwililo zwa vhadzulapo vha fhano Vhembe ngauri vho ralo vho ima vha tshi khou tatisana khani na vhathu vhane vha khou tshumela mahoro avho uri tewa ya fhano South Africa ya ri tendela. Nṋe ndi vhona ungari vha khou tou
0: zwino vhafunzi vho mphepu ri tshi khou amba nga ndayotewa ya fhano Afrika Tshipembe ya ri tendela na nga tshifhinga tsha khetho zwenezwiḽa ndi zwone zwine zwa pfhi ndi mafulo a u ḓikungela vhakhethi nga tshifhinga tsha khetho ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa tendeliwa uri vhone vhaṋe kha ḽihoro vha khou lavhelesa kha uri vha khou ṱoḓa u kunga vhakhethi nga nḓilaḓe vha ḓo kunga vhakhethi kha ḽihoro ḽavho nga u sasaladza vhaṅwe kana nga u vhudza vhadzulapo zwine vhone vha ḓo ita na zwenezwo ndi tshipfhi ndi tshipiḓa tsha mafulo a u kunga vhakhethi ri tshi khou ya khethoni mahoro ma oṱhe o tendeliwa uri a nga kunga vhakhethi vha nga ḓi tou vha vha khou amba zwine vhone a vha khou ṱoḓa u pfha zwone vhafunzi.
2: Zwokunene ndi uya nga ane vha zwithu mukolo zwo khakhea ndi khou amba uri kha vha ḓe vha ri vhudze kana kha vha ye kha zwileludzi vha khou ri vhudza zwa uri ri khou ḓo lugisa bada ya Tshikunda yo kwashiaho nga mudalo nga lini lini ndi zwe zwine rine ri nga kona u vha tevhela mara hezwi ni to vhona ungari zwi to vha shavhisela vhatevheli vhathu ungari vha khou tatisana na vhathu vhaṱuku vhone vha muhulwane ngauri nesesese sa vhegeni fhela
0: ri tshi khou ḽi vala uri ri thonidze mafhungo
2: ndo livhuwa futhi
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi Glenny thonidze mafhungo ora yo thoma Maureen.
3: SABC News yo dimisa unga yote na one sa GCA. Iba disera thotsa mafhungo kha Parapara FM.
4: Kote ya magistrata Ehrenberg yopanga mabarabara ya zito zhuruwane za mchini zina za kopomo kwa beba baba mtuza mkomishnara urushaka wa mapolisa wa Shadrack Sibia. Mwana wa mingwa ya rati wa atabi wa urachibaro sentara ni andira zikhele umtlali debula dorobo ya debenu kachimu chishushao. Bonkete ni mamahora za politiki na bodi misao na bodi misao nga bote pane bato jena mbambe ka keto za mibuso yapo bako saina magaja bodi fari a keto midrend mapungo nga budaru kabate chilesenga vrayo tomo
3: chiko chiko narufuno chibase.

0: ngauri magondoni vaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM.
1: Mulaedza uyu vha u ḓiselwa nga MEC wa muhasho wa pfunzo Limpopo vho mavhungulo Rule Ramakhanya.
2: Kha vhagudiswa vha mirole yoṱhe, ndi tama u dzhia hetshi tshifhinga u ni tamela mashudu kha milingo ya vheiwe ya mafhelo a ṅwaha. Ndi a ḓi rwa khana na u khwaṱhisedza uri uyu wo vha ṅwaha wavhuḓi wa pfunzo, nahone ri na fulufhelo ḽa uri zwi ḓo vhonala kha mvelelo dza maṱiriki. Ri khou humbela vhabebi uri vha tikedze vhana vhavho nga u sa vha fhesa mishumo ya hayani na u vha dzhiela zwishumiswa zwine zwa nga vha ungeledza uri vha si vhale. Vha dzi thekhisi na dzi taveni ri humbela uri vha vhe vho ima kha phosho ya muzika uri vhana vha kone u vhala ho dzika. Kha vhagudiswa vha maṱiriki ri eletshedza uri vha shumise question paper dza kale na dziṅwe tshomedzo dza pfunzo dzino tikedzana na muhasho wa pfunzo dza fhasi. Ri ni tamela mashudu mavhuya, ṅwaha wa 2026 wo vha ṅwaha wa mveledziso na tshanduko. Ri isa phanḓa na u lavhelela mvelelo dza maṱiriki dza khwine.
3: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
0: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
4: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya? Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
5: Thaidzo dza mulayo dzi nga vha kha muṅwe na muṅwe. Musi vha tshakara mulayo o ḓiimisaho nga eṱhe, vha nga badeliswa ṱhingo, vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuriho tshikwama, dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a elana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beiḽi. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beiḽi u swika kha 5,000 rand. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal, SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
6: Ecovado, heḽi ndi ḽimagaḽi ḽo bveledza extra virgin avocado cooking oil yo lugelaho mbilu yavho na luphuse lwa thambo ya avocado lune lwa thusa u fhungudza mutsiko wa malofha wo kalulaho na vhulwadze ya marambo na u vha ṋea maanḓa. Ri wanala Ṱhohoyanḓou u livhana na Astron Garage tsini na Steg Village. Ri hone kha Takealot. Ri ita na zwibveledzwa zwa mavhudzi na lukanda nga oiḽi ya avocado. Kha vha ri kwame kha 015 962 0077 kana vha dalele www.ecovado.co.za.
7: Ndimini tafumi na mibili, zazino rova kawa raya utoma, rachikulibu wanga manda na mafungo raya utoma, eba balwa, nga gleni mashau, zina zino pande dhubani kwa ralo wanda cheza, chipeda chana mose cha sopi, yashu ndio ni minine, yirushko manda msinga dhubala ufume raru kamwezu huyu, wachimezi mwagini mbili, fumbili, rati. Pezi lungu landeme keli batichelisi, the Road Traffic Infringement Authority, yovularu tharabu bili, rwa the Administrative Adjudications of Road Traffic Offences Act, orelushume, Arto Act zino yoto moshuma kami maspala ya fura timbili na hune ina ofisi za ndisezu ya chumero zafu ina raru shangwanga bupara. Ripano ubatusa utandula milandu yabo ya magondoni nga utavanya na hune shiliruwa kaba jibu kando wakumbule keteka nyozo necheza honga Arto Act zine vata ya unanga kazo. Kaba hune ruwa pure ruwa pesente zafu tanu mosibachi badela husa tupela maduba afura rumbili nga mraho wana faini kana tikiti ya abo vangaita burumelwa uhaneza uyo mulandu kana faini yeneyo vangaita na zuzanyo za ubadela ngashituku kana ngashitola mende vanganecheza dodombedzwa zvaweva emurili vangaita kumbelo ya uhumisela muraundela ya mulandu yono viswaho vahumbule uri vati yoshumisa platformo za mbadelo dzotendelwaho za RTIA musi vachita mbadelo ya faini yavo vasongo purwa uwana mapungo na zvinhu zvidodombedzwa nga vudalo nga ha Arto vanga founela kha nomboro ya 0861227861 kana vadalela online.arto.gov.za nga urali zvo mbodzi svikisa kha uri nṋe ndi vha ṋetshedza tshipida tsha namusi tsha sopi yashu ndiyo ne minini.
8: Uvika vika zviamba udilugisela ndwa ndiyo ne minini chipida cha gidimbili dasumbe fusumbe sumbe rikadiva zvandane zvamufumakazi azvindini chelimudhawo vari uvika vika ndi udishushedzela parapara FM ndiya koporasa ka Afrika Tshipembe ibakanzwa nga zvigiri zvopfuma upfushi.

0: Makadzi, mara ho vhosa ḓivha zwo zwithu thi. Nṋe ndo to sa ḓivha uri vhone ndi funa u thoma nda vha vhudza mafhungo o raliho, ngori nṋe ndi ḓivha zwori nṋe na vho ri a tikana kha tshiṅwe na tshiṅwe.
1: Ende nṋe na inwi ri a amba, ndi ngazwo ndi tshi khou ri ho vha ho fanela no thoma na dzula fhasi na nṋe na amba ni sathu hwala mabutu haya na ḓa hafhanoni.
0: Mara nṋe ḓivha zwo vhone a vha ndadzi naho nda to ḓa ni mathadani mafhio na afhio, vhone vha ḓo ntika makhadzi.
1: Ho luga ha maḓi a tevhuwa o tevhuwa. Dzhenani, dzhenani nga ngomu ri sumbedzisa fhera lune na ḓo shumisa lone.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa makhadzi.
1: A thu fhela mafhungo ayo, ndi songo to takalela
0: tshithu. A thi khou hana, a thi khou hana makhadzi wanga. A thi khou hana.
1: Okay. Hapa no. Ho lunoni, ndi lwone u fhera lune na ḓo shumisa lone. Manzhi ri ḓo amba ndi tshi vhuya mushumoni ngauri ndi ḓo lenga. Nda ṱwa ndi tshi khou dzhenela u amba izwino.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa makhadzi. Ha u to amba ngoho zwa vhukuma thi. Ha shaka ḽau ndi shaka ḽau. Hey. Una vhathu vha sa u funi zwa vhukuma mavhana.
1: Una
0: vhathu vha sa u funi.
1: Thendo khae, ri ḓo amba ndi tshi vhuya, ri ḓo amba ndi tshi vhuya. Inwi lufhera lwanu khou. Khou. Zwino ni khou vhona musi uri a wathu kulumagiwa hafha fhethu. A wathu kulumagiwa ende muthusi wanga u off ṋamusi.
0: Vhone vha khou nyaga amba uri uyu muthusi wavho ṋamusi a khou ḓa.
1: Ṋamusi ha nga ḓi. Ende zwino ngauri inwi ni hone ndi khou humbela uri ndi tshi vhuya. Ndi khou ya mushumo ndi ḓo lenga. Ndi khou humbela uri ri songo thoma u fhambana zwino. Ndi khou humbela uri ndi tshi vhuya ndi wane nnḓu heinoni yo kulumagiwa na plate hedzila dzi range zingini ndi wane dzo ṱamba dzoṱhe.
0: Ndi ḓo amba ndi tshi vhuya. Vha khou nyaga uri nṋe ndi kulumagi nnḓu ngafha ngafha vhona vhana ndi ndoṱhe.
1: Lishani vhundengwa.
0: Ndi dovhe ndi ṱasi na plate dzine dzi ḽere khadzo.
1: Ri ḓo amba ndi tshi vhuya ndi wane nnḓu yo kulumagiwa ndi wane dzi plate dzoṱhe dzo ṱamba. Zwa uri no ḽela khadzo kana nongo ḽela khadzo. Thendokai zwinzhi ri ḓo amba ndi tshi vhuya.
0: Muthusi wa nnḓu ni waya ofo makhadzi vho.
1: Thendokai.

0: dowela aba kuto zvitoma lini
1: zvitoba kuzvita ei ine ndikotoma zviguda we ndiri vanhu madzwa ndikuita ndichidzi gudisa
0: yanga ha pele
1: ikuni kuzvaza kuma
2: asi mangari apakavewe kosokona ichi chavewe chavewe ndiyana yamafungo mati magwinya anga macheruna anga kuma
1: iyo panowe isi yagaina mashale
0: hei rito zvikona Tuno firo mai ngo kheto anga tuba lichibone ngo rito pedza ro zvikona vadi vane ndiko totakairo uri mini ivone vako dinekedzera uri kuti ise izvi zvito
1: rite zvikona mai kana we nani kufunisa zvori izvi zvito kuti kare zvigude ridokome patera kome guda self defense ndo rikotambudzwa pashangoni savafumakadzi zvakuma ngo ngo balo diwela
3: unga mulandu wa uri ani divu rine nga ita hani
1: mangozo
3: hapi chinene kuti ndiita chone sa hezvino chidia panchi mutori panchi
1: Muri ne idea
3: nanga ngorwa exercise support.
1: Eh. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha

0: Leva tuba mzim. Nachi sambare ni chitoba gaji sa kufara funu na wana. Abiasi zino ni kufuna.
1: Hello? Hello?
0: Hello, chisambare ni nikomfa?
1: Hey, Muzamani. Mato umbro mfonila na msi. Munandu?
0: Chisambare ni. Ini niko tamba nga mulilo niko nibona tere. Ni mini zine na koita na pirana wene ina.
1: Muzamani, niri mini, atiko nifazo wabu udi.
0: Ndiri zine na koita ndi mini, niko tamba nga mulilo initi.
1: Anyway, nani songwa nchinyala chipinga nga mafungu anuwa sina thona mchila niko mfati. Anyambi zona zine na koto da zone zino mponela.
0: Chisambre, ndiri ndi mini nove ya mazipi anuwa ngeka Facebook na. Udori nena ini ropfanori, ala mafungu kwa tiba chisambre. Mara ini nunu wa posta ka Facebook musa.
1: Muzamani, niko babi wa inui. Na chungo shumi sa chitu, na chiticha mutu, hapa laka page yanga ya Facebook. Nanda mwara zuenda mwara, niko mfati?
0: Mara chisambure, nena ini raro pfana papetori. Haya mafungo, ruamba nga uropeza, none rikotio atiba.
1: Nizone rwa rora nga na mzamani, fezini nemu ya wanga, wahana, uri nende ita zine ina kombuza. Nanda ita zine mu ya wanga wa kombuza zone fezi.
0: Mara chisambure, nivo fani muranga na mutu, na feza ini na ubo forora, nisongo cha umera kamuto noyo.
1: Zine fani dini vuze, ti? Na ati sengi siwe nga zitu zenda mwara. Kasi page yanga ya Facebook. Niko mfa. Page yanga ndi yanga. Na imini na yanu. Ani zunenda funa nga yanu. Nando ita zunenda funa kaya.
0: Michilisa zimwebo chisambure nini ma. Nani mutu. Ani mfuma kazi wa chitu chisambure.
1: Muzamani. Niko bari wanga mafungo anu. Haya enda isaka Facebook. Inu ima yani chitori chanu.

0: chico, chico, na lufuno chivase.
1: Ndibiniti ya fumbiri malo za zinoro vaka warai ya utoma. Ndiko flopera za rwadhi pina ngamanda nga chipitha chana msicha sopi ya shu ndio ni minini. Machorunga labraru ndi dhadu wapina vanda chiza chungwa chipitha chiswa cha hii sopi ya shu. Pezi koo yuzo zino hapa za mluma Isaac Mbezi. Zuko chimla hani za mluma.
2: Nde kuri wa rufuno mutajerisi wa parapara FM rechipamba na Australia. Yoba ikotoda pezi uri iwise wikete zine zaba uri ndi na. Ombo dituwa musuwana ane aba ene mako yansene mutajerisi wa parapara FM. Oita migidimo ya furaru ina. Rigari pura rutano kabura za putano ina aita 4 za rati na 6 ina yaba ntehi. Ambo di dasa imwene ama ya wa wikete asongita mugidimuwa na mutehi kabura zine za bataru. Mutajirisi wa para para FM kola musuwana ane aba ene Eden Makramu. Otuwa oita mugidimuwa ya fusumbe tano kabura za madana mabili pura rusumbe aita 4 zine za bazafumi. Mutajirisi atesilanga wikete ya msuwana ane aba ene. Andrik Norke mutejirisi wa parapara FM. Andrik Norke bora yeno yobuliwa nga msona Joseph Zeludo musu wana Alex Kerry ambu difara bora ineyo. Australia mutejirisi wa parapara FM lokunda nga mikidimo ine yaba yama dana mabili fumi ina ba Afrika Spembe boba bote. Afrika Spembe loita mikidimo ine yaba uri rufuno ndi yama dana mabili na ya rati boba bote. Australia lokunda ndigo ya utoma nga 214 runs diaribuwa.
1: Ndikulipo nga manda za muluma kezo ndi msi achikuwa disela mivigo ya maruga na mutambo huyu wapukete ya Australia na Afrika Chipembe uvapala Kingsmead Stadium apala Durban. Sonezo ino rado wariko tangane za toza mapungo awara ya bubiri.

0: SABC News yo dimisa unga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Ndalibuwa rufuno kote magistrata Renberg yopfa mavarivari ashushaho malugana na chanda cha mukomishinara wa mapolisa wa lushaka wa kale vho Shadrack CV ya tsengo ya vhahumbulelwa vhana vhane vha khou humbulelwa u vhulaha ngwena ya kale kha mutambo wa mavili Zolani Tete yo fhiriselwa phanḓa uya kha ḓuvha ḽa vhumalo ḽa ṅwedzi wa nyendavhusiku. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine vha khomishini ya khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe IEC vha khou ṱuṱuwedza vha mahoro na vhonketheni vhane vha ḓo khethiwa uri vha shumele lushaka na u ṱuṱuwedza ndaulo ya vhuḓi mimasipalani. Haya na maṅwe manzhi zwenezwi nonga awara ya vhuvhili.
0: Chico, Chico, Narufuno Chivase.

0: Parapara FM. Yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
1: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Parapara FM. Parapara FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za.
2: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayotiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Na dzina ḽavho ḽo swifhala ḽi nga vha ḽo swifhadzwa nga debt review, admin, judgment kana zwiṅwevho, kana payslip yo ḓala nga dzi ganishi dzi siho mulayoni. Ha munyai mpho attorneys, ri vho makone kha u tandulula dzi khaedu dzo livhanaho na dzi credit profile. Kha vha ri kwame kha 072-311-1244, 072-311-1244. Ofisi dzashu dzi Ṱhohoyandou na Johannesburg. Ri phumula zwoṱhe fu.
4: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 43366, kana vha ri WhatsApp ndi kha 0615148872. RFA Funeral Cover. Hava ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi.
5: Tshiko na Lufuno Tshivhase.

0: Kenal Bo Robert Nochunda ndibambiri wa mapolisa ngevhunduni la KwaZulu-Natal rochikolabirisa chiwo ichi cho bvelwa pala vhuponi ha Eshowe he muṅwe munako yu ova a mushumi kha vhengele ḽene ḽa u rengisa zwiḽiwa he a ḓo swika a dzhena a thuntsha havha vhararu a vha vhulanga u tou vha thuntsha nga u tou ralo hu khou pfala zwa uri o vha na mulandu wa u pfhi o ḓifha ḓuvha ḽa u awela kana a sa ye mushumoni fhedzi a tshi vho wana mafhungo a u pfhi hai mushumo o khou fhela ngori hango ḓa mushumoni o ḓifha iḽo ḓuvha zwi siho mulayoni zwa toḓisa na kha mafhungo a uri na apa izwi ri mishumoni ri a pfesesana milayo na maitele a u humbela leave ri a pfesesana hayo maitele a uri musi vhone vho swikisa khumbelo ya leave uri hu itea mini hone arali vha inewa kana vha sa inewa vha idzimiwa hu itea mini ngauri khezwi ri khou amba vhathu vhararu vhoṱhe vho thuntshwa vho vhulawa nga muthu ane ho vha hu na maga aya vha tshi khou tea uri a dzhielwe one nahone zwavhuḓivhuḓi ḽo no ḓi tou vha khagala uri mushumo wo fhela ngauri hango ḓa mushumoni ri khou zwi pfesesana izwi ri mushumoni uri vhone vha tshi ḓo ya vha ita khumbelo vha ri ndi khumbelo uri matshelo tshi nga ḓi mushumoni kana vhege ḓo tshi nga ḓi mushumoni uri vha tea u thoma vha lindela ya ṱanganedziwa kana ya haniwa khumbelo yavho nga u tou ralo fhedzi kibo zwi pfha musi muambeli wa mapholisa vha tshi khou amba zwori vha kha ḓivha vhuṱalani haiwe hoyu munna ane u khou ḓivhea na u ḓivhea nahone zwa una u khou ḓi khwaṱhisedzwa uri hetsho tshigidi tshe a vhulaha ngatsho havha vhathu vhararu vhe a vha a tshi shuma navho tshimulayoni tshi kha madzina awe ene muṋe hune mapholisa vha kha ḓivha vhuṱalani nae hoyu a ri muhumbulelwa nga tshino tshifhinga ndi minti ya 28 zwa zwino ro bva kha awara ya vhuvhili ndi kho ḓo vhaisa ṱhoni dza mafhungo awara ya vhuraru
1: mulaedza uyu vha u ḓisilwa nga MEC wa muhasho wa pfunzo Limpopo vho mavhungulo Rule Ramakhanya
2: kha vhagudiswa vha mirole yoṱhe ndi tama u dzhia hetshi tshifhinga u ni tamela mashudu kha milingo ya vheiwe ya mafhelo a ṅwaha ndi a ḓirwa khana na u khwaṱhisedza uri uyu wo vha ṅwaha wavhuḓi wa pfunzo nahone ri na fulufhelo ḽa uri zwi ḓo vhonala kha mvelelo dza maṱiriki ri khou humbela vhabebi uri vha tikedze vhana vhavho nga u sa vha fhesa mishumo ya hayani na u vha dzhiela zwishumiswa zwine zwa nga vha ungeledza uri vha si vhale vha dzithekhisi na dzi tavern ri humbela uri vha vhe vho ima kha phosho ya muzika uri vhana vha kone u vhala ho dzika kha vhagudiswa vha maṱiriki ri eletshedza uri vha shumise question paper dza kale na dziṅwe tshomedzo dza pfunzo dzino tikedzana na muhasho wa pfunzo dza fhasi ri ni tamela mashudu mavhuya ṅwaha wa 2026 wo vha ṅwaha wa mveledziso na tshanduko ri isa phanḓa na u lavhelela mvelelo dza maṱiriki dza Queen.
3: SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe na hone sa GC-a i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Parapara FM.
4: Ndalivhuwa vha mbumbano ya madzangano a vhashumi COSATU vha khou khetha vharangaphanḓa vhaṱanu na muthihi vhahulwane vha mbumbano vha khomishini ya khetho IEC vha khou ṱuṱuwedza vhonkheteni na vhone ḓorobo vhane vha ḓo khethiwa khethoni dza ṋaṅwaha uri vha dzhiele nṱha u shumela lushaka vha ḓo ita na u pfha nga zwine tsengo ya mme na khotsi vha vhuponi ha Eldorado Park vhe vha farelwa milandu ya u vhulaha ṅwana wavho wa musidzana a re na miṅwaha miṋa yo fhiriselwa panda uya kha vhege iḓaho haya na maṅwe manzhi zwene zwino nga awara ya vhuraru
5: Chico, Chico na Lufuno Tshivhase
6: zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Parapara FM ya ima ngazwo hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo Parapara FM.

0: Ndi miniti ya fumbiri marozo zino riskoli waka waraha ya boraru waka da watichele sambeka nya mshimo ya chiko. Nukufulu pila zoro watichele saru kwa chimila rotho vachara takuwa rotho ya palanga waraha ya bufumi na bubili. Mangwe kaya anerono ambanga hao. Kele pungu nera kutuvu ambanga alo zino zino hangi fundu nila kwa zulu natala. Ndaita na obana mbuziso ya ori nari kuzufese sana ria pa mishumoni mapungo azilivi. Musibone buombe na kumbelo gana bushke sa kumbelo ya ori. Abanga dobo ni mishumoni ya tenduwa kana ya haniwa. Bako zidiwa nori zito yoto chimila nga ndilade, rwamba na nga pungo heli la chelede uri ziko durela nga manda badzulapo pa na shango la Afrika Tshipembe nga manda rine rine arutuwa na ayo hei ntu inofi chelede, zene zuri chito ya rapulula yote hapa michini ni rato chimbila na yo igwama upirisa maitele ane kangweba doto shumisa ane ya digitala azigarata, azauto swipe nga utoralo, hone waneva kushumisa apio ane watakelela nga manda ndia apio maitele ne ya, ndene ya auto chimbila bo wala gwama la chelede kana ndi zwene zwine vha ḓito shumisa garaṱa dzavho u rumela tshelede kha muṅwe muthu dzithingo dzene dzinga u to ralina khezwo ri amba na nga shango la Ethiopia zwine ra khou amba ḽo fhaṱa ḽimaga ḽa u kunakiswa ha oil ra vha na mbudziso hafha ya uri kani ha izwi zwi nga vha zwi khou amba u bonyolowa haito kha dzhango ḽa Afrika uri na zwibveledzwa zwaḽo ḽi vhe dzhango ḽine ḽi vho kona vho to ḓiitela zwithu nga ḽone ḽine 086 000 2503 ndi masiri ndo vha ṱanganedza uri
1: ndarofuna.
0: Ah, vosi dzendikale urini?
1: Hai, ndio uri ndirotsangeyo.
0: Nero takala nga manda.
1: Ndi murau nyana silabasi, ndari ndi dofa kwili ala ni gwara po. Chinchina cheto uri ni gwara po pano Afrika tshipe, ri dzi one yena. Ai ndi.
0: Ka vaso dzuluwe nyana zwituku tuku apo vosi dzengo ri lutengo lwo lu ko ita lushitomu wati ko vafa zwavhuḓi.
1: Okay, ndi vosi dzuluwa ndi ko pfala.
0: Ah.
1: And when you go to the disorder, the chinchin of Africa, the women of Guarapo, Rawa Rabos, the moves upon a beginning. Rufuno.
0: What was it?
1: Okay, little never was it quickly upon the Africa. The woman was never a white Guarabai. If you want to have a one around my animal, whatever it is which was by far of women of Guarapo, you ever saw a corner of Bona Tangan. Chini cha kuto ba bona ni chini cha wachi cha uri Afrika chipembe likuwa likuomba shingola bani bo dara basi nani shumu hawa watu yesu ba chibo baba chuo guara bangi zako kuma kuma zako mo una mo kwa kumosezo hapa hani ndo sio ni mele isungo tu zani ya lawudi una le ambele na chukua ni lari people are doing wrong things for good reasons zako mshamba uri watu ba kutoka kia ungambo na yano pa arali ni rufuno ni na ngwana wa mahayani ni sa mufuswa uri aya alamdi u tshara a tshinga ndi ngwana are na ndiyo mara u kula mudini ngori hayani a huna zwimiwa ndi tshine tsha kho ita uri vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vha ḓi tswe ndi tshine ngo soto ḓi amba wa iye ni gora reni mre tshi gora bani songo kwasha mapengele fhedzi arali ni vha tshi khou bva midini i sina zwiḽiwa zwa vhukuma kuma ndi zwa uri vha ḓo ḓikandekanya heyo pfanelo ra wana vha tshi khou fisa mapengele vha tshi khou utswa zwi tshi khou itwa ngori hu na thaidzo i tshi khou tandululiwaho lufuno hanefha Venḓa ri khou tendela badi ya no maḓuvha ri tshi khou ri huna kha ri tshi khou ri tshi khou tendela uri hu na mahosi vhane vha khou vheiwa sa tsumbo na sedza hafha kha vhupo ha mahayani tshithu tshine tsha nga ita uri vhathu vha kone u tshila ndi ndimo mahosi vhane vha khou vheiwa vha tshi dzhena na vhone vha vha vha si na zwipikwa zwa uri vha nga thusa hani vhadzulapo arali ha soko to vha vhona khosi ine ya tou dimaketa ya rine ndi khou ri hovhu hei bulege yanga hafhanoni vhathu vha fanu vha ḓo tou shuma u lima ya soko dimaketa vho yari hei bulege yanga hafhanoni ndi khou ri vhathu vha ḓo tou shuma u ita zwiphaza nahone arali zwi tshi konadzeana ri dzi royalties dzine vha khou tea uri dzi badela dzi vha dzi tshi pfala zwa vhukuma kuma ndi zwa uri ro vha ri tshi ḓo vha ri neṅwe nḓila ine ra khou itinya ya u fhungudza ndara ende zwa dovha zwa thusa uri na migwarabo ine ya vha i tshi khou itiwa i vhe i tshi khou itiwa nga vhathu vhona vhane vha vho tou sedza tshetsho tshine vha khou gwalabela tshone fhedzi fhedzi ndi tshi khou minya Afrika Tshipembe arali ndi tshi khou pfala kha vharangaphanḓa a vha nga koni u tinya migwarabo ine ya ḓo fhedza i songo vha na u tswa arali ni vha khou gwalabo vha na ndala tumbuni nndanduni
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa vho sidze ndo vha thetshelesa vhukoma kha heḽi ḽe vha vha vha tshi khou posa ḽone ndi masiari ndo vha ṱanganedza urini vha khou amba nga ḽipio hafha
2: ndi masiari vho ḓo ḽonitshala ndi vho ṋangovhela thivhula
0: a vho ṋangovhela vhone tshelede vha khou tou tshimbila vho hwala nga gwama
2: hai nṋe ndi tshimbila ndo tou fara dzi bank card tshikwamani ndi tshini ndi tshiraru ndo no vhuya nda ri tshiṅwe tshifhinga ndo ya ḓoroboni hanefha a Johannesburg ndo fara tshelede tshikwamani vhathu kana thi zwi vha zwi vhona zwi khou tshimbila uri ha vhona tshelede ndavha ndi khou fariwa zwanḓa ndi tshi farwa zwanḓa zwoṱhe zani ndavha ndi khou sechiwa Nisipu kanchono ndia umbula ndani kutu ndani kwa ya mashopono rengazi nguwevu mashopono. Na unuhila chedi yojiwa yote. Nda kuda uri, ndi kuina mtu wa chituwa asa mtu wa farachari chikuwa mani. Shwa tenka ndesuwa zukuina.
0: Bwone ngobela bo guda bono rangaba tangana na kombo. Bono tangana na kombo. Zamba aro hobo usi yo kombo radar kombo. Bwone ngobela wachika dishumisa eni ya maite lo chimbila bo wala guama. Hone mbuyelo zineba ngariba kuziwana. Nga urukomba nga mashine nena belo wakaranda za biluni. Za fumi sumbe. Ani afiri neresu na ochele denji. Bazropa wale na shangola Afrika chipembe. Ako tuwa nga hezu jamsi. Bachi kutu visa chele de mchini.
2: Ndiso wana ngamanda, ngutia chikunga duwateri kutu ya mchini na palani utiti shalite. Una batu wa mnevawo ima angadubo ngangini. Wakono zubona suri wa mnevawo ila vora kutu shalite mchini ni wako kutu shalite natunga ya wonara. Yesu chikutunga kutu ya uchi kupira kawui, udoni kutibili li woche ula shalite la.
0: Ndo libu wangamanda wane nguwabela baduba na duba la wudi. Ningatakala rali haba mtechelesi rangamba nga hili la livi. Livi ba kwa ifese sori ujwe ita kumbelo ya tangani zuwa kana ya hani wanga mtuli. Dimasi hari?
3: LGT witan.
0: Nendi hone Lucas pungwa ke lila kumbelo ya livi.
3: Hello pungwa ni kwani kalo muna waya nje afka tuncha hoyo. Amaran, tu kau mana kau kakawa? Tiap hari aku alih jasa, aku masih monam deriwa. Kau jemaah dua tu muten deriwa. Jemur mutoli utama awak ten deriwa, aku nutuwa. Autama tuwa, aku nu uten deriwa. Utama tena namu satu tuwa, udurunga deti aso. Udurunga, bila aku zoyo zoba gaya mandi langgari. Abu wya musimu nanti kau changing room, nanti plan aku tu diburu show itu terlalu makanti, itu terlalu wrong. Mutole ngasih tanda muka kau sebut dijalan itu asung dengeri wan.
0: Di kalau ibu angamanda Lucas.
3: Dua labu di
0: Evunona. Di kalau ibu angamanda, di masih anda batangan ezori ni bambu diri gagaga. Apa onamu tu? Di masih hari a.
4: Apa hari semarin?
0: Nanti hone.
4: Nanti hone.
0: Di mana tim tipet?
4: Rona, ni fata doje na kaili noni la lizi, ya ichesesa. Chino chupina na batuwa neba baba kwa rangapanda, unwa bagi rikondisera. Namo siri nga bari kuzi amba uri, wala mtu okakanga tanuru, ono ula ya batu chi. Mara, na batuwa neba vore rangapanda ngati chuchikina, arali mtu atiku umbera lizi, chino chuma uya umbera. Uchitaba na ushtuzwa shishi zina kutore ajipe zizo nezo mwiki sore asidemishumo ni ubuangale ni loduva nukukono sesa ufuno mara arike na zinera nga dada ramba zwa jika ngori honoro babatu
0: ndiko libu wanga manda roli amba zino iwa singwa abata ila ngori helipungo na zibolinera dhatu amba nga halo tui rechiko tuwa seza lene lila livi na maumbelele ya hone huli ni hune mshumi antio shikisa kumbelo ya we ya livi ndi umbele zino ni chifapa ne zino nga 3 ndari machiru singa dimishumo ni kana ndi humbela machelo nga machelo ninga 11 ndari ndi dovha ndi siyo machelo kare lelekanye na rine sa vhashumi ri lisa dzori hone maitele a tshiri mini milayo ya vhashumi yone i tshiri mini kha zwikwama ho live mushumoni.
5: Chiti cha upesira chine mta wabu bate ubilele ngacho, ndi mashirini ya mburungu. Ndinga zo clientele funeral plans, ichipadela mashirini uri ikonu tusa kainzu nza anyu. Ridoba apura kavara batu bashika ufumi raru, kapulani nti. Naone, vana bararu baka terosi na nyingi zazo ya mbadelo. Kaba wane kavara ya mburungu na musi. SMS ani parapara ka 37128. Ndi 37128. Clientele life. Ndi chimi zo chiri mrayone na tendori ya ndinda kombo ya buchiru. Mrayo duwa ui online, udo shuma mbadelo zodore yao.
6: Mutu mwe na mwe aneva na mbelero nga kungezero ya politiki kana kashu ya zaketo za politiki inoko uhashwa kama Parapare FM. Angapika mbelero ya we usatupera maduba matanua kashu iyo na the Independent Communications Authority of South Africa ICASA. Upika mbelero ya bo rihumbelo riba kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya rutungo ya 012-568-3233. Kana ba email e broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaint cc@icasa.org.za nomboro hafu 012-568-3233 kana ba email e broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaint cc@icasa.org.za
7: Vunji hava gudiswa mafasi ya motifu wa ure na vulugera na unga mwala mulingo wa mapelo ni ya mwa. Zino nisongo tenda uchuwa na nyoko zuchini ima panda. Nzuzanyo zote zena itamusini chivara nga udifunga. Zoringa na inwi ivani na furu felo la ure nido shuma zwavu uti. Parapara FM itamela wakudiswa wote mashudu kamulingo wa upeza mwa. Parapara FM.
8: Parapara FM, yo saina muano wa budifari uyanga todea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Vasia muano uyu, rodi imezero wa ashera mapungu wa bukuma, maambi wa sa GCA, na mbeke nyamushumo zisaba isibana, zisatutu wezivengo, na zikakati, kana zuyambu zwa budzekani, zoka rurao. Arali vachipa unga ritebe zi muano uyu, wanga kwa maba Broadcasting Complaints Commission of South Africa, nga uto ungalera ka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kanaga email ka bccsa@napsa.co.za uwana zwinji kawa dalele website ya www.bccsa.co.za
9: Chico na Rufuno Chivase.

0: Musi dorobo ichirangiwa zwavhuḓi, vhathu vha vhona phambano. Ndi nne Khathu Rasilingwane, Khetheni wa meyara wa Democratic Alliance. Fhethu hune DA ya vhusa hone ro sumbedza zwine zwa konadzea nga vhuvhusi ha vhuḓi na u shuma nga maanḓa. Hune DA ya vha i tshi khou langa, mishumo i engedzea kavhili. Ri nga ḓisa hezwi na ḓoroboni yanu. A huna u khauledza kha u lugisa Afrika Tshipembe. Mushumo fhedzi wo itwaho zwavhuḓi wa muṅwe na muṅwe. Ndi ngazwo ri fano u itela u zwi ita. Votelani DA uri ḓorobo dzashu dzi shumele vhathu vhoṱhe.
1: Eino kha tsha zwa politiki ho i ḓiselwa nga fhasi ya milayo ya ICASA, ine ya khou langula hetshino tshifhinga tsha dzikhetho. Vhupfiwa ho bviswaho kha eino kha tsha zwa politiki ndi ya ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho hu si ni ya SABC.
2: Zero yalo kha Parapara FM. Parapara FM inga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za.

0: kha vha endanga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondoni. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
1: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha plani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u sina nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Ke laminate ya mutshendo vha ya 42 vana pala kha awara ya vhuraru. Danny Z na Monique luimbo luzaho One Stop kati na Soul Dynamic na Robert Wokanga luimbo luzaho I Can. Ndi pala pala FM kwa presi ya kasho yale Afrika Shpembe. Kuliwa nga manda mbeke na mishumu ya chiku na LGT na bingi rasu wabu ya machero shere mitano minitu vana pala kha awara ya vufumi na wibi. Ndila wibi na musini Tuesday.
3: Robuya. Hey. Auna na zwingo ni Tuesday le pisao nga manda.
2: Ri zwitonga hi zwiko zwa zwe afi tshilimo tsha ndanwa tshi dovha tshone. Utonga ri uko da tshone. Yeah, utonga kho donela mufisa.
3: Hey, fhedzi ari tende vhathu vhashu vhono nanga hane vho vhane vha ḓo vha kho vha nanga nga hashtag ya shinere hashtag Tuesday. Kabe ya pala kha except para para it shando underscore very article padzi. Vari vho dzori na vhone na musi vha kho nanga nnyi. Fhedzi arali vhone zwa zwino ri khamba vho tshelesene bika mushumo ya dzi rowa kha vha ḓivhe zwori ri ne sa bika mushumo ri kho nanga vhone, ri kho nanga vhone ri tshi khori kha ri tshimbile rothe u swika ne pala nga vhora ine ya vha vhora ya vhora. Hina musinga la bobili. Fhedzi ri kho livhuwa mulaedza ine ro no ḓi thoma no i ṱanganedza hafhaḽa kha X vho ro salani ro wana mulaedza Mweki Dennis Tshilidzi Blessi Mahadari na musi ndi khou ṋanga ine mbekamushumo ya dzi rowa ri khou livhuwa nga maanḓa

0: News yo dimisa onga yote na one sa GC ya. Iba disera thotsa mafungo kha Parapara FM.
1: Ndalivhuwa vha muhasho wa zwa vhuende Gauteng vha ri vha khou fhaṱa kana vha thoma na thandela ya u fhaṱa burou sa nḓila ya u khwaṱhisa tsireledzo magondoni. Vha mbumbani ya madzangano a vhashumi COSATU vha khou khetha vharangaphanḓa vhahulwane vhaṱanu na muthihi vha ḓo ita na u pfha nga zwine vha dzangano ḽa u lwela pfanelo dza vhathu shangoni ḽa Iraq vha khou itela khuwelelo muvhuso uri kha u dzhiele nṱha pfanelo dza vhafumakadzi. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino mathaba manga awara ya vhuṋa.
2: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
0: Kamodoro Kampiko na Hayani, ri vhapa muzika wone wone.

0: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
1: Nga huno ṅwedzi wa vhuendi, Phalaphala FM yo farana zwanḓa na HK Wheel and Tyres vha na muṱaṱisano une vhawini vha ḓo gudiswa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi. Ni muṱaṱisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi. U dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 2 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa 4 Tshimedzi 2026. Kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa sumbe u swika nga ḽa 10 Tshimedzi. Nga tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro, vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira, nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha. Kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine, a tiri # vhafumakadzi gudani # rinanwe misi yoṱhe.
2: Khelabirishi ndi ya 10 gonyiso livhene fhala kha awara ya vhuṋa ro vha tambela mahauza masheleni yanga Fireboy DML Jazz World na tukutela nga luimbo luvidzwaho Imali khambe na mushumo ya Zero fhano kha Phalaphala FM namusi nga ḽa vhuvhili nga Tuesday when the ring nanga vha tshi khou dovha isa phanḓa no ri nanga ro vhuya nae Dessert na muzika wawe muswa zwine zwo ḓa ri tshi khou lavhelesa muzika wawe muswa ri na zwavhuḓi vhuḓi uyu muzika wawe we ri fara spio fhedzi a tshimer dia
3: tendani kha clinic ri vho makone kha u onga zwilonda zwoṱhe u ya nga u fhambana hungavha zwilonda zwa swigiri zwa muaro bedso wound ulcer na zwiṅwe zwo vha khou tambudzwa nga zwilonda zwi sa fholi tendani khekli ri a ṱanganedza medical aid dzoṱhe ri wanala Ṱhohoyanḓou Makhado Polokwane na Giyani kha vha ri kwame kha 015-023-1843 kana arali zwo dzhaya kha vha ri kwame kha 064-515-8597 tendani khekliniki.
4: U ḓadza fomo yanu ya muthelo wa mbuyelo nga e-filing kana nga SARS Mobi app zwi ni fha tshifhinga tsha uri ni ite zwine na funa. Hei ndi khumbudzo ya ndeme ya u faila fomo yanu ya muthelo wa mbuyelo hu sathu fhira ḓuvha ḽa u guma nga dzi 23 Ḽara 2026. Tinyani ndatiso, fhedzani, dalelani sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS, at your service.
2: Kela ndi afu na mraro zwino u livhana phala khawara ya vhuṋa khoyu Dessert na muzika wa muswa Dessert na mathaba ma khona ṱanganedza khambe kana mushumo ya dziro
5: ndao ya duna ndi mathaba mavhuḓi anengeyo kha phala phala FM
2: Dessert una vhathu vhane vhanga vha tshi khou pfa Dessert heḽi dzina vha tshi khou lipfa ro tou thoma vha tame u ḓivha khwine ri tame u ḓivha khwine uri na Dessert ndi nyi wangafhi zwavhuḓi vhuḓi.
5: Mwashi chotoma chotoma lumelisa wa shumi ba Phalaphala FM kazi ya roa vo shandu DJ Shiu kwa reni na Kiko Lipazi na Randy S Mupelezi kwa Phalaphala FM nani misiote Dizete ndono natukana ane wa mbiwa ane akadita mwiziki ubache chacha waka kwa mtuko kufika zino msani
6: kamwe ni to rumbudza Dizete dzingwe dza dzinyimbo kana thandela dzine nono ḓi vhona ni khou shuma khadzo uri na vhatshilisi vha kone u ni humbula ndi dzipio dzingwe dzone
5: tendela ze nda shuma kha the DJ shi di dovala nyana di koto amba nga di album na di na di na di na di EP kha album ye nda vhandi nayo yone album ya Tommy ya bako film babulele nda vhuya funda ndo vhanda ita inwe EP yo no pfi Hayani nda vhuya nda ita inwe album yo no pfi what call it Muyeke.
2: Yeah. Rwendo kana vhubviwa ndi khule Dessert. Fhedzi ya khare davhelesa uri na no vhuya pa nga muzika muswa, no vhuya nga mini ndi single, ndi EP, ndi EP, ndi album. No vhuya nga ufhio munenje.
5: Zwa zwine zwa zwe tabadzo do promise zwone ba tireli banga ba Phalaphala FM. Ndo ti amba ri ndo vhuya before December isa tsiko uri vha kone zwipori. Ho munna o vhuya nga muwe u luta mara zwa zwino album ti vhuya ngayo, ndo to vhuya nga EP uri vha zwipori hai ndi kha difema.
6: Mm. Ya ringa ri do dipina nga manda nga muzika pa GZ na dzi December dzi tshiko swika pa dzi do vhuya nyana. Fhedzi ri vhudzeni nga vhathu vhane khanwe vhono ḓi thetshelesa hei piano vha ri mini nga muzika uyu wena u bvisa.
5: Vhathu vhe vha thetshelesa EP yanga ye nda i bvisa ngori EP yanga dzina ḽa EP ko pfhi I Do. And then vha khou to zwipfa uri tshifhinga tsha musi ndi khou ita hei EP ndo vha ndi tshi khou ita EP kha ṅwedzi houlani wa vhafumakadzi hoyu wo fhela wa August, ndi tshi khou to onarisha ṅwedzi uri hai nga ṅwedzi wa vhafumakadzi irani na nṋe ndi ite mafhungo uri ho luimbo no pfhi I Do EP vha ipfhe uri ndi khou nyogo u mala, vha khou i thetshelesa, vha khou i funa nga maanḓa
2: watch. Ya, ri khou amba nga EP yeneyo fara nyimbo ngana nahone no shuma na vhonye kha EP yeneyo.
5: EP yeneyo yo fara nyimbo mbili zwa zwino, ndo shuma na RNK, mutukwana wanenge ya Melula na TR Clearance, ndi mutukwana wa Bala, March.
6: Ri tongisele ni muzika, arali khou ṱoḓa u wana, ri wana nga nḓila ḓe gai.
5: DJ Shi muzika wanga u wanala kha zwoṱhe dzi platform zwoṱhe dza digital platform anenge vho iTunes, YouTube, Instagram, Facebook and TikTok.
2: Yeah, ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa. Ndi fhio muledzo une na nga u sia na vhafuni vhatikedzi vhano na vhafuni vha muzika nga u angaredza dessert?
5: Vhafuni vha muziki wanga ndi zwa uri ndi khombela nini keze ni songo neta ngori zwihulu zwika ḓiḓa zwika ḓivha phanḓa khathihi no tikedzi wanga nga u tikedzi wanga vhewe ndi u itela uri ndi si nyame ndi na mafulufulu and na zwa uri kha tshino tshifhinga competition yo ḓalesa nga maanḓa ya music lune ro fhambana dzi genre kukumbela fhedzi uri ntikedzeni vhatevheleli.
2: Jawa dessert ari khou livhonga maanḓa ya tshifhinga tshaṋu. Kha zwireli zwa vhudavhidzani ri ni wana gai na hei DJ ṱoḓo
5: thoma a tshi ya kha zwa vhudavhidzani ti kha ndiri ndi tae vhana vha tshikolo vhoṱhe vha na khou ṅwala matric wavho zwino vho thoma uri halala kha vha rabele vha wane dzitshikufhadzo dzavho ubva kha mudzimu uri zwi tshimbile. And then ndi tshi khou ya kha zwa vhuleledzani zwangai nṋe vha khou tou ngwana fhedzi hanefho kha DZSA hoṱhe nda amba hoita dzi platform kana vha tshi khou mbuka vha sikori 073-934-9828.
2: Ya Dessert, ri khou livhonga maanḓa ya tshifhinga tshaṋu no ni tamela mashudu ra hei EP yaṋu hei yo no pfhi I do kha i shume zwavhuḓi nga maanḓa i dovhe hafhu ini aluse kha nḓou tshumelo zwa muzika.
5: Ari male, I do, ndi kho mala mash.
2: Stopa. Ya, zwitsana. Ambori ni nga ono re lwalo zwa zwinga ngomgomo.
6: Na zwino zwita zwo ṱuṱuwedziwa nga muthu ya nga fro ya hone.
2: Ya.
6: Zwine zwai isani phanḓa no bvisa muzika Dessert rine ri ḓo u tamba arali wavhuḓi. Fhedzi minete kheila ndi ya malo ri khou hanefhaḽa kha wara ya vhuṋa ri ḓa ri khou ya mafhungoni. Fhedzi ri tshi vhuya nga ngea wara ya vhuṋa ri ḓa ri khou dzhena kha Limpopo Women in Ammunition Training. Zwenezwo vha ḓo pfha zwinzhi ngazwo ri tshi vhuya tshira kota ra u bva hanefhaḽa kha wara ya vhuṋa.
2: I do, got Dessert to say. Love you.

0: Rilingedza u ita nga une ranga kone, richitela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha si na tshirunzi tsha uya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Hoyu ndi Tsiko Lephatse.
2: Ndi nṋe Shandukani Velo Lukhwareni.
1: Arbe rotha musumbro skala pano awari ya vhuraru skala awari ya vhuraru kambe kana mushumo ya dziro
3: ndi masiari tshiko na shandu no mveledzi nga nepo no tangana na inso mapha u bva pa tshirenjeni kha tharo dza muthetshelisi ndi nga takala nga maanḓa randa tembelo ya nyimbo dzi tevhelaho rothoma DJ Walker Chisa Mpama lwa vhuvhili Revolution dzi thavhani lwa vhuraru BOP Zavalaza nda ya ndu

0: Re ra no kofi fara 250 kana 200 kana 300 sa tsumo. A tshi khoso kotori nne na mungana wangai ri verio no kofi. Sa zwino le tshikofisa ngoto rali pya ri wana cocktail kana ice cream ngoraro. O tshi kuto vhaela uri mungana wanga ndi mungana wanga. Zwe zwi tokutuku zwine ndavha nazwo zwolu. Mbuso ndi ya uri zwi ambiwa na uri mungana ndo to fara 2 clipper are wana ice cream kana ndo to fara 2 clipper are wana cocktail ra dirwa ntinti ri atuwa zwi khou amisa nanga uri tshiṅwe tshifhinga ni a wana uri na sokori ha are to ri wana ntinti kana dzene dzo ice cream dza hone havho tshi vho rengiswa na maliwa ngori a nongo tshalangana ni a wana wala muṅwe a tshi vho ṱoḓa na gaulu zwino zwi a tea u ambiwa na uri zwemisa hani
1: na ngori ni nga si rambe muthu ni sina tshelede thi ndi khou amba uri ndi nga si ḓe kha ini nda ri thiko kha ri yo wana kofi kana kha ri yo wana mbili kana kha ri yo wana ice cream ndi sina masheleni o imaho ngauri ngori thi athi ḓi zwa uri tshi swika ngei uḽa onoyo ane nda khou mu bvisa u ḓo ṱoḓa zwithu zwa hani ndi khou amba uri a nga ri kha ri bve ri tou wana nthihi nṋe ndi tshi vho ya ngei nda ndi khou ḓa champagne thi nayo ndi nthihi ndi khou amba zwezwo ngori ni nga soko ri kha ri ṱoro wana nthihi nthihi ine ndi ḓo ḓi nyolene yo nthihi yanu yone ita 30 randa nne nga fhane ndi khou ḓa shampopo ndi khou mpfesa
0: tshino ndiramba nne ndi tshi ṱuwa na ini DJ nne ra ndi khou ṱuwa na ini nda pfa uri ndo dzhia vhuḓifhinduleli nne ndi yani vhudza nda ri zwithu zwo ima nga hendi a ri ṱuwe marai ndi khou ṱoḓa uri ri ṱuwe marai zwithu zwo ima nga hendi ndi tshi khou shavha zwono nga hezwo vhaṅwe muhulwane vho vhuya vha laṱisiwa zwezwo ṱangana vhathu vha tshi ṱangana na muthu vhuragane ndi khou amba uri vhuragane arari ari ro wana vhuragane zwi a leluwanyani pfha ungari breakfast ya farea nga ḓiro dinesa vha tshi swika ngeini vha ḓiri ha ngori ori ari ro ṱangana nga break nga vhuragane zwo luga hoyi ndi asi tshithu ya vha sa vha mboḓi order zwiḽiwa vha tshi vho oda hezwi vho lindela zwiḽiwa vha ra ndi khou tomalela na boḓelo ḽa champagne
1: u vha singo khakha ngori thi o rambiwa uba wo to vhidziwa hafi kha ri ṱuwe ri yola breakfast zwino breakfast i ḓi ṱoḓa hu na huna ku shampo abe fi mini ya mimosa ndi khono khomfesa i a ḓi tenda nga matsheloni na sikori mimosa nyana ḓuvha ḽa kono thoma ni khomfesa u vha singo khakha
0: zwino vha zwi ḓo dzhena khakhathi kha vha ite vha tshi amba uri
1: arali zwi khou kombetshedzea vha ḓi amba uri hai ndi tshi ri nthihi ndi khou amba bia ndi tshi ri nthihi ndi khou amba ndi tshi ri ice cream ndi khou amba ya vanila a thi khou amba
0: ngori tshiṅwe marare dzo vhofana ri nga hambi ri ḓo soko yariyari Crosswave Dream Chaser na Pembi Onika 28 minutes after 5 the matabam

0: kule nga yo ndila ngori a huna vho maṅwe mafhungo era a ṱalutshedziwa kha gurupu hafhaḽani. Ndi soko ḓi vhona u nga ri kha musi hono na ṅwana ane o vha ene tshipondwa tshihulwane kha heyo thamu ye ya bvelela, vha sa vhadededzi vha ḓo ḓivha vho ḓi amba navho kha musi vha pfha vha songo farea mea huna ṅwana. Zwonevho kha mubebi o bebaho zwi a tatisa u zwi sedza zwone, mara u isa khothe tshi vhona uri tsho tovha tshipiḓa tshine wa nga tori tsho vha tshone tsho takuwa. Tshi mafhungo a ḓi thoma a ḓivha a ḓi dzudzanya vhuhayani, mara arali ra nga takusana ra vho swikisana kha zwiimiswa zwihulwane ngo to ralo, ṱhaṅwe ri songo vhuya ra thoma ra dzula fhasi vho ramba nga tshashwi, ndi soko vhona nga u vha wonesa phanḓa. Mara ndi sa khou ri havho miya ṅwana vho khakha, vho zwi ita vho u ya nga vhupfhi havho havha vhu tshi khou vha ṱalutshedzisa zwone mwashi wanga.
1: Sa vhabebi kana vhone sa mubebi wa ṅwana nene u sumbedza uri o rwiwa, vha tama u vhona zwifhio kha vha tshikolo musi vha tshi khou sumbedza uri u bva zwino a u nga tsha dovha vha na vhuṅwe vhudavhidzani, zwine vha nga tama u pfha kha tshikoloni hafho ndi zwifhio u itela u vhona uri ṱhamusi fhungo iḽi ḽi a tandulea zwiito zwenezwi zwi si tsha bvela phanḓa kha vhana?
0: Vho rana sa vhurangaphanḓa ha tshikoloi ndi a zwi ḓivha zwori zwi a vha nisa nga ṱhoni, mara hanefhaḽa he ra vha ro ḓi sumbedzisa hone mafhungoni soko vhonga vha soko dovha vha ya vha phara uri ai zwina zwithu vhoi ro ḓi zwi dzudzanya nga heyi nḓila, ri vhe na vhuṱanzi. Kani ya ndi to sa ḓivha uri ṱhaṅwe ngori hovha u tshi ḓivha na meeting une wovha wo ranisa uri u ḓo vha henefha tsini nyana, ho vha u sendedzelwa phanḓa mara wo sendedzwa hu sathu vha na heyo khakhathi. Ndi soko pfhesesa uri khamusi vha ḓo ḓi ri ṱalutshedza zwezwo ri tshi yo kuvhangana nga heḽo ḓuvha ḽine ra ḓovha na meeting ngano, vha ḓo ri ṱalutshedza na zwo ri a vha ri fulufhedzise uri ndi zwithu zwine zwi nga si tsha itea. Ri a ḓivha zwori zwi kho ḓi itea zwikoloni zwinzhi, mara i sathu vha mafhungo a nndwa na henefho. Ndi soko ḓi vhona uri vha ḓo ḓi wana uri mivhili ya vhathu a i fani, nahone wanga no kho ḓi ri naye o ḓodziwa, ndi tshi musedza ha ngo vhaisala, mara vha ḓo ḓi wana khamusi ku ḓodzele ko vha ku tshi ḓivha kuthihi, zwa ḓi wana uri honavho khamusi muviri wavho ndi mutete, mara zwithu zwa vhuya zwa vhona uri zwo ambiwa nga muvhuso wo rangaho phanḓa uri ri songo zwi ita sa vhurangaphanḓa ha tshikolo kana sa vhadededzi. Ndi soko vhona uri kha ri ite ndo sendela thungo nazwo hezwo zwithu mwashi wanga.
1: Ri khou livhuwa nga maanḓa. Tshifhinga kha vhe madekwana vhoḓe. Ndi musi ri tshi khou amba na mubebi wa mugudiswa wa tshikolo tsha primary ya Hill Mary hafhaḽa Makwarela, vhane vha khou sumbedza uri na vhone ṅwana wavho u khou pfala a tshi khou wela khavho, vhane a pfala u pfhi vho rwiwa nga mudededzi sa nḓila yo vha kaidza henefho tshikoloni musi u tshi khou pfala uri vho vha vha tshi khou ita phosho. Vho zwifha ro sumbedzisa fha uri ro lingedza u kwama vha muhasho kha heḽi fhungo, vha khou sumbedza uri fhungo heḽi na ngoho khavho ḽo swika khavho, fhedzi ndi fhungo ḽine u swika zwino vha nga si tsha kona u bva mulomo khaḽo vha tshi ya phanḓa, sa izwi fhungo heḽi zwino ḽi tshi khou pfala u pfhi ḽo swika khothe. Ndi hezwo zwe ra vha ro sedza zwone. Ndi miniti dza 29 zwa zwino, ndi u bva kha awara ya rathi. Ri khou sedza fhungo ḽine ḽa khou kwama vha muhasho wa pfunzo, vhane vha khou ri vho khwaṱhisa maga oṱhe a tsireledzo u itela u thivhela zwa u punḓa mabambiri a mulingo kha mulingo wa maṱiriki wa mafheloni a ṅwaha. Muhasho wo ṱalutshedza phalamenndeni uri wo lugela u swika ngafhi uyo mulingo wa vhagudiswa vhane vha fhira zwigidi zwa 900. Yamukela Mtshinyo o rudzanyela muvhigo no khou ḓa na Joseph Masimba.
2: Sa iṅwe nḓila ya u ṱoḓa u tinya zwe zwa bvelela Mahoḽa musi hu tshi vha na u punḓa ha bambiri ḽa mulingo, vha muhasho vha ri vho khwaṱhisa tsireledzo na uri vho thoma komiti ine ya ḓo vha i tshi khou sedzana na mafhungo eneo. Mulanguli muhulwane wa zwa mulingo vho Priscilla Ogobanjo vha ri vho thoma na dzi komiti zwiimisani zwoṱhe.
3: Those are all established and functional and officials trained and ready to deal with any administrative errors or omissions or behavioral offenses that may arise so that all candidates can be able to be resulted in January 2027 when the results are announced.
2: Nga ndani ha maga NIO, vha umalusi vha khou sumbedza u kwamea nga u lenga siani ḽa u ṱola vha ofisiri vhane vha khou eredza mabambiri a mulingo. Muofisi mutshimbidzi muhulwane wa umalusi ndi Dokotela Vho Mafu Rakometsi.
4: School encourages that candidate to do math literacy instead of mathematics. Now what is happening here is that once

0: Rilingedza u ita nga une ranga kone, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada. Ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
2: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ha muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
0: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
2: Vha nga ri doba na musi vha mashango ḓavha kha DSTV Audio Bouquet cha channel 811 kana vha ri dalela kha www.paraparafm.co.za.
4: U vika vika zwi amba u ḓilugisela nndwa. Ndi yone mini yeneyi? Tshipida tsha 2077 ri kha ḓivha zwandane zwa mufumakadzi a zwi ndini Shelin Dao. Vha ri u vika vika ndi u ḓishushedzela. Phalaphala FM ndi ya koporasi ya khasha Afrika Tshipembe i vha kanzwa nga zwigili zwo pfumaho pfhushi.

0: makhadzi mara wo vha u sa ḓivhe zwo zwithu zi nṋe ndo to sa ḓivha uri vhone ndi funa u thoma nda vha vhudza mafhungo o raliho ngori nṋe ndi ḓivha zwori nṋe na vho ri a tikana kha tshiṅwe na tshiṅwe
1: ende nṋe na inwi ri a amba ndi ngazwo ndi tshi khou ri ho vha ho fanela no thoma na dzula fhasi na nṋe na amba ni sathu hwala mabuto haya na ḓa hafha noni
0: mara nṋe ḓivha zwo vhone a vha ndadzi naho nda to ḓani mathadani mafhio na afhio vhone vha ḓo ntika makhadzi
1: ho lugaha maḓi a tevhuwa o tevhuwa dzhenani nga ngomu ri sumbedzisa fhera lune na ḓo shumisa wone
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa makhadzi
1: a thu fhela mafhungo ayo noni songo to takalela
0: a thi khou hana a thi khou hana makhadzi wanga a thi khou hana
1: okay hafha no holunoni ndi lwone fhera lune na ḓo shumisa lwone manzhi ri ḓo amba ndi tshi vhuya mushumoni ngauri ndi ḓo lenga nda ṱuwa ndi tshi khou dzhenela u amba izwino
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa makhadzi a u tou amba ngoho zwa vhukuma thi ha shaka ḽau ndi shaka ḽau hei zwokuma una vhathu vha sa u funi zwa vhukuma mavana
1: zwinona
0: vhathu vha sa u funi
1: thendo khae ri ḓo amba ndi tshi vhuya ri ḓo amba ndi tshi vhuya inwi lufhera lwanu khou khou zwino ni khou vhona musi uri a wathu kulumagiwa hafha fhethu a wathu kulumagiwa ende muthusi wanga u off ṋamusi
0: vhone vha khou nyaga amba uri uyu muthusi wavho ṋamusi a khou ḓa
1: ṋamusi ha nga ḓi ende zwino ngauri inwini hone ndi khou humbela uri ndi tshi vhuya ndi wane ndi khou ya mushumo ndi ḓo lenga ndi khou humbela uri ri songo thoma u fhambana zwino ndi khou humbela uri ndi tshi vhuya ndi wane nnḓu heinoni yo kulumagiwa na phuleithi hedzila dzi ra hangei zingini ndi wane dzo ṱamba dzoṱhe
0: ndi ḓo amba ndi tshi vhuya vha khou nyaga uri nṋe ndi kulumagi nnḓu ngafha ngafha vhona vhana ndi ndoṱhe
1: litshani vhundengwa
0: ndi dovhe ndi ṱafu na phuleithi dzena dzine re khadzo
1: ri ḓo amba ndi tshi vhuya ndi wane nnḓu yo kulumagiwa ndi wane dzi phuleithi dzoṱhe dzo ṱamba zwauri no lela khadzo kana nongo lela khadzo thendokhai zwinzhi ri ḓo amba
0: muthusi wa nnḓuni waya ofo makhadzi vho
1: thendokhaye.

0: hei vatu wa mzimu. Na chisambare ni chitoba gajisa kufara funu na wana. Abiasi zino ni kufuna.
1: Hello? Hello?
0: Hello, chisambare ni nikuwa mfa?
1: Hey, mzamani. Mwato umbro mfona na msi. Mnandu?
0: Chisambare ni. Ini niko tamba nga murilo niko nipo ona tere. Ni mini zine na koita na pirana wene ina.
1: Mzamani, niri mini, atiko nipa zwabu udi.
0: Ndiri zine na koita ndi mini, niko tamba nga murilo initi.
1: Anyway, nani sa mwanchinyo la chifinga nga mafungu anuasi na tona mchila niko mfati? Anyambi zine na kotoda zone zino mponera.
0: Chisambre, ndiri ndi mini nove ya mazipi ya mwange ka Facebook na. Unori nena ini ropanori, ala mafungu kwa tiba chisambre. Mara ini nunu wa posta ka Facebook musa.
1: Mzamani, niko babi wa inui. Na chungo shumi sa chitu, na chiticha mutu, hapa laka page yanga ya Facebook. Nanda mwara zuenda mwara, niko mfati?
0: Mara chisambure, nena ini raro pfana papetori. Haya mafungo, ruambanga uropeza, none rikoti wa tiba.
1: Nizone roba rora nga na mzamani, fezini nemu ya wanga, wahana, uri, nende ita zine ina kombuza. Nanda ita zine mu ya wanga wa kombuza zone fezi.
0: Mara chisambure, nivofani muranga na mutu, na feza ini na ubo forora, nisongo cha umera kamutonoyu.
1: Zinefani ndini vuze, ti? Na ati sengi siwe nga zitu zenda mwara. Kasi page yanga ya Facebook. Niko mfa. Page yanga ndi yanga. Na inini na yanu. Ani zunenda funanga yanu. Nando ita zunenda funaka yanu.
0: Michilisa zimwebo chisambure inini ma. Nani mutu. Ani mfuma kazi wa chitu chisambure.
1: Muzamani. Niko bari wanga mafungo anu. Haya enda isaka Facebook. Inu ima yani chitori chanu.

0: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
1: Amulima N1 Ilim Ntabarara Sukmekar Parapara FM 93.0 Vari wanana ka app ya SABC Plus Riyadzeta.

Mbunja mafrika chipembe umona anda kushima na makazi rubi tena papa mtibangali ya dingani tuwa many faces ni na muna Jonathan Butler Alaidwa if you are ready come go with me para para FM kubrasi ya kasho ya Afrika chipembe e mraro epis mkopa bakopa ni kwadubesa nga mandra za zaroten na Jewel Master Freedom ni chikandwani ni kwadubesa nga mandra za zaroten alshufani dumu arutu stogi Alex Bari bari china ne mashudumendi na chisumbe wa lagzen mavungu haribuwa ni macho na koyo rene wa mishakromiyo Bisa nune mwone nkane zeni razira ni ndirube sanga manda na yonetu wa sigidane lena tu wa the blonde razi zaroten Ntamreni uzchisikawe likara ratani Kotsi ya rone wa mzanani Mbamasindebe mukondi Ento mukondi yunis Si bugana Na hoyo yonetu wa orundiene Aswanchi ne mavora koyo mfunze ne chambi de muketwa ne maunguni chifuara dimani ne ndiro vakoma vo ne chikwe vo ne chikwarani ndiro samanda na thama chirande tibos tribali madaje na netwa kotia wachiris mudaudzin gudan rambut koyo ndi chenera muema na dakro dk rajivumo makesha murwe rufuno na javu zanele zanele stella ramagwa Koyo mnyazi wa Tabel Try na Faranani Warine Tati Chirizi Bibo Gumani Mchuchuzi Makura Ndilewe sanga manda nini wa Melitani Guyoni Ndilewe sanga mune umbrani na chisima nani Miringo ni Tobo Koyo onuitu wa Stefina ni Mawurani Ishmael Murizi Pumuzo Chisikure Komunara Koyo azuna kimbi Beauty Kumera MC Masindi Sibula Koyo Chimangazo MTV Nyazani Muneti Mbezi Kodani Munyane Machaba Magnus Ndisangune Mune Ramshai Tizuwari Ne Wichiro Ne Chimboni Koyo Netuwa Arjad Chauke Mpo Boriel Ramarige Ramagarera Natabanyan Mainganye Fano Shivambu Nyambeni Ramachimbira Ndisangune Mune Kangwero Wababa Jay Lucky ndine nemutabani koyo ribunom la inos mapaha pesi ratanankadi fanuel mabai nonetwa ngerezani ne chomvani puloso mkwevo ndisekune nemunevo josh nemagubuni nonetwa edward rorori ndisekune nemune beti lili na rorori wichiro munangiwa Nawe netuwa rachumere nyazani 10 Mkondereli nyazani kolpe tumurauzi Bishop Riavarosha Mudau Nawe netuwa Mukodin Mekathi Mudau Tisekune nemune Edward Gadis Nawe netuwa Majuta Mbombi Mishak Tinyuku Make Alfred Paswana Rufuruvi Nava Queen Nawe netuwa Kumera Bakatu Nawe netuwa Mbichirisi Badere the blonde razza zarotem rimishimo nenepo rodia wechera fa mitani ya shofa dikoliwa sangamanda le dos calabra rofa de toxic zombie ya mshumi ya zeza rara zeza rote na ngini mitamboni ngini hi ai zo chimro zo dinga manda zo wina ho ngene lori zo oliwa zo liwa ho pezi zo liwa ho hi ai zo zo badina badina mchirisi zo de wina zo zo chipinga nchidaho zo mitambo zione ngini machero ngini na patisha zibilindo wa matiza wadha wabuzora na huli wazifi hawina zifi nani toto babudanga tichitu wapano ni wawane wafunzi yapa wara the blue one dani ngangeno hili duwala na mwusi early patisha zibili ya budi yapa ndaro nani wafunzi niko dani pakabani yapo za chimbira zitu za budi nga manda la walu patisha zonga manda hili duwa ovane po dhubo ni mzika wafu dinga madonono yo dhubo koko shika zezo hangi ni hoyu G voice achido dhafa kambe kanya mshumo ya mula kuru ya finduwa nifaka ndi ntifi za kuparasi ya kasho ya Afrika Chipembe ndi para para FM upakani ne blue windi kore aiwa usiku wa vuti ndo ya ndo

0: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi i vha ni na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
1: Kamodoro, Kalutingo, na hayani, ri vhafha muzika wone wone. Thabelo ya u thoma ḓuvha.